منهم وام وش انا قال

0: Jelera pate kolu pate kolu nanti okunu tigenu bu dihrotun ustak solo
1: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokk talibé yi jërëjëf mbokk yi nga xam ni yéen a ngi doon ànd ak seen rajo Jant BFM 95.2 ci Touba ak ci Niaram 88.6 ci Dakaru
2: Leer gi FM 94.6
1: mbokk yi ñu ngi dellu di leen sant bu baax a baax te di leen gërëm ci li nga xam ne moom di déglu beeg bàyyi gi xel li nga xam ne moom di programme bi leen xamal ni nag agsi nañ fi nga xam ne fi la ñu fas yéene yemale li nga xam ne moom di suñu programme tey incha allah su ko defee rek jox leen di daje incha allah ni ki suba ak jàmm ci kàttanu yàlla borom bi gërëm di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek mom di fanaanu jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أنهسها بك وسريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من حمسات الشياطين. أعوذ بك رب يعذرون. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سيدني يا فتى كل يوم سعادة وبي بصير قومي. بركة سيام محمد المصطفى ابن محمد ابن أحمد. Mbokki julit yi, mbokki talibé yi, dana ba ñu santaté yàlla subhanahu wa ta'ala. Ñu leen di nuyu, ñu leen di siyaara, di jiital ci nuyoo beeg siyaar bi Sëñ Mohamadou Moustapha ak mboolem xalifa yi ci kër yi diine, ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di siyaar.
1: Cheneex FM.
0: Yéen ngi déglu rajo bi, seen rajo Jant FM 95.2 lankaloog Leer gi FM 94.6 lankaloog Cieñeer FM 88.6. kaddu gi bàyyi ko fii ci Touba Hasanul Ma'ab ci xàll bi jëm Tindoor di. Seen mbokk Abibullahi Mamballe Ndion ci kàddu gi, waaye Abdullahi ci xarala gi. Ñuy nuyu mbokki talib yëpp, bàyyi wuñ kenn ak fenn ak ñenn. Ganaaw bi juróom-ñaari waxtu jotee fële ca pencum gerek ka Seigne Abdourahmane Niang, waaye jot fii suñu studio, ñu ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp, bal àq ñëpp di baal ñëpp àq. Nuyu di siyaare Sëñ Mohamadou Moustapha, yàlla na yàlla jéggal way dawlu yi, saafara way ràgg yi, yàlla na yàlla wuñu njàqare way jàq yi. Siyaar ñëpp rek, bàyyi wuñ kenn, bàyyi wuñ fenn, bàyyi wuñ ñenn. Ñu nekk ci diiwaanu Ajoubatu Wasaaya, waxtaan di suñu ñaareelu waxtaan. Ñu toll ci leeral xëccëg gi ñuy tuddee xoqal bu gaaw, te muy xëccëg goo xam ne buggee xam fa ma ngi tegoon seen tànk rek, yow jël ko rek teg ko ci sa kanam. Danga xam ne mag ñi lan am la leen ko may, du ay nelaw ak seen net lay xisaat wane sa bopp, waaye dañoo joxoon seen bopp yàlla jeex takk seen dig ak seen borom. Loolu moo leen may diñ am. Loolu tax na boo xoolee jikko yi sëriñ bi di lim nii ci ñoom
1: seen dig ak
0: seen borom subhanahu wa ta'ala. Waaye bu nu demee ba ca jeexital bi nga gis fa ñuy yeggit, li leen fa yeggale mooy fii ñu tàmbalee, fii ñu tàmbalee mooy fi ñu tàmbalee mooy fan, mooy teg seen tànk siratul mustaqim, teg seen tànk ci sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Sunna soosu nga xam ne bokk na ci yi nga xam ne fii ne loo ne mën nga ko waxtaane nit ñi déglu la ba mu des nga tudd baatu sunna. Dañuy bañ sax yow mi ko tudd sax nag faf moom dañ lay génne ci yoon wi. Donte xam naa sax dañ lay kay bëgg a génne, waaye ñoom bokkuñu ca ba la cay génne, ndax loo bokkul moom mënoo caa dugal kenn ba cay génne kenn. Te képp koo xam ne dangaa weddi alkitaab wa sunna ak ijma, na nga xam ne yoonu sëñ tuwaay moom dañ cee booxalloo rek, waaye bokkoo ci, ndax sëriñ bi moom ci la teg aw yoram. Wa jottalil yawma bi xayri minnan wa quttani ila ixtifaai sunnan. Talla wax ca madd fa Husseyni fa jottalil yawma bi xayri minnan, yàlla de may na ma tey ngën gi xéewal ci lan wammat gi ma womat jëme ma ci xeeñ ci sunna si yonte bi salaa alai salaam. Wa quttani ila ixtifaai sunna, mu melne tayit min ba'di ma kaare tidaahu naasi yadkhilu fi sikh ganna ba nga xamne tag yek njay xawna ma duggal ci gutak shaytané té moy nit ñi xam nga nit ñi mom ku leen baye ak sa bop rek ñu duggal la ci fo bëggul wona dugg kon nak waxaat ni min ka arwamun yawma an akuna mimman abaw li khayrin kuna wa an utina ka bi nahjil mustafa sunnata bayda ayyamin istaqa man de ma ngi sakku ci yow yalla tay an akuna ma bok mam nek bok ci mimman yi nga xamni abaw bañ nan li xey ta ñeel ku du yow ru kona ak geng man dal ma ngi sakku tay bok ci groupe bobé ma ngi sakku bok ci daaira bobé ma ngi sakku bok ci mboro momé te moy mboro bi nga xamni ñom de dañoo bañ geng ci lenn jëm ci lenn du yalla waye wa an utihaka bi nahjil mustafa hmm may ko top ngeeru mustafa sunnatil bayda sunam su wex waxta te deug rek ko wexal legi nak yoonam yi nga xamni ju upp ñi ci nek dañ ci bokk bokkul waye bokk guñ ci te kenn mënu leen ci genné ne ci radio yek télévision yek débat yek réseaux sociaux yi di waxal sëriñ bi loxay dal du ci deug ñoo ñu nak buñ sañoon yu mel ni do ko wax lone man nañ ko dekk nga waxal ko sëriñ bi bone won yalla lañu fekk solo té sëriñ bi mom du yag bam doon yalla ndax mom néna du yalla ab jaamu yalla la abdullah wa khadim rasul bone won jinné lañu fekk solo té sëriñ bi jinné mom bone sëriñ bi jinné la xass nga ko tax jinné mom bari wul ñariñ ay loola ma ëpp ñariñ am ci ñi ñi ko tax kenn ko non ci ñun bo xeyun jogon bëggu dem ba sëriñ do dajé ak mom kër ga nga dëkk ba sëriñ du fa dëkk nga yow nga bëkkoo nga bëkkoo légui bone légui nga ne kon sëriñ la xana do ne rowan la wala nga ne ab khotbam la teng ko def li gëna sakante mom yaane ko no tudd waji gënaaw da nga ne ko no tudd moy le mohammedou la tudd away te nga ne ko bañ nan ko yow yaay mamadi nga tudd deet deet mamadou la tudd wax bay ko tam ñu jéxali won ci sëriñ bi ab yaat bobu muy wax ni ci huqa ba khawfu dolan bi sikrillah qalikhin fanamu fi layli ba'u bil
1: manaa
0: jaayoon nañ lépp luy fudwon te mooy ay caaxaan dañoo jaayoon waxi neen jënne ko tudd sunu borom jaay ay nelaw guddi jënde ko déeyaale seen borom gis nga baaxoo fudwalan bi sikkileex fanawum fi leyli baaxoo bil munaajaati waaye taj fal madaajia fi leyli junubuhum naasina salma wa leyla bil busaraati mawlaaya nee na gaa yooyu kat ba tey bu fekkee da ngaa bëgg a xam ñooy ñan gaa ñaa ngi nii boo bëggee xam lañ amul lu leen ko may gaa ñaa ngi loola mooy taj foo dañoo fendaloon madaaja seen tërwaaya fii lay li ci guddi junubuhum seeni wet ba noppi nag boole ci nag naasina salma wa layla bil busaraat te loolu bari na ku tënku ñooñoo lu tënk dañoo mën a tënke ku jëm ci yàlla da nga leen di moytu di leen dànd waaye loo gën di jaxasoo ñoom rek di gën a sori yàlla ndax loo gën a jaxasoo ñoom rek adina di la gën a dugg kon bu guddee dañuy tëdd ci ay bu guddee duñu tëdd ci ay lal dañuy fàtte Zalma Layla ngir lañu nekk ci ay mbétti te loola mooy xëy na ngeen bàll ma suñ ko doon wax fi jamono tey rek ne Salma ak Layma ay lay turi turi arab la turi jigéeni arab waaye mooy ay jongama rek ay soxna yu taaru yu jonge sax nag waaye moytu leen dana tax a yegg waaye jege leen dana tax a tënku ñooñu nag mag nii nag sëñ tubaa nee na bu guddee dañuy tëdd ci ay duñ bu guddee duñ tëdd ci ay lal waaye dañuy fàtte Salma ak Layla ngir lañu nekk ci ay mbékte ngeen la ñu nekk ci ay mbégte te mooy mbégte yeen mooy seen mbégte seen diggal seen borom subhaana wa taala naasina Zalma wa Layla bil busaraat ay busaara ay mbégte yooyu mooy neexitu jaamu yàlla wañ nekk jarale lépp di jàng alxuraan seen dënn yi di riir di sikkatur yàlla subhaana wa taala di sàbbal yàlla di ko sujjuutal di jooy di xalaat loola lañ jam ba mbégte mi neexit wa tax ñu fàtte jongama yii loolu la sëriñ bi wax daal di wax ni fa hajsuma barasat layla bi baajatiha hanha tawallaw ila almawla bi taati neena soxna neena gañu bax ni kat ñom kat bu layla genné té moy soxna su jonga ma sa akop taram gën nga ko dañuy daw jëm ci seen borom ci ak jaam dañuy daw jëm ci seen borom ci jaam han ha tawalu ila al mawla bit ta'at tan tuane fa isuma barasat layla bi ba'atiha an ha tawalu ila al mawla bit ta'at ha bu layla genné akop taram dañuy daw jëm ci seen borom ci ak jaam ngop way neena yan sawna layla wa suhta fi qiyamihim mustanisina bi askari wal ayat ga yor wa ngop de yor di gañu jaar ngi ni serign bi neena buñuy taxaw guddi
2: yene gi deglu tenex fm 88.6
0: yene arab lay tir turi a jigen arab rek bu re ci sun jigen ñi xeyna tuddé ay diriyanke ak ay misak ay yak way layla ak hind ak soda ñom seen ñoñu dal serign bi neena layla ak so ñom buñuy taxaw guddi dañuy fatte layla ak soda ni ñi def di wétliko ay sikkar ak alquran ñaña doy wétal lolo doy lo wétliko ñom ñoña lañuy wétliko ah serign bi neena hadith sikkar mokhni nafi' samadin la sikru 'andin wa lubna fil maqalat wala ya neen seeni wax modi tuddu yalla tabaraka taala waye du tuddu hind ak lubna ak yu mel non te yeb moy rek walu adina waaw sama wataba sama keur ga sama nangam ba sama sama passeport diplomatique ba sama nangam nga xay waxtan yeb fofa la jëm moy rek zikru hindin wa lubna fil maqalat moy ci waxtan ci adina rek la jëm ay jotaay bo tok ci ñoom ba bu fa joggé do fa joggi yal len yal len len len len walu adina rek ay xémem teef rek loy tax xémem adina rek lañ fay waxtane waye len lu la mëna délo ci xémem yalla dang koy néwé dig ci jotaay ñu xéne gep kenn ko né di incarner ak ni la mel fi la yegg kay samam fi la ni ni na waye bu lu jëm ci suñu borom lu jëm ci yalla ak luy tax nit ñi am xemmem teef ci jaamu yalla luy tax nit ñi xemmem am xemmem teef ci alquran ak sunna loolu nak do fa deg ya ci am ñu sax soy so leen di deglu mom alquran mom dang koy wayal loolu nak ak ñak xam la ci ñoom manam dañu ño xamne le yees lay mo leen dal moy dañuy ño xamni ay dalul mudilu lañ doon xam nga dalul do yalla sanku waye nak sanke ndax ko xamne bo waxe ñepp wax ne li nga wax deug la te li nga wax dara du ca deug ndax nit ñi paramètre yi ñu natti nit ki ñun paramètre yi ñu natti nit mudul ay natt way moy nangam la sante diw barap sangam la bok ak diway baye lolu du natt way islam natti wut non légui nak natt way yoyu moy trompi nit ñi parce que trafic d'influence dañuy waxtaan ak nit ñi dañuy fëkk seeni xel diñ wax lo xey lañ wax dara du ci dëkk dañuy wayfal alcorane wayfal sunna bëgg la andil sëriñ bi nak kenn mënu ko andi tek ko gël ñaar yi mënta ne ku la ko wax ab jaay la waye dalul la waye mudilul la ku reer la waye kuy reeraate mën ta nek du nek te du ma sa nek Seigne Touba mënu ko waxtaane wala nga bëgg fa bëgg ko joxe nit nek na da ngay jéggi alcorane ak sunna dem ci Seigne bi amul Seigne Touba ku ci jëm ci alcorane ngay jaar bo jaar ci alcorane jaar ci sunna dog ay jëm ci Seigne Touba xagnak ñu ko mini ci penki bi Seigne bi wax ni xawmun gana bim la waxe da ngay gis ne bim la waxe legi gis nga li meuna xiyu lu wax yeb lu nekk rek aw yoon la tambale ko ca fam waxone kanu hibatan bi ta'ati rabbihim wagnil abyad yoy rek yow mi yor huqa bo xore kanu yoyu ñetti kanu ngi ci kanu bu ne amna lu ko taxajo kanu bu ne aw yoon la yow mi yor huqa yer mambala ne la yetti kanu ngi ci kanu guni aw yon la kanu hibadan bi ta'at rabbu kanu jalla rabbul binat yona ngok koko yon wow yon moy alquran kanu yahudduna tarka li wirdi sib'an ma'al al bi'sa musibati aw yona ngok de moy yonu sunna kanu isa layla arkhasi tarasa ali khamul isra yor wo yor moy moy bu la nexe nga ne yor wo moy iman yor wo moy islam yor wo moy lesan ñetti sal yaangi ni di yetti kanu yi ci akal seigne touba neena yetti kanu ngi yo xamne kanu gune ci aw yor la te kanu go jaar bo ci jugi bo da ngay beut fek ci gi ci dess ba ci 3e bi ndax bala nga am islam da ngay jaar ci iman gem yalla gi day matale juroom ben di sarti dajé waxuma gem ma samba bayima dembare dama ko misal non ci gem yalla way da ngay gem yalla gem malaikee gem yonenti gem bispenc gem tere gem dogal waye soone non gaay amna ci gaay ko ci wax rek waye en tout cas bo xasse ba gem yalla ter bo xasse ba gem yalla doyul de gem yalla kessé doyit da ngay gem yonenti ni amnañ yalla li ni gëj da ngay gem ne yalla bindina ay malaika te go leen bëdde waye gem ko nak han da ngay gem ni amna téré yo xey jango ko sax ak raniw ci dënd ba nga xamni téré amna nak jango ko ay téré amna bu ko wéddi bu la ko kenn waxit ba nga wéddi non man gaay téré ahmadi saway xasi day ma dal ter bu dugg fofu xasida yi nga gis mom nga xam waye da am téré yu faaw xey yoyu jitu fi xasida yi ba borom xasida yi mëna jaar ci téré ba mëna jangale xasida yi nga bayyi ko xel bi ci top moy nga gem ni yowmal khiyam bul mukk ne gaay yakoy wax rek gaay ñom dañuy taw rek ñen ay yowmal khiyam wa mais yowmal khiyam mais amna lu ko gëna gaaw mëna japp ci ban Seigne Touba ngay japp man nga fi man nga li mëno ko romu Seigne bi il faut nga jaar ci Seigne bi rek ko joxañ mom mi ngay wut ci jogut ci ko ne dang ko bëgg di ko ci da la ko joxañ bi ci top moy nga gëm ko bi ci top na nga gëm e li ñu tuddé dogal waaw mo xam lu neex mo xam lu naqari juroom benn yooyu kon yetti kaano yii laa la wax ni aw yoon ak la ku ci jaar dem waaye ba mu la waxee yetti kaano yooyu ba noppi te wax naa la yetti kaano yi yow mi yor xoq ñetti bayit yaa ngoog léegi nag mu ne la nag baaxu fu doolan bi sikki lay xaaliqee ñu ngi ko tàmbali nag gis nga bi ñu duggee ci yetti kaano yi ba génn rek léegi benn himma lañ am mooy seen borom moo tax baaxu fu doolan bi sikki lay xaaliqee jaay na lépp luy mbóosóor bi sikkirillahi ki tuddi seen borom xaaliqeem ki leen bind waaye fa naw mu fi layli dëggal nelaw guddi baaxo bil munajat dañ ko jaay jëndiko dee yàlla ak yàlla subhanahu wa taala waaye ñetti kaano yee moo leen ko may fa aw bañ agsi waaye taj faa jun taj fa al madaji'a fi layli junubihim nasina zalma wa layla bujat kaano yee moo leen ko won waaye fa aysuma barasta layla bi baa jetee hen haa taw walaw ila mawla bi taati kaano yee moo la ko may yansawna layla wa soxla fi qiyamihim mustanisina bi askari waxrayat kanoye mbokk yi xasida gu am solo la goo xam ne ñu bari ñu koy jàng yooku jaar fi dara say dopp ca mais jëlal xasida gi nga teg ko ci kanam settantal ko mais xam ni xasi gi lu baree gi xasida gu ruy sa ngi nii goo xay doy dem sëriñ dégg naa Sëñ Sam Mbaye ne Mame Cheikh Mbaye nee na radiallahu anhuma xoqa doy dem sëriñ wax ne dëgg doy dem sëriñ tayit moom du la laaj addiya du la mere du la tëju moom xoqa saa soo ko soxlaa gis ko yool woo ko laaj mu teg la ca du sëriñ boo xam ne boo ñëwoon di laaju masala ñu góofaan la lu ne mën nga ko faa laaj xëy na mën ngay laaj ci wàllu addinaak yooyoog wàllu politique beeg ñoo gisee wàllu sport bi barsaak ñoom seen yooyu ñu cay leeral waaye bu dara disu nag nga soloñe masalam fiq rek moom boo ko xamit boo ko xamul dañ lay ngóofaan parce que nag da ngay bëgg polémique indi ay polémique waaw yooyu nag moom boo ci la neexee moom boo ci duggee moom seen nit ki ngay doon moom ngoon gu jot mën nañ lay woo sax nag ngay ñëw toog ngay leeral club yi digal barsaat ñoom seen gaa yooyu ko
1: defee
0: ñoom barsalo nag ñoom seen yooyu man kii leeral li nga dugg ci làmb ji léeg nga indi sa analyse politique kay ataay ji ñëw café gi ñoree nangam waaye nag masalam fiq moom bu ko fa indi non bu laaj yooyu moom boo ko fay laaj ba liggéey doo fa ñëw yow moom boobu jotaay du neex ci yow ba ca toppin mooy nag man nga it loo xam ci sa boo xam ci mbokkum moom ci boppam mbokk wala sa mbokkum bopp ci safaan nga nettali ko oto ba daa faan wala yoratul dara wala nangam ay laafam daa tooy nangam yooyu ñoree kii yooyu mën na si ko fay déglu waaye bu dara disul nag nga bëgg indi ay waxi Seigne Touba ay feqa ki maana ki masala nag yow yaa andi polémique ci jataay bi waaw bu liggéey moom yow moom doo fa naani kafe sab kaas këpp nañ ko mu ko kon Mawlaa ya nee na léegi nag mu ne la nag mel ne ba tey da laa bëgg a wax ne la ba tey yoon wiñ foofu dafa am ay ya yoon wu garaaw wu dangereux ndax bàyyi ne xëy xel ne yoon la woo xam ne am na mbër mu fi nekk moo xam ne foo jaar dana la dana sampum dendam te boo ko danga ko fil te boo ko fili ngeen songoo mbokk moom mbokk mi mbër moom mooy nasaru noon gi mooy nafs bakkan nafs siin gi mooy cheytaane xëy gi mooy xawa del gi mooy dunia addina nasaru te mbër moomu nag dafa am jëmtuwa dafa war a da nga war a am noo noo doxe moo tax sëñ tubaa ne ñooñu nag yow mi may laaj dama laa bëgg a wax nag ñooñu fuñ gi fuñ newoon xawmun bi aslihatin aadaum qaharu xata halaw bil masaaya wal karaamaati loolu moom na ko bàyyi xel sëñ mi ne la ay nit lañu ñoo xam ne ci ay ngànnaay la ñu note seeni noon ba kawe ci ay ngëneel ak i karaama ah noonu yooyu loolu demal ca téere ba tasawuru subaat wala nga dem ca maxaarixu niiraam wala nga dem ca ci lenn ci téere yooyu dana la wax ñooñu kenn ku ne ci ñoom lan mooy ngànnaayam li nga ko mën a notee ngir nga mën a jël dangaa foog ne dangay teedeet dangay xaree ñoom ndax ñoom ay xare waa kot lañ waaw ko defee nag nga bàyyi xel ne ngir nga mën a yëg fokk nga xeex ak ñoom te it wax naa la ko bëgg bëri bañ bëri bëgg bëri bañ bëri moo tax ma wax ne la fokk boo jiitalee kaano yooyu mën a tuddal nga xam ne ala kulli xaal mooy dañ ciy jaar su ko defee ca ngay daal di am sa tawhid ca ngay am sa fiq ca ngay am sa tasawuf ma la ko waxee ci beneen rek di mooy ca ngay am sa iman ca ngay am sa islam ci ngay am sa instan te sëriñ bi daf ne woon wantabihoo fi anna diinillahi aqsaamuhu jiim bila istibaar sëriñ tuwaa ne na ngeen wantabihoo na ngeen yow na ngeen yow ci naka diine yàlla ji ay xaajam ñett la ci lu dul lënt nga ne ko waaw yan la mu ne la
1: awalislaamu
0: baxduhuma alislaam laa tanaamoo de sëñ tuwaa ne la aji njëkk seen al imaanu moo di gëm wal islaamu ak wammatu baxduhuma nekk na ci seen gannaaw ñoom ñaar ihsaan rafetal ga laa tanaamoo bu leen nelaw fii laa jur ay nelaw moo tax ma ñii nag mu waxoon ne la nag ñoom day fanaw mu fi lay di baaxu bil mën a jaati de fanaw mu fi lay di baaxu bil mën a jaati kon nag sëriñ bi nee na bu leen nelaw laatanaamu bu leen nelaw kon waaw léegi noon yooyu nag nga xam ne wala bu la neexee nga ne noon boobu te sëñ bi ne noon boobu bàyyi xel ne mi ngi ci yoon ab agresseur la mooy dalay kar te fas yéene xaree yow mbaa yuroo loxoy kese déedéet daa am ngànnaay loo war a yow ngànnaay la nag du benn du ñaar am na kaso ndax am na ci kook da nga koy tëj ci kaso am kook da nga koy damm am kook ni nga ko xam ne ci seen jëmtuwaay yooyu nga xam ne ci nga mën a jaar ba man leen a nor boo ko def mooy ngir nga yegg dana jafe ndax lu tax mooy dañuy noon bu garaaw bu dangereux te am doole lool te ami pexe am doole lool te ami pexe te benn yitte dong lañ am ci yow moy xare yow xare yow yow nak yow ban yitte nga am ci ñoom way ñoom benn yitte lañ am ci yow moy xare yow kon sëriñ mi ne mag ñooñu loolo waraloon ñu amoon ay ngànnaay yoo xam ne moom lañ doon xare ak ñooñu te ngànnaay yooyu wax naa la ko yii mën naa doon ñu tuddee ngànnaay loo xëyee bii day damm bii da nga leen ciy tëj bii bañ yegg kon mën ta ñàkk nga soobu ci xare boobu xare la boo xëy nag xare bu dangereux la moo tax boo demee ca xaside ga def ne la dafa waxoon ne على الجهاد رومو جهاد النفس يا سبحانه فلكم خدا بهم الجنان واوكي الوحد يندوي ياو رومو سكول الجهاد النفس جهادك بكر يا سبحانه ين وخباني فلكم نيل خدا الك بهم الجنان الجنايا daal di wax ne man lam yakkun mu jaaida li nafsi fa innahu la yaatii fawaidan fawaida sëñ tuba neel man lam yakkun ku nikkul mu jaahidani ak jaatari li nafsi ñeel ba kanam fa innahu nag moom laa yaatawi du làq fawaida ay njëriñ gis nga de kon jaat yooyu mënta ñàkk waaw mënta ñàkk de dañ wax ni waman yudim ala jihadi nafsi fa faisun inda hululi ramsi señ tuba neen ko sax ci jihad ak bakkanam aji texela fa waccu bammel ba mooy suñ ko tegee ci kuusu bammel ba wàccee ko rek te war ko wàccee gi mooy dugal ko ci biir nee na buñ ko yooree rek ak texe rek la koy amee kon jihad ak bakkan mooy li am solo waaye mbokk yi waxtu yi daf noo dog ñu ngi nuyu mbokki talibi yépp ñu ngi dem ba njàmbur siyaare mbokki njàmbur yépp tàmbalee ko ci kër daama kër Njuga mbokk ya fa yeewoo mbokki kër Soulay kër Mamour Guèye mbokki kër Aalé bàyyiwuñ kenn mbokki njaxate Njayri mbokk ya fa nekk yépp waaye mbokki Ndogal ñu ngi nuyu mbokk ya fa nekk yépp di siyaare mbokki Mborom Diop bàyyiwuñ kenn mbokki Louga Seigne Abdou Fall moom Seigne Moussa Fall maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi koy ziara alaaji Seigne Alaji Fall al quran Seigne Amdi Guèye moo Seigne Amdi Sall foofu ci kër Cheikh Ahmadou Fadal ci Louga ñu ngi koy nuyu di ziara Seigne Alaji Pape Kodilo représentant Khalissa Koulou Mourid Soxna Bale Guèye Touba ca kanam ñu ngi nuyu Seigne Bada Seck Seigne Bara Diagne Seigne Papa Ndiaye di nuyu Seigne Diaga Diop Seigne Guèye Wade ñu ngi koy nuyu Seigne Modou Ndiaye Soxna Ngéme Ndiaye mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen ñaanal tawfiq tey si saxnaadatu daari ni di siyaare mbokki daari yëpp bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu fenn bàyyiwu ñan mbokki Kamil Sambu ñu ngi nuyu ku mel ne Seigne Amdi Sambu ku mel ne Seigne Njaga Samba ak mbokk yooyu mbokki Daaru Gaye ak li ko war ñu ngi nuyu mbokki fa nekk mbokki Mbayeen ñu ngi nuyu Seigne Mokhtar Mbodj waaye Seigne Cheikh Mbodj ñu ngi fii ci Daaru Khodos ñu ngi koy nuyu di ko siyaara ko ñaanal tawfiq di siyaare mbokki taalib yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn fu mbokk nekk te dañu bàyyi xel ñu ngi lay nuyu di la siyaara di la ñaanal tawfiq tey sir saxaadatu daari ni di nuyu mbokki nekk mbokki Kërma Niang Omar mbokki Ngeen Maral ak Kërma Jale bàyyiwuñ fa kenn ñu ngi nuyu mbokki taalib yëpp bàyyiwuñ kenn mbokki Daaru Njaay Njàmbur mbokki Kër Njaay Bale Kër Sakoki mbokki Yabutil mbokki Yeddu Sey mbokki da Kër Mor Abdou Sey mbokki Ndam Sall ngi rek mbokki Kiise mbokki yee ca Njaxate Xaaxaam ngi nuyu Seigne Morsa yi ak mbokk ya fa nekk yëpp di nuyu mbokki taalib yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn bokki mbeyen bokki talib yep rek ñu ngi leen di nuyu di leen ziaral di leen ñaanal tawfiq tay ci sama da tudari ni di nuyu bokki yep rek fuñu mëna nek di leen ziar ñu ziar mbokki Touba yi fofu mbokku nek ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziar ñu ngi lay ñaanal mbokki keur madu bintalo señ ma sambalo señ mudi ñasto way duñu fatte señ damlok señ Ousseynou Faye ak mbokk yep ñu ngi leen di nuyu fofu ci Louga keur madu binta ak liko war mbokk yefa yawo yep ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen ziar señ modou giri ci la señ tala ci la way duñ fatte señ salew ciongan ak yoro jallo wilaya ak mbokk talib yoyep ci Louga ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen ziar señ modou gi Touba Sam gi mbokk gelerru ñi ngi nuyu Baye Moussa ci la way duñ fatte ajaratu magat ndjay soxna omalé duñ fatte soxna Fatou Bintou Fall ak mbolé mbokk tole aji ndjay ñi ngi nuyu mbokk yoyep bay wuñ kenn bay wuñ fern bay wuñ ñen ñu nuyu mbokki Touba yi di ziar mbokki Daru Mokhté yi ku mel ne Sëñ Galas Ndiaye foofu ci Pomme Basket ñu ngi koy nuyu ku mel ne Demba Ndiaye Kralu Ndiaye ñu ngi koy nuyu Sëñ Abdou Ndiaye Sëñ Mor Fall mbokk yooyu foofu ci quartier Sanc bi ñu ngi nuyu mbokk yooyu yëpp rek mbokk ya fay yow Sëñ Ndam Fat Diop ak ñoom Mod Diop Mbor Ndéek mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar mbokki tire yi ñu ngi nuyu Sëñ Moussa Diouf ak Sëñ Galas Sar ak mbokki Lugur ak liko war ak Kërma Komba Ndion mbokk ya fa nekk yëpp ñu ngi leen nuyu Sëñ Bay Mbeng Ari Gigis gi ñu ngi koy nuyu di ko ziar di ziar mbokk tal yëpp Sëñ Saliou kan mi ngi foofu ci Daru Minna waaye duñ fàtte Sëñ Assane Boub Soxna Ndioba Mbay mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziar Soxna Dior Babou bayiwuñ kenn bayiwuñ fenn bayiwuñ ñenn fu mbokk nekk rek te diñu bàyyi xel ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziar ñu ngi lay ñaanal tawfiq tay ci saadatu daari ni di nuyu mbokki tar bi yëpp bayiwuñ kenn bayiwuñ fenn bayiwuñ ñenn bay Ibrahima Fall fu wali ci ndaamaat ñu ngi koy nuyu bay Ibrahima Fall mu Cheikh Abdul Khader radiyallahu ta'ala ñu ngi koy nuyu di ko ziar di nuyu mbokk yooyu yëpp rek bayiwuñ kenn ak fenn ak ñenn bàyyi xel ñu ngi lay nuyu di la ziar di la ñaanal tawfiq tay ci saadatu daari ni bàyyiwuñ kenn ak fenn ak ñenn di fàttali mbokk yi suñu waxtaan yi am na ci yu am ay kale ko soxla rek lu mel ne Massalikou Tinane lu mel ne Sirkul Jawahir première partie bi deuxième partie bi yëpp am na lu mel ne Fatoul Wahabul Karim di wax ci njëriñal bismillahi rahmaan rahim ak yeneen yoo xam ne mi ngi en cours incha allahu ñu ngi koy enregistré incha allah ba ne togal yàlla subhanahu wa taala di nuyu mbokki tar bi yëpp rek bàyyi wuñ kenn ak fenn ak ñenn di siaar ñëpp rek fu mbokk nekk Sëñ Ibrahima Ndiaye Naylul Maram waaye duñ fàtte Sëñ Mor Fall Jannatul Mahwa ak mboolem mbokki tar bi fuñ mën a nekk ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi leen di ziar ñu ngi leen di ñaanal tawfiq tay si saadatu daari ni di nuyu mbokk yëpp rek bàyyi kenn ak kenn ak ñam fu mbokk nekk rek te dañu bàyyi xel ñu ngi lay nuyu di la ziar Sëñ Ndiaye mi chef si
3: salaam mbokk yi tey sir high tech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax téléphone yu wóor ak lépp luy accessoire téléphone mu leen andil xibaar bu neex bile xibaar bu yees bile ak tey sir high tech bu ëndee li ko dale 10500 ñu lebal la téléphone li ci des nga mën koy fay ndànk-ndànk ci diirub ñeenti weer ba juróom benn weer maanaam diirub 17 semaine ba 26 semaine bépp téléphone Tecno boo soxla muy modèle pop spark Camon ba ci tablette Tecno wala bépp modèle téléphone boo soxla ci marque bii di Infinix ba ci Etel boo dikkee fii ci Taysir High Tech ñu lebal la ko nga ngay fay ci diir bu yaatu bilee Taysir High Tech mbokk yi mi ngi nekk fii ci diwaanu Yoof ci pencum Yoof mi boo dikkee ba ci ginnaaw marché bi ci arrêt bii si mën ngaa woote ci numéro de téléphone yi lee 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nag jaaxle jeex na ci wàllum téléphone modèle boo bëgg ci Tecno Infinix ak Etel boo dikkee fii ci Taysir High Tech ñu lebal la ko nga koy fay ndànk-ndànk ci lu dul am benn coono ma ne mbir mi des na téléphone biñ lay lebal dañ la koy garanteel ñaari at yu mat sëkk bu amee défaut de fabrication nga indiwaat ko waaye tamit mën nañ la garanteel écran bi ba ci diirub juróom-benn weer même boo ko tojee sax dañ la koy sancer ah mbokk yi loolu moom fii rek ngeen ko déggee gaaw leen mbokk yi bu leen ko kenn nettali numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak Taysir High Tech kenn du ma fa jiitu.
4: Allah seen émission khulafaul khadim khulafaul khadim des émissions bu ngeen di am bis bu yalla sak bu juroom ñaari waxtu ci suba joté bo motal fanweri simili japp ba juroom ñetti waxtu di manam 7h30 ba 8h ngeen ci and ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang khulafaul khadim modou jotaay bi ñi waxtane mbollem khalifa serigne touba cheikhul khadimi bis bu yalla sak ñu indi len ben khalifa doore ko ci cheikh mahamoudoul mustapha cheikh mahamoudoul fadal cheikh abdoulaye lahat mbake cheikh abdoul khader serigne touba cheikh salih mbake ba ci alhaji mohamed lamine bar mbake fadilu ba ci cheikh sidiel mokhtar mbake mbollem khalifa serigne touba cheikhul khadimi le sen emission khulafaul khadim bis bu yalla sak den len indil kenn ci ñom ngir waxtaan lepp lu di ak dundam ak njambaram ak nepp nu ñu mëna royal ci mom bis bu yalla sak lay don 7h30 japp ba 8h di manam juroom ñaari waxtu ci suba ba juroom ñetti waxtu fi ci sen radio jant bfm 95.2 fi ci touba rasoul maha ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang ci sen jotaay bu am solo bi di khulafa'u

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Yantiba FM, Tchanar FM et Larki FM.
2: Nawal baraw ñi ngi lay yuho kaso wakano taw rabb koy xajde baw na yok xel rewagul nawal baraw ñi ngi lay yuho kaso wakano taw rabb koy xajde baw na yok xel rewagul aw rabb ne min doto seru xajb ko baw ku de fi yemaka naw ko ke asal rewagul marax bu ma se ñu na bidiw bu leer nga ne wérit bu fekke ñu na leeram gi ëpp na xel te xam ne jant bu fenke kenn du yéem a ka naw ku dee si yéem a ka naw kooke asal rëwagul sayaana ngi dégga ngi ab teena ngi dexa ngi te géeja ngi ëpp leenum ndox xarit xalamal téewul ku nekk fi say kem ngay manee amutur ku am fi say kem utur saw ngañ rot na asal gasal bi wéy yow te bul geesoo te jal ba nga gas kuy gas di geesub jalam lay ngën ji ndam du ko jël te jal bu rëy sax du ndam xëy bën rekk di ndam loo rëy rëyub jal te bënnoo ndam demul di tegul gasal te bay bala nga am ndam lu kenn amul sa jajj bënn sa toolit ñor nga mucc musal sëriñ bi yal nanu may ay jajjkat yu sawar te may nu nuy jajj loo koy jajj kay rafetal te yal na yokk sunuy xéewal te yokku nu gëm te dal li nuy ite may nug way ci topp ndigal te yal na fab yépp lor jox faw gaayi nu muy te jox nu faw nga neel ak mbég mu kenn amagul nga caara ngi silmaxaa ngi gàddu seeni fetal di téqa kay moye kay jam jàpp rek kaware nga caara ngi silmaxaa ngi gàddu seeni fetal di téqa kay moye kay jam jàpp rek kaware amaana ngay gis ku neexub gis te jëm ti lu rab amaana ngay gis ku dul gis lëf te faf di la re amaana ngay gis ku sii wég bon te sii we ngëlëm te xam ni buy dee di dem firdaw si gën ñu bari xalaasi bii buura sañ loo gis te moo mën a def loo dégg yal nanu may nuy jàpp mbéng mu bari du jëf du xam-xam du baayak ndey nu sukkandikoo du kër du mbooloo du ab xaalis du turu sori sëriñ bi ak suturaam ak yërmandee ma waral nuy seenu mucce ku yiw ndax moo di kay defare ak yërmandey yàlla ak yonen ba ak ñañu fal palu ngërëm gu ñu dul wàññee ka jéem a firi ñun ñëpp yàl nanu gën nit ñëpp faf sutu fan nit ñëpp faf gën a woomal ñëpp baaxi fere ñun ñëpp yàl nanu am xam-xam bu ëmb njariñ ak jëf ju am ja njariñ jeytee loroo ka lore sunu mujj ak sunu digg ak yàlla yal na rafet ñu far musal mu ci iblis ak lu dee si tere te yàl nanuy doye kay doyloo ka am lu nu doy di jëm ci yàlla ka dëddug mooy di def lanu war sa sang yow bu ko muñ saa doon te muñ na la it muñ muñ lu sab sanga bon day wàññ sas ndoole sa sang yow bu ko muñ saa doon te muñ na la it muñ muñ lu sab sanga bon day wàññ sas ndoole koo xam ni am na la am say nawle boo ko muñee mu nangu sag cant jox say nawle ngay xoole suufee la suufe te nangoo ñàkk jom te ragal lii rek ka war ci ku jëppeeful ni ca suuli ak rëy lu day xañe kaw ak suufe day maye kaw ku rëy du jëm kaw du doonit mukk gal doole ak ndeqa ngi dong ña buuroon jëm ci géeja ki dex lii bëgg am lu ko jar lii bëgg am bu mu am ku jëm ci ab junniyam cib tànk tax nga taxaw sa tànk day dal di jee sa junni raw nga gëlëm bul jàpp loo xam ni moo gën lépp jënde ko lëf koy japp yalla di jëndes leuf asal du ko am lu namate dox sa digg ak yalla sanni ko ci te jëm ci yalla ki gën mbolem lu xel di xalam bu ñepp de daw di jëm ci téna kay wuti ndox faxal te daw wuti baag ak goj bu wër soga dem bu ñepp de daw di jëm ci téna kay wuti ndox faxal te daw wuti baag ak goj bu wër soga dem kon bo démé dal di duy say dab du yel ko la saf te do fa jekki xulu kay wax yu ñak xoram bu ñepp de daw di jëm ci genti baay ak nday dawal te jëm ci ndigal selal ko rek te gem bu ñepp de daw di jëm ci taax ak teretang dawal wuti yara ku njëg yow ba boole ko am bu ñepp de dox di xëccoo suuf ak ay wutu nit dalal di jog wuti cantug yàlla ak ngërëmam yow mii di wut addina kay dàq wëlbatikul te jëm ci yàlla ki lay may àjjana ka yërëm loo xam ni lii doo ko jot mbaa doon te jot nga ko sax du am njariñ loo ci toppey daw di nang nangi cam koo xam ni am na lu muy woddoo ka mus na ko far doyloo te jëm ci boroomam yàlla moo mata jëm ñi boole addina ñëppit yaar yëpp lañu am lu ñuy mus ak sir bu ñuy sàngoo ci seenu yaram gisal morel neeñu bépp teeru am na fa kër tëkkat du def ndare lekk ak sàng rekk jërëm te loolu nag ñëpp koy def ndaxte koo mën a gis lu ñàkk-ñàkk di am càngaaya kay amu ñam bulëf desul ndare dee nag ñàkk fay xaw a gën ku dee ba fa jur guddul jee koo ka ñàkk na ndam doylul te bul itewoo wërsëg ba génn ndigal nit wërsëgam du ko raw wërsëg akub digayam lu ca ñëwam jotagul loo ñoddi ñoddi du ñëw loo xam ni xes na ca ñëw loo dàq dàq du dem lu ca ñëwam jotagul loo ñoddi ñoddi du ñëw loo xam ni xes na ca ñëw loo dàq dàq du dem sëriñ bi fas naa la yéene sant dëgg fi nja ak fépp cant gu dootul dog ba àjjana ja sëriñ bi fas naa la yéene sant dëgg fi nja ak fépp cant gu dootul dog ba àjjana ja yow dong yaa mata jox ak cant yaa mata jox ay mbirte yaa mata jox addiye yaa mata ja doo gant doo tegelëf doo yokki doo mere nit doo wuñ ñi mukk lu bon yaa jox ñi bon daraja foo fekk nit ku ayib sàngal ko ay ayibam foo gis ku jinne murit sayloo nga ray jinne ja yaa ëpp sàkkale kem yaa mat di sàkku ba dee yaa mat di tagga ka way gis naa sa yërmande ja yaa ñàkk dëgg lu bon yaa jàpp it ci lu wér yaa nekk ci dëgg it yaa jëm ca àjjana ja yaa ñàkk dëgg lu bon yaa jàpp it ci lu wér yaa nekk ci dëgg it yaa jëm ca àjjana ja sëriñ bi neenu tefeetal bunti mbég yu nu dox ba jot ci yow jot ci sab xol sës ci yow di sa waay sëriñ bi neenu tefeetal bunti mbég yu nu dox ba jot ci yow jot ci sab xol sës ci yow di sa waay yaa dib gawar dëgg def nu sàll takk nu war ba max ci les mi nu raw fas yépp yët la nga ñaay yaa dim nawet def nu baykat boo fegal lori mbay te jox ko taw féexi mbay ràccal ko may ko ci faay yaa dib sëriñ bu nu doy def nu murit bu la gëm buy sant kay laxasoo kay dolli kuy laxasaay fegal nu ñuy naxasaalee kay fexee bàyyi mbay te seesa ki tawat ak lor ñoo ka metti bonaay saytaane moo di ku bañ ak coona bëgg njariñ boo fun ku bëgg njariñ bañ coona yàlla na saay lu yàqu mooma lu baaxul mooma moo gën a bon day ñoddi ay jañu yiw gaafam nga moo gën a aay man sant naa yàlla doyloo naa samab sëriñ ak murid yi nek fi man ngir kenn ci gëni gaay dañuy jubal ak telum xey te kenn du jubal dara ak def lu warul ñi ñoo yayo ki mi daay ndax yalla ñangu te ñak leenit musal nu ci lor mu faf di tole njariñ yo xamni leuf du ko ñaay may may barab yu ni del ak gaayu jubbi jubo yu feesako bi yar lewet njaxlas te leeri jataay yow yàlla def na la waayam def na lab xaritam te def na lab soppe def nu soppe def nu sa waay naa jokk xeesant cantuk xol gu rëy gu rafet ko ak mayam rëy rafet cantam na rëy te rafet naa jóg pexee sant cantuk xol gu rëy gu rafet ko ak mayam rëy rafet cantam na rëy te rafet yor naa borob cant yor ak fay te képp ku yor bor yor lu fay bor booba war na te jot sëriñ bi yow ki ma may saa may gi may ma bu wér ak cant goo xam ni gennu cant dootu ko jot xam naa ni maa war a raw kuy sant maa war a raw kuy tagg maa war a raw kuy fab alal di la yët te mbàkke maa war a raw kuy sopp maa war a raw ku lay liggéey yala kay yendoo gërëm ak a wut man yaa ma fëkke fi suus yi benn teg ma ca kaw waa suusi xëy bokk may seenoo ci xel ak i gët gii may gurëy na ma koy santee ti man la ma war ci cant yàllaa ko xam ak yow ki sut kama sut te donte saa su ma jot fab junni jox la nga jël du tax ma def li ma war ci cant xam nga ni kët te donte waxtu jot may ñukku ñukki di daw saa ñaq wii rot du tax may jot sa àq ji kët sa àq kenn mënu koo jot yàlla daala ko man yaa tedd dëgg teddib yaaram di ngën ji nawet yow daala dim ceebo ngir koo xam ni jox na la lëf am fukki yëf yu ko gën yaa sakk wunti tawat yaa ubbi wunti njariñ yaa jox ku nekk njariñ farboole ñëpp musal yaa def lu rëy lu rafet yaa ubbi wunti njariñ yaa jox ku nekk njariñ farboole ñëpp musal yaa def lu rëy lu rafet sakul ñu xam la fa peeyu bi yàlla xam gu rafet ku siiwe fenn fudul peeyam ba fëj ti la lëf sakul ñu xam la fa peeyu bi yàlla xam gu rafet ku siiwe fenn fudul peeyam ba fëj ti la lëf amaana ngay gis ku mboolem réewi yàlla yi xam te boo ko tuddee fa peeyu bi yàlla mus kaso faf amaana ngay gis ku mboolem nit ñi réere mbiram te boo ko tuddee fa peeyu bi yàlla saf ña fa saf ku saf boroomam ku muy soof ak ku muy safayam ngir saf na sàpp mbiram diisit te dootu wayaf gënal ci ñépp ba set na génn ñépp ci yow bul tabbi nit te bu nit tabbeeti mukk ci yow gënal ci ñépp ba set na génn ñépp ci yow bul tabbi nit te bu nit tabbeeti mukk ci yow ubbal sa bopp ba doo am fenn buntati far ku ñëw fi yow lu mu wër na mujj taxaw duggante wéy naaj ñi baaxoon wéy na tey ñi fi des ay yàqkat lañu ak ay njuuma dooma nga daw la ëpp ci wunit lañuy wax bokkul ak lañu fas ku ñëw dalay wanu yiw buy jóg fi yow di la jëw naa feq baaxul na muy mel bokkul ak na mu mel ayam waday ne ca biiram yiw wa nekk ca kaw day ree fi yow ak a baddaañoo ko wax lu rafet te xol ba bañ la ba dee bum gis ci yow fu mu aw loo wax mu ree loo defit muy ree di saf ku mu saf te xam ni say waxa ngi mel fépp xolam ni ngelaw tey kenn jarul dara ngir naafiq rekk fi am foo gis ku am dara ay naafiq daala ko aw ñu tuuta mucc ci ak naafiq tey jilekët ak démb sax waaye nag lay dëgg tey dafa raw soññal sa bopp te wéy ak gaayi topp ci yow te muñ ñu muñ bu rafet ndax léegi wàll gi ñëw ku yalla wallu nga fatte ciona yal nañu may ñun ñepp wallu gu reey guy tax nu jot ñanu raw te yal na yalla defar gep defar sunu bir ba dootu yaqku te may nu doylu faw wa ku yiw te yal na yalla defar gep defar sunu bir ba dootu yaqku te may nu doylu faw wa ku yiw jubal nga nit ñi te ken xexul waxul fitalul xamal nga leen nit te ken jangul araf la xasul jubal nga nit ñi te ken xexul waxul fitalul xamal nga leen nit te ken jangul araf la xasul ginaani bo fi nekul won dey wala fi torax mbolem fi amuk baax seen baax ga ya ko waral nga ne li waxtu ya leen saytu ken du ko fajj ku ñew nga fal ko ku bañ day dende ken du ko fal ka al ku moddi ka jog jëm ci sëriñ bu la moy mo ja ko mar bu jéggeek dex jëm feneen lu ko dal bo fuñ maré rakaay bo fuñ kañaan ak bon dogantere rak kañaan ñi ñew di laac ci ndigal ko degg muy wax ni man day aw ma soxla ci yow sa waaji doy na ma koke moy ka fen soxalul yow yaa di jant bi bo fenke lu dee si do niit ak sondeel ci kees bay jóg di taaraka wal defar nga sun xol yi ak sun cëri yi teg ca di faj sun aajo nag cay sëriñ bii yaa ka dal sunu xel xaarul payug yàlla kiy faj waaj baax lu mu jëf xamal ni xal set na laa fay pay gu sedd sa xol xaarul payug yàlla kiy fay waaj baax lu mu jëf xamal ni xal set na laa fay pay gu sedd sa xol nekkoo di reetaan miskin ak di bañ ku laj ak dox di wax gaa yi set leen lii ma am calal dangaa lewet teg ca nag siisoo dangoo soxatoo yonen bay roy te moom siisul dangul soxatul dooxee bu nit bëri wooy wax doora mbaaja ka jëw doo dox di feeña li bon bon yow dangay suturaal moo tax nu wut si la ngir sun bon gu ëpp gi ak sun réer gu metti gi tey yaakaar ni dang nu jubal diiru ba ngay gone bil tey ji maseefu la gis ngay wax lu bon te ku koy wax dang ko wax ni noppil ñaanam mu yàlla te boo koy ñaan mu dal di la may ngir doo ko moy moo taxit loo laaj du lu fabal ñaanam yàlla te boo koy ñaan mu dal di la may ngir doo ko moy moo taxit loo laaj du wax lu fabal sun soxla senn la tey ñaarul ñëtul bariwul te moo di jóg ci lu bon tey sax ci lan nu digal digal nga way gëm ñi yow ki yàlla bañ julli aat ci ngën ji koo bind jullil boog ci moom te musal digal nga way gëm ñi yow ki yàlla bañ julli aat ci ngën ji koo bind jullil boog ci moom te musal yow baar am nga say kem am nga sëriñ nit te boo sëb sëriñ ak say kem asal jafe na yow Babacar am nga say kem am nga sëb sëriñ nit te boole sëb sëriñ ak say kasal jafe na sa ki sant na ngir yow sa sëriñ gërëm it can gërëm moo la war yow li nga am jafe na tepp may goofu dégg goofu gis jegewul may ga santal gërëm do yi nga for jafe na yow far nga dog bu rëy duufit te yal na la jig ba yàlla te mu rees ak jàmm mat jafe na ku yàlla juloo matal kenn mën la tee ba matul lëf mën la tee ba matul te yàlla def jafe na lu yàlla jubloo joxu gaamam ku koy mën a faj lu yàlla jubloo defit kuy def banaa jafe na loo xam ni lii nar na koo def loola yomb na mbir loo xam ni lii naru koo def loola nag jafe na yéene la yéene sa kem yi yépp jàmm ku yiw lu sab sëriñ digle it bul neeti lii jafe na te lépp lëf lu mu def loolee na taaru fi yow bul sikk bul di nga tit ànd ak sëriñ jafe na sikkay waral sikk di ngat day waral ku ne dem ànd ak sa bopp ba sikk ak di nga tit jafe na yokkal sa itte te farloo far lu mel ni ku dee ànd ak ñi dund ak ci dee moo gën te nag jafe na yokkal sa itte te farloo far lu mel ni ku dee andak ñi dundak ñi demo gënte nak jafena laggal te wey nit bala jitu kemam xawade xey jitu say kem te de wo wet ket jafen ku bëgg am lu rafet day muñ te def lu rafet xamal ni kat sax gancax go jiwul jana lu ñepp def ku ko def do man lu yam fañu yam ku bëgg raw def lu mbolo mepp na jafena di bay di lek ka jël say soxna li jafewul bay jebule ka baye jël soxna day jafena di jëndi fa ak war li batay jafewul fam jëg jebule war tank nak jafena serigne bi di wey ken man la xam fu mu yam ken man la xam fu mu jëm jot am xelam jafena mbol ku taggowul ak ban xam ak bakanam du ci lem gi mu yor leuf mu ci leuf jafena nekul ci di jëmam jeefi nek wax lu bax ak def li le tax xam biram jafena def ko fiñ ak waxtane mbir jafewul mu def la yam akay nawlo sir jafena di dem karam ak del seeki xam jafewul di dem ak del seeku bi am jafena di dem ak del seeki al jafewul di dem karam ak del seeki ngam jafena di dem karam ak tabine gamit jafewul di dem karam nak akay tabib xolam jafena ndimal yu reey mu yor yal nan ko jox banu am yede fi wax jafewul ak yi ñu na jafena pace nga dan mu tefe sak marsandi saku nit ni le jafé def lu dul li ken du wax jafena bu yobbu won xottu neenam rek de su ko naw yobale ñeppit te suxul suxalul jafena kunam masuxa ka suxal kenn nag wara dem ànd ak sa bopp te dem yu rek it jafena yàlla ameg mucc moo fi musle yàll nanu may nu mucc musle ci barke ban ba dem jafena ku ñàkk yóbbal du dem koo xam ni am na ko it boo sàggane far taw ak mucc kay jafena sëriñ bi yàll nanu sol jàmmam yi ngërëmam nu far kenn ku ne faa abemam jafena yinan di waayam ci biir biti yàll nanu def alam gurey guni mootak cantuy jafena yal nan diwaayam ju koy dégloo ju muy bégalit yal nan diwaayam ju muy nawloo kana jafena te yàlla nan yàlla def nuy waayam it ju ko saf te def nu xej jub xolam boo xam ni bii jafena te yàlla nay bég ci nun nuy bég ci moo makaree nuy bokku bég bokkuree ay gii juboo jafena te yàlla nan dàq suukar dàq lem fi xolam mu dàq lépp fin lii gënte lii jafena te yàlla nan koy juboo koy saf ba faf gën saf fi ab xolam ku mooy aamiina lii jana te la nan koy jigee kay ndaku yaramam bar ni meng ci biiram baande lii jafena suf diggante nafar de fenn goj bu rafet bu jot bu dul dog bu neefaa nii ñu mel jafena sunu diggante nafaf def benn goj bu set bu jot bu dul doba neefaa nii ñu mel jafena ba xam ni dootunu tàggoo donte it ma nga fii ma nekk fee gaa yi mbir maa ngi asal jafena ba xam ni saa su ma kenn jàppee te ñot di mu ñëw yonen ba ñëw yàlla ñëw faj luñ fanaa jafena ba xam ni man bu ma yëngootee mu yëngu bu wér nu bokk ak yëngu bokkuk dal yëgoo jafena nu am ko faw wute am mboolem ku am ngërëmam te mel nu seddub xolam seddub xolam jafena te yàll na xëy woonu bis woo jëpp waaju ko saf ni Babacar dëgg santal am ngalul jafena may naa la saa ngërëm ak saa bopp ak lu ma am caay nga ne la ki yiw lii nag xamal jafena yaa ngoogu am nga ma am yonen ba am ngërëmam am yàlla ak ngërëmam may gii nga am jafena yaa yegg dëgg fabal jox nag ku sedd sa xol may gaa ngi nii wër la dootoo jeele lëf jafena may sant cant gu rëy tey tagg tagg wu rëy te boole koo ki ngërëm yoo xam nii jafena mboolem sunuy soppe bég tey dox di sant ak a ree na hamdulillahi nun waji nu am jafena may boole rag di faj tay boole lori di faj tay faj lu faj kat yi da boolo kana jafena tay boole aaju yi ak faj kat yi yep di faj may ben faj kat bu faj kat yep na jafena tay boole aaju yi ak faj kat yi yep di faj may ben faj kat bu faj kat yep na jafena serigne bi ngir yalla ak yonen batay gatandul sagay lay daba daptey newone wi katal serigne bi ngir yalla ak yonen batay gatandul sagay lay daba daptey newone wi katal dolil ku am bam doyle doyle may ku amul baken dootu tawat ya am lu nek tamam ku nek jox ko lu dootul jeta saytu mbiram sagal ko lepp lu bon nak may ko lepp lu gën ko sam murit nek yow dakal loram bamu dem ba xamni waju ko gis na ki du waji fi won yow dala fi dak lor ya fi manal ku manul ya fi jagal lu fi bon ya fay defal ku fi bon yow dala fi dak lor ya fi manal ku manul ya fi jagal lu fi bon ya fi defal ku fi bon mbolem murid yep seni aajo bole ko faj may leni maqama yit yi gudda gudda ki fan bu jam aajo murid des mbacke jo fi fajul bu muy murid ba fi yawmi ba murid ba fi nun ngir fu murid nek ya tax muy lege yaka daw ku nek xamna ni man mi nek ku may waxi tan ko xamni masna jogem ne gam ba dik fi yaw ngir yalla mba fi sa kok sakul ko mbir mu yewel bul fatte ko xamni masna sukku jebulu bis mo xam da fay farlu mba muy dox di fo ka sagam ku baxa baxa ku bon boole la boole defar man nga defi jakka santare ki pota ki sen dag ga ngi la bali jeen yaqul ndoxam mi batay tag dag nga la bal nu kon nik dag di la bali jeen samay wax ak waxi mbolem wajudul manangi saraxnu ngeen jikatan ngir am nga ngeen jikatan samay wax ak waxi mbolem wajudul manangi saraxnu ngeen jikatan ngir am nga ngeen jikatan jappal ci kuddu gi tibak dole def ci sandap bullahi ci sab loxo kay yak mukkati yow jappal ci kuddu gi tibak doole def ci sandab bu laxe ci sab loxo kay yakke mukkati yow bo nam mate ñoddi sen nasiyu te bëgg mu ñew ñodde ko yow sab serign ak yalla kon dana ñew serign bi la japp ñodde yalla ak ngeeramam ak yonnam ba ku yiw ak lepp luy juru yiw famna ko daqe sama ay yal na daw baña ñew famna ko ñodde sama wiw yal na ñew baña daw famna ko fiqe sama fan yal na guddu rafet famna ko yit wute faw wer gu ñepp di naw famna ko fiqe nga ne la ko mi cantu sax famna ko yit dabe bir ak biti yu ma raw famna ko dak koko iblis ak pexe mako fen famna ko yit fege lor ak gemmeñ ak ayu jew famna ko nak sepp bir ak biti sepp gu wer tek alak sama digg ak lepp luy taxaw famna ko yit taje bir ak biti wunti mbugal famna ko ubbe ko buntu mbeg bu cyant gi aw famna ko woye nga ñaay ak barke ak jëfiw ak jaajëf ak tono ak wërs ak wuyaatu lew famna ko soppe samay bañ yépp soppe yu xër famna ko yokke samay sopp ak cofeela ku niw woona ko wo yalla wo yonen ba yal nañu ñew dalang nu nak seeni ndimmal tan nu faw ca kaw famna ko woye ku bax ak wepp yiw ba mu ñew mafab ko tanke ku bax ak wepp yiw ni selaw famna ko yokke sama cir faw ak sama gem yalna ala seddo te lambo may gurey gi ci yow famna ko yokke sama cir faw ak sama gem yalna la seddo te lambo may gurey gi ci yow gisna la ngay dak abiya fu tefenu lako kon yow na ngay def ba jot njaxlaf te dakku lako kuy ittewo aduna kay sakku am ko tako fa wacc l'akhirah bagn ko sakku am ko tako
0: jantibe fm ci ñare fm lergue fm
1: assalamu alaykum wa rahmatullah mbok auditeur yi nga xamne yene ngi wé di nu baye xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day defal lu seen andak noon mbok di delu seen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél ñi nga xamne ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan te di leen nak ñu am mbékté dalal ci docteur Makhtar Nyan ngeen xam ko min ko bu baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé docteur Makhtar Nyan nak mi ngi nekk ci diwanu Thiaroy ginaaw ray quartier Daouda Fall ci wetu Jumaay tu couleur ken xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Nyan mu nuyo bokki nga xamne ñoy baye xel docteur assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki auditeur Thiaroy FM man sen mbokk serigne Makhtar Nyan ma leen di nuyu di leen ziyara di jéter ci nuyo bi nak cheikh mahamoudou muntaha mbacké mi nga xamné moy khalifa général de mouride diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziar mbolam eulu mbacké ak mbolam famille mouride yépp ñaanal yalla di ñaan yalla sembu yi ak liggéey yépp yalla motalé ko ci jamm ak sago
1: amin
3: di ziar ñépp
1: Machallah jerejef docteur Makhtar Nyan ci nuyo bu am solo bi amin yalna yalla nangu ñani bu baakha ba docteur
4: ñi da
1: ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokki nga xamne yag nañ ño top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ño yëngu ci walu fajj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuarkal docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Nyan walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walum fajj ak ñaan ndax lu mu don la wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoom
3: alhamdullilah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbal jaam yalla yi xettali len lu mo don la man ko donne ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ti dom ci mañan nawu al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wolu yalla mag la borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salam ak liko wër dakar gi tamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wolu yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamne kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy don wax limuy tek ñaanal ko ba parane dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool mën na la ci limal mbolo ño xamne ay autorité lañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la don nga xamne li jabam yegon na ci ndar dañ da won serigne ñaan du nit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
1: ci arkal
3: ñepp xam nañ almam mato fall parental la nek mu wax li li wax mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek aladji mustapha niass nekkon fi mom tamit ci ndaw lay ko ndaya bayam denk mu ñaanal ko ne dara tek ne

islam ne itam bim ne digal nañu ma xahadu ni bañ wax la ilaha illallah buñ ko waxe nak musal nañu ci man seen deret duma len ray musal nañ ci man seen alal duma fak seen alal ak seenu dar duma len nañi yalla nak mo am seen hisab nit ki bu ko wax ak sharia yi dawna ci mom bu fekkene du dug ci mom wala waye sharia moy julli di nga julli def nga charte julli yep ba julli ba mat sharia bu la ne julli waxe la ci biir nga xamne sa digal yalla la yaru sharia nek sharia te wuko digante jambi ak ak boromam moy haqiqa koku moy batin ñu am ci li nga xamne mo lañ doon wax ci mbiri fawatihu suwar yoy nga xamne sharia ni yela nga xamne ku dul jang allahul mahfuz mënu lako xam almay indi len ci ay tahmin at yo xamne amul dara lu len ci leer amul dara lu ci xamne nonu ñu ko wax la demé ni yoy buñu sété ak tafsir bil ma'surat tafsir yi nga xamne dañ koy jël ci luñu toxal luñu toxal itam buñ ko sété dana bari ay rag rag ndax buñu sété ci ñi nga xamne ci ñom lañu wax ni ci lañu jëlé maana yi yenn ci ay lu neew la du dagal alquran te itam lu ci nek dafa bari ay wax ak yo xamne illa yu rag rag la manam turuq yi nga xamne mom lañ top ba turuqul isnad yi da fay nek lo xamne ben du wer wala mu am ayib yi nga xamne ci ilmul hadith moy tax ñu ne da'if la li da'if la bi nga xamne nak gannaaw señ ci wasu borom daf ko xamal alquran ba mu ragal ko xamne nanguul kenn ku ko firi mom ci bopam liko ci sun borom xamal day na fekk neena gis ngeen ko ci hikma alif lam mim niko ko sun borom firi le xam ngeen ne ñaari haamim bokku ñu luñuy firi ha bi ci saaru ak ba ca saaru bokku ñu luñuy firi mim bi ci saaru ak ba ca saaru bokku ñu luñuy firi xamne kon lolu batin la ko sun borom xamal rek lay doon waye bi ca geene xam xam bu bari yeur lu bari wala xalaat gu rafet wala yu jup dede alif bi neena dañ ma ko firi sun borom ci bopum momako firi le aw rastikal kitaba don lo na la tere bi motax mune malakani alquran tamlikan yadun sun borom mom lo na alquran mom go xamne du sax la lolou bok na ci xam xamu tawhid xam xamu wilaya bo xamne bu koot la bu ñu wax rek ngeen don lo nañ ko tere bi dana laaj ay waxtani waxtan ngir mu meuna dugg seen bop langi laqantukal kitaba sa nala maana ay tere bi mune najali al munzil bil quran hatta ghadawt murida saman sun borom deen ma maana ay alquran dama mujj di nan wayu kep ku mar ni mune malaktukal kitaba mom lo nala alquran mo waxna fene ni malakani alquran tamlikan yadum sun borom mom lo nama alquran mom guy sax ba faw mu waxna alquran sama xarit la wa khalilun wa habib li mughdiyan li antabib soxlawuma docteur ngir alquran buma tawat buma febaré alquran ma febaral buma wéré alquran ma wéré buma kawaté alquran lay fajo momay faj buma amé luma leunt alquran may momay ubbé momay léralal alquran ni sama xarit moné sama kanam ni sama gannaaw ni sama day jox ni sama chamoy oké man wax tojé continue tout ça la amul yeneen laaj mo kebe nga dem ci wala kon langi laqantukal kitaba lako sun borom firi la tabaraka taala sana la maana alquran ki sun borom sa maana alquran ndax dana amati niko lemut ki sun borom donlo alquran ndax duko mom kisum borom mom lo alquran ndax kon do alalam buñu sété way yi ci xawa guddi yeb qasidi jesbu muqaddimat way yeb buñu sété mujjé señ bi alquran nak la ci wax surtout sétal jesbu kitabu rabbil kitab lako tambalé kitabu rabbil kitab ba ba jesbu jeex ci wa sété nimiya alqalbu min yasi dalil qad salima min kulli raydin wa bir rahman qad alima wax nan hatta ata bi kitabin a'jaz al bulagha wa kalla an mislihi man yurhif al qalam wax nan zanbun wa kibrun wa israrun ala bi

0: ولا ضرر سبل زتهما ذنب وكبر وإصرار على لهب حب لدون اعتماد للولاء مهما ضعف اليقين الذي صد البرية أن توكل وابتداء أن ترك ذي اعتبار المحنى هو السبيل الذي ما فيه من عوج لسائر للذي قد أوجد النعمة واو القرآن من مويون من خمن كب كجم تيال مويون من خمن أمو البن جنج ndax yoon wo ñepp ci mëna jaar ndax ubbil nañ buntu bobu ñepp dedet kuy ubbil buntu bi nga xamne moy buntu alquran nga xamne ubbil nañ la ko ngay muy yoon wo xamne do am benn jeng jeng bu ngay ag ci yalla moy ki mënatu la am sëriñ ki amatul sëriñ ndax alquran biñu laj al imam al-ghazali radhiyallahu ta'ala anhu fan la jang alquran di wacce nit dafa ne fi nek ci hadrat qudus rek waye nga xamni anal hadrat buttin bu fa nit tolo day yedam dutu xamati dara ngir maggu sun borom li jalalillah lolu bo xamé ni nak genn ni ko rek jang alquran dal dikoy warati ak salatu ala nabi ñaar lañ ñoo xamni fu nit mëna ag lo ag ci yalla jang alquran ak salatu ala nabi boko baye rek ñu ragal yaqule ci yow ñu ne nak kon Cheikh Ahmed Bamba radi Allahu ta'ala anhu bone sun borom mom lo dama alquran don lo dama alquran sanama alquran mo ci djiblu lo beug wax fofu li makna alquran moy lepp waxna sank ci may tambali ni alquran dise yenn xaraf ni mu dise nga xamne yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ay da ndik wacc waxtu wi wacc nga xamni bobu tamagu ndir mi tamagu bu soti bu waré ci kaw gëlem bi bu ayé wacc gëlem bi dootuko attan ndax disayam ndax disay ay ba gëlem bi day yiss ba ayé ji wacc ba nopi bu tégué kankam ci kaw yaramu nit bu ko ko xëccul yaramam day dam bu dé poju nit ki poj bi day dam bu xëccul waye nak bu seetene suratu tawbati barati minallahi wa rasulih sa nit wacc na ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam fek mu war ci ko naqam gogu ñu wax qaswa benen bu jigen gogu jeum makka te ken yi du ko xam nga mu jig kan dem na barode ba tam dekkou melaw sidina jibril ak disay alquran ba nga xamne day melne nu muy waxe nit ñi ko xamne bon dama yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mo amone fumu tambale ak fumu ag ndax adamiy bi xam nga ne adamiy yonent mo gëna formula ko waye malaika bo xam ngeen ne bako sun borom sakke rek amul ki ray ndax yonent jëm bi suuf la ban la ci suuf lañ ko tabaxé ni nit ñepp amul ki ray waye ki rayam moy digënté roh gi roham ak yaramam yapp wi malaka nak amul lolou ndax ci leer lañ ko bind amna ruh amna xel amna liñu wax ay alhawas manam sens dara dana ko xey dana daj dara xam dafa tangum dafa sedd wala mu mel dana deg yeepp sens yoyep amna ko amul lenen nak ludul amna ruh mom ci bofum leer la ruh leer la waye malaika amna ruh amna yit xel amna yit alhawas manam yegu waye amna ko yonent nak mom ci suuf lañ ko bind lan moy fathom kon malaka dañ koy bindale fath liñ wax fath buñ ko waxe laj na misal fath moy kiray bi nga xamne moy yir bindé fi seen digënde ak seen borom ñu ñëré ko ñun dege señ ci wadi wax allamani ma kana qabla al khalqi man kana li bikram wa tilqi sun borom xamal na ma la jitu la xewon bu bindé bu dara daf ko firi ci jaawarti nga xamni moy khatimatul maqasid bi mu wax nan akhfal yasrul masun allah qabl wala ilaha illa allah ndax asrul masun jëm ju dem ba gis ko ndax moy forme bu gëna kawé ci wahyu ci wahyu jëm ju dem ba gis ko jamono dootu am ci yow bërepp dootu am ci yow jamono yépp manam ëlëk ak demb ak tay dootu amat ci yow mom la cheikh abou zid bistami di wax nan arif billah deug bo xamni maftuhun alayhi amul suba ngon kon señ touba ba sun borom bindegul adama bu bindegul malaika yi bu bindegul dara ak yimu tim ci kanamum lay male won watax mune allah mune ma kana qabla al khalqi man kana li bikramin wa tilqi bu fekkene nak djum ji nga xamne gis na asrul masun ku ngeen mo meuna wax ne gis na sirul masul gannaaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak seigne touba mu ko wax wax len mo jëm ju len wax ne gis na sirul masul ma deglu ba xam len limal ma ñi ngeen xam ne gis nañ ko ñi len woor xam ngeen ko dal sirul masul nak ko gis tan mo la sun borom de manay alquran lan motax mu fonk alquran fonk bu ko kenn fonkul bi nga xamé ni bu togué nepp liñ ko jox lu alquran du ko nangok ñaari loxom alquran lay nangok ñaari loxom ak teggir yi gëna mat bu ko xassa jox bam teyé ko gisatul dara day daldi ne bërek li ñu ñi doon tek ci mbubam ak liñ ko doon jox nepp bu jogé day root du ko gess yoonam nekkatu ci amaru ci soxla day waxu ba bërek yamuy tek alquran nga xamné moy bërek yi mu gëna fonk lu am ci xet bu neex lu am ci lu set lu sel ci alquran la koy def te du ci souf te alquran ci kaw bu amé li ko lay wala ci waray alquran la koy def ba dessit wala jël wala mu baña jël dara lolou ko waral xam gi mu xam alquran mu tambule nak liggeyal alquran ni muy liggeyal borom di liggeyal yarant bi sallallahu alaihi wasallam mu liggeyal alquran liggeyal alquran moy soppi ne bindu miñ ko daan bindé soppi niñ ko daan bindé soppi niñ ko daan jangé indi niñ koy fonké soñni nit ñi ci jang alquran mokk ndax bu fekkenté ne nit ki dana bay ba nawet du wacc bu jaay gertem du am ñeen fu tuddum nga bind kamil ba mu add nga mas ko soppi ko sadako def li ci war lepp ñu jox ko mu yëkëti jinni wala juroom ñaari téer wala juroom ñetti téer su jamono jox jox la nga nekk bur bo delo tambay benen kamil bo rañi ko muy fab teyit di la jox ne la ngay bind fexa ba fonk lo xol yépp alquran fexa ba ñepp di gorgolu ngir waxtu alquran ngir manzile bi ngay am ci mom ak ci ñepp liko wër bo mëne alquran xamni doom soxna yi ci réew mi yépp kum ci xamni man nga alquran ku ci xam ku ci man alquran do yakam lu ñu bind kamil ngir yobul ko ko mu misale ko ne mu melne lu ñu sanni won ci sëm bi ñu di ci xëpp doom bi sagar yi salté ñu di ko ci wacc mu ñew for ko foot ko ba mu set pomp ko bis ko ko lañ ci waray ko lalalam ba mu jekk mu tek ko ci te du mom ci suuf lolu ci zahir lolu ci zahir waye ci batin limu amé ci alquran tax dañ né qulubul arifin ben dañuy tollu ci al ufuq al a'la wala al ufuq al mubin zahir bi bokul ak batin bi cheikh ahmed bamba radhiyallahu ta'ala am khususiyé bi mu am ci alquran ak tagg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxtu wo xamné teyene khalimam xamné yaronte bi lay taggi bëgg giñ ko bëgg dana tax mu mbëk mbëk mo xamné te mbëk mi yépp moy yépp gu muy yépp fonk bi xamné mom la sun borom fonk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba xamné xolam day ag ci al ufuq al a'la te al ufuq al a'la bo ca tolo ñaari rakka ñoo julli doom adama yi sun borom bind yépp liñu tambalé jaamu ba yalla bindé aduna bëgg muy taxañ jënd bi yool ba du mat yoolu ñaari rakka yoyu seigne touba sun borom daf ko may waxtu muy tagg yaronte bi xolam day tollu ci al ufuq al a'la lolu motax bi sun borom yene xol yep mu gën ci sopp yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu jaglel ko tagg yaronte bi nek khadim rasul lolu mu ne motax mu ne mulkul alil baqi qadim ja'alani asna khadim liman lahu fadlun yadun wasani fil qadam seigne bi jegal len mu nek nek ngeen jegal ma dama bëgg dem legi insha allah lu gën yo fi gatt na bay waye nak yalla mën na def yoon yi mën na am yoon bi yam ci ben ñu buñ fi dikkaté mëna waxtaan ba suñu xol sedd seen xol sedd ngeen ñaanal ñu rek ak wër ak assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: ci ñu dal jaayante baaru jël ñu xam ni muy tay ko def te baay ci réew mi ñoo xamé yaako ni dal lolu bu dalé am ñu koy wax day seen ci warna mo ko nit ni kon lo wara xam la ndax ba xam lolu ñu koy wax ñu ko def ak ñu wax ne ñu ko soppu dal ñu am mukk lay bëgg kon ko da xam ñu ko soppu ñoo ñoo loolu moo lekk seen bopp daal di daal gindi muy dem ci yëpp li duñu def daal mu teew.
0: Asalaamaaleykum. Mbirum jébbulu moom dañ ko teg foo xam ne bokk la fa mu nekk, ndax turu jébbulu baatu wolof la. Waxam naa leen ko ci biñ fi laajee ndax coow lu bari woon ci mbirum li ñuy wax sujjóot. Naa ngi ci bari fàttali ko nañ ko, wala am na bande yoo xam ne dañuñ ko ci gis ñu doon wax naan ak garaaw yi teen te li leen naxoon mooy turu sujjóot yi wala fi wax, waaye li ñuy def du sujjóot. Sujjóot ci sharia waxam nañ leen ko moo di juróom-ñaari yax yooyu da ngay li sharia tuddee sujjóot: këpp sa jë, sa bakkan, sa ñaari biir loxo ci suuf, sa ñaari cati baaraam ak sa ñaari wóom, ànd ak fas yéenee jaamu, loolu lañ tuddee sujjóot. Waaye ñuy taalibe yi def wenn muy taqbirul yadi wala tabarruk. Taqbirul yadi moom waxoon naa leen moom it ni mu defee, waxoon naa leen ni leen taqbirul yadi kon loxo maanaam borom ñeenti ngir yépp d' accord nañ ci. Imam Malik moo ci am benn xalaat boo xam ne nee na waxul ne sharia sib na ko wala kenn sib na ko, moom ci boppam ngir bañ a rëy, bañ a gis boppam ngir torox loom moo tax mu sib ku ko ko defal. Moom nee na moom ci waxul moo ko sib, waaye du sharia ko sib. Loolu noonu xalaat taxawaay boobu mooy taxawaayu Cheikh Ahmed Tidiane wa Seydou Jawahir Ibn Ani, da nga ko ci gis. Moom daanaka bañal ñennat di ko nangul ñennat, daawu ko bañ ci waxtu rek, daawu ko nangu ci waxtu rek. Ndax xam nañ moom Imam Shafii nee na dara nekku ci, Imam Abu Hanifa nee na dara nekku ci dagan na, Imam Ahmadu moom nee na bu dee ku ñu yaakaar ngëneelam ci wàllu diine lu dagan la, bu dee nag koo xam ne kii ci wàllu adduna ne ci borom alal la wala borom daraje adduna nga defal ko ko moom moom sib na ko. Imam Malik moom dafa sib rek ko koo defal ngir bañ a gis boppam ngir torox loom, naka noonu Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu taala anhuma. Léegi kon mbirum jébbulu itam noonu lañ ci demee, ndax jébbulu du dara lu dul joxe sa bopp koo xam ne daf naan la defal nga def di la tere. Yow boo feebaree sax toujours ma wax ko, boo tabatee sax da ngay jébbal sa bopp docteur bi, bu la nee bul añ doo añ, bu la nee bul reer doo reer, bu la nee simil sa tubay sax nga summi ko, jébbulu weesuwul loolu. Kii dafa def taxasus, maanaam dafay spécialisé ci mbirum yàlla, jaar na ci ay jaar jaar. Li ñuy wax jihadu nafsi def na ko ba xam bon boni bakkan ak yàq yàqutem ak na muy lore dem ba am ngërëmal boromam. Yow mi ci jaaragul ni nga xamee ne noonu ngay fekkee ku jàng ba am xam-xam, nga bëgg xam-xam, nga ñëw sa bàyyi fab la jébbal la jàngalekat boobu mu di la jàngal lum la digal, nga def ko lu mu la tere nga bàyyi ko nu la demee. Jébbalu nag li mu wuute yooyu ñee seen yaram lañu jébbale, ñii seen bakkan lañu jébbale ngir ñu dindil leen ayib yi, dindil leen texee ji gi def ci ak texe. Loolu itam ku umpale tasawuf rek moo ko moo koy garaawal wala moo koy moo ci wax dara, waaye lu leer a leer la. Ndax boo seetee hikma sëñ bi dafa wax ne sëriñ ñett la: Cheikhu Taalim mooy professeur bi jàngale, Cheikhu Tarbiyati mooy sëriñ bi yare yaru diine, ak Cheikhu Tarqiyati mooy sëriñ bi lay yéegee ci yàlla. Kenn ku ci nekk am na ñett chart. Xaw a yàqanti waxtu gàtt yi moo tee ñu dem ci ba mu leer li mu wax ne ku ko sëppul texee di nga. Mooy waay nit koo xam ne buggul lu dul yàlla, nekk na fi ba jóge fii léppam ci yàlla, yàlla ak yonent bi rekk, soxlaalul kenn dara, tooñul kenn, deful kenn dara, ku ko bañ foo ko teg. Ku ko bañ bugguloo yàlla, képp ku bëgg yàlla, ku bëgg yàlla rek nga bëgg ko. Man daal mboolem xutbul xaws yi, mboolem awliyaa yi, mboolem jullit ñi, mboolem ñëpp bëgg naa leen ngir yàlla. Ni ma gëm a kii laa gëmee ñëpp féete nag fi ma féete. Bañeel moom bañ benn jullit araam na. Waxuma laa koo xam ne dafa bëgg suñu borom bëgg goo xam ne bëgg ñett la, bëgg gi suñu borom di bëgg jaam bi ñetti xaaj la, bëgg gi jaam bi di bëgg boroomam ñetti xaaj la. Bëgg gi suñu borom di bëgg jaam bi xaaj bi njëkk bi mooy li nga moom sa alal mi ngi ko bëggee, nga xam ne boo ko bëggul woon doo ko sàkk. loolu moo tax ñu araamal yàq, araamal tooñ. Nga dagg ñax goo xam ne soxla woo ko sax, yàq la, araam na. sahaba bi do sahabi bi don japp yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne ko watul israf bu yaq mu ne ko na yaq ba ci ndox dañ ko téré mu ne ko bo nekkon ci tekta lu geejgi nga yaq aramal nañ ko kon sun borom lepp lu bind beug nako mu yefal bi muy lu mu don rek boko yaqé togn nga beug gogo moy beug gu ñek bi nga xamne sun borom beug nako lepp lu mu sak lepp lu am lu bax lu bon ak lu mu mëna don manam nim ko bindé nga xamne bindé fam la waxtu mu ko fi wara jëlé ben jaam waru ko ci fekk diko ta du aajo jo xamne taxna sharia daganalal lolé niki tay beuy ak xariyek yoy ñuy reey diko lek xamne sun borom ko daganal lool motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamne suhayr ibn amr ku mëna wax la won nek baligh bo xamne fasih fum tol taxaw day khutba di yaq yaronte bi sallallahu alayhi wasallam diko dacc ci daram yu ken xamul di leenum ba xoli nit ñi ci yaronte bi ak di yaq seen bop sayyidna umar ne ko dang koy japp nga senti ñaari beñ yi ci kanam dotuma taxaw mukk di khutba di la khutba mune duma ko metital yalla duma metital ak luma nek yonent lepp nga xamne kon sun borom limu bëgg lepp bëggul ko ci togn lenn ndax bëggul bëgg gogou moy bëgg bi matalé moy bëgg bi jëk bi bëgg ñaarël bi nga xamne mom la sun borom bëgg jaam ñi ñaarël bi ñi gëm rek ko mom moy gëm bëgg gi bëgg kepp ku gëm ak amam ñettelu bëgg gi moy al hubbul azali ñamu soppon ci azal ba dara amagul nga xamne bamu bindegul dara la len soppon ndax suñu borom amul teyek ëlëk bobu mu ngi melni bindina lepp bimu bindé lepp ni muy jall ak ñom bamu bindegul dara non la jall ak lepp ndax mom amul muy amé ëlëk nga xamne balañ koy xam ëlëk ñew wala lu xewon dem nga xamne fekki wuñ ko dañ koy laaj lepp teewon do fu mom kon ñoñu mu soppon ciop goga ciop ciofel goga ñoy jam ñi nga xamne ñom la téral dayu téranga magal len dayu magal fonk len dayu fonk ku ci bañ kenn ñoñu nak batay dara ji ñu diké ci aduna ñi nga ci xamné don na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam zahiran wa batinan ñoñu suñ borom daf leena wax lo ngir feñal seen bop ñoñu ñom ko ci wedd melna na wedd nga yaronte ñi nga xamné nak suñ borom daf leena neubulo denc leen wax lo wu leen ku leen weddi wala nga diga nit du la wañi dara ndax ñaka xamné suñ borom mo leen xam luul bëgg gi nga xamné nak jaam bi moko bëgg suñ borom momin ñetti xaj la xaj bi ñëk bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñaari xaj ni ak yaronte ñaari xaj lañu jangale bu ñettal bi kan duko jangale ak ciir lay doon ci asal moy hubbu zati hubbu zil jilal wal kam bëgg nga bëgg suñu borom tabaaraku ta'ala nga xamne du ca geeni xewal bimu la defal wala nim la bindé bindu bu rafet bu mu la duggal la ci l'islam wala yoy yep taxul amul benn illa bu tax da nga bëgg rek jëmum ju tedd nga bëgg mom nga fonk koku sidiquna arifuna tanfi arifuna billahi ñoo ci ag ñoñu hubbu gogu nga xamne hubbun azali moy day karanga di day magay di day reyay di day for fasun borom tabaaraku wa ta'ala jam bo xamne bi am nga ci benn bën bënu pousse wala kam pep dara kula bañ rek alko du amul ngant kula bañ rek alko bu amul ngant kon bu señ bi ne shaqaa'u man lam yahmuri qad kutiba wala mu ne ajru allazi naza'ani wa lam yatub shaqaa'atun tadumu fi ummi kutub limu wax deug gu wer la xamne dara mu ko dindi bëgg ñaaral gi ci nga xamne moy daraje ñaaral gi fete suuf moy nga bëgg ko ngir illa gog bëgg la yarante yi jangale motax yarante bi sallallahu alayhi wasallam ne ahibbu allah tabaaraku wa ta'ala lima yukhzikum bihi min an-ni'am wa ahibbuni li hubbillahi iyyaya wa ahibbu 'iyali li hubbillahi yahum sopp len sun borom ngir xewal gi mu len di xewal kok moy daraje ñaarel ji ñeko sopp ciop sopp bu ñeek dañu ñoom luñu tan la amul illa sun borom la neex ñe ci agul way sopp nañ sun borom tabaaraku ta'ala ngir xewal gi mu leen di mal moy bu ñeek bi fete suuf daraja ñaarel bi moy nga fonk ko ngir magam gi ak reeyam gi ak darajam gi nga xiyas ni mu foré ak ni mu reey ak sañsañam bi ak xam xam bar bi ak taram bi nga xamne kenn mënu ko xalaat yoonte yalla Musa alayhi salatu wasalam biñ koy laaj yow mi deg wax sun borom gisuko de wax gi dem demé mune juroom ñaar fi jinni dem yu dalando nga xamne bu ci dafa mel dafay dal ci sa bop bi boko digon ni muy tisé ni muy metté and ak banex bi nga xamne kenn mënu la xalaat na mu démé ñu bolé manam kon deg gi reñ gi mag gi manam dëngu yi deg gi ngui koy deg tit bi ngay tit ak ni nga xamne da ngay bëgg dé moy wone maguk suñu borom gi ci lamu ciof ci lu neew deegal lako banex bi moy joge ci rafet bi suñu tafika gi suñu borom rafet bi jeegi day nga xamne kenn mu ngi lako misal nga xamne waxuma taru yaronte bi sallallahu alayhi wasallam buñ ko feñal waya taru sayyidina jibril boko gisone benew rek fo wal bitiko fo xol day melni mom nga gis lo xolati ci aduna day ñaaw ci bu nga bëgga waccu nga xamne ci melo ko suñu borom bindé bu waxon rek nga deg baat bi neexay baat bi bo degati nit ko wax da ngay bëgga waccu ay wër assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. mbolam awliya yi mbolam julit ñi mbolam ñep bëgg na leen ngir yalla ni nga gëna ki la gëna ñep fété nak suñu fété bañel mom bañ benn julit aram na waxuma la ko xamné dafa bëgg suñu borom bëgg go xamné bëgg ñett la bëgg gi suñu borom di bëgg jambi ñett xaj la bëgg gi jambi di bëgg borom ñett xaj la bëgg gi suñu borom di bëgg jambi xaj bu ñëk bi moy li nga mom sa alal ni nga ko bëgge nga xamné boko bëgg lu do ko sak lolu motax ñu aramal yaq aramal togn nga dajj ñax go xamné soxla woko sax yaq la aram na sahabu bi do sahabi bi don japp yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko wattul israf bu yaq mu ne ko na yaq ba ci ndox dañ ko téré mu ne ko bo nekkon ci pektal geejgi nga yaq aramal nañ ko dem suñu borom lepp lu mu bind bëgg na ko muy yéfa bi muy limu don rek boko yaqé togn nga bëgg gogu moy bëgg gu ñëk nga xamné suñu borom bëgg na ko lepp lu mu sak lepp lu am lu baax lu barak lu mu meuna doon manam nim ko binde nga xamne binde fam la bu waxtu ko fi wara jele ben jang waru ko ci fek diko ta du aaje jo xamne taxna sharia daganalal lolou le niki tay beuy ak xariye yeey ni reey diko lek xamne sun borom ko daganal lol motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bi nga xamne suhayl ibn amr ku meuna wax la won nek baligh bo xamne fasih fum taxaw day khutba di yaq yaronte bi sallallahu alaihi wasallam di ko gacci daram yu ken xamul di leenama bo xol nit ñi ci yaronte bi ak di yaq seen bok sayyidna umar ne ko dang koy japp nga senti ñaari beñ yi ci kanam dotu meuna taxaw mukk di khutba di la khutba mu ne duma ko meritel yalla dima metital ak lima nek yaronte lepp nga xamne kon suñu borom limu bëgg lepp duggul ko ci togn len ndax bëgg gogu moy bëgg bi matalé moy bëgg bu ñëk gi bëgg ñaare bi nga xamne mom la suñu borom bëgg jaam ñi ñaaral bi ñi gëm rek ko mom moy gëm bëgg gi bëgg kep ku gëm ak anam ñettelu bëgg gi moy al hubbul azali ñamu soppon ci azal ba dara amagul nga xamne bamu bindegul dara la leen soppon ndax suñu borom amul tey ak ëlëk bobu mu ngi melni bind na lepp bimu bindé lepp ni muy jall ak ñom bamu bindegul dara non la jall ak lepp ndax mom amul muy ami ëlëk nga xamne balañ koy xam ëlëk ñew wala lu xewon dem nga xamne fekki wuñ ko dañ koy laaj lepp téw ndox fu mom kon ñoo ñamu soppon ciop goga ciop ciofel goga ñoy jam ñi nga xamne ñom la téral day téranga magal leen day magal fonk leen day fonk ku ci bañ kenn ñoo ñu nak batay dara ji ñu diké ci aduna ñi nga ci xamné doon na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wahiran wa batinan ñooñu suñu borom daf leena wax lo ngir feñal seen bop ñooñu ñoom ko ci wedd melna na wedd nga yaronte ñi nga xamné nak suñu borom daf leena neggulo denc leen wax lo wu leen ku leen weddi wala nga diga leen du la wañi dara ndax ñaaka xamné suñu borom mo leen xam lu wul bëgg gi nga xamné nak jaam bi moko bëgg suñu borom mo min ñetti xaj la xaj bu ñëk bi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ñaari xaj yi ak yaronte ñaari xaj yi lañu jangale bu ñettel bi kenn duko jangale ab ciir lay doon ci azal moy hubbu zati hubbu zil jilal wal kam bëgg nga bëgg suñu borom tabaaraku ta'ala nga xamne du ci ageene xewal gi mu la defal wala nim la bindé bindu bu rafet bu mu la duggal la ci l'islam wala yoy yep da taxul amul benn illa bu tax da nga bëgg rek jëmum ju tedd ja nga dugg bu mu ko xam koku sidiqona arifuna tanifi arifuna billahi yo ci ag ñooñu hubbu gogu nga xamne hubbu azali moy day teranga di day magay di day reyay di day for fasun borom tabaaraku ta'ala jam bo xamne bi am nga ci benn bën bënu pousse wala kam pep dara kula bañ rek alko bu amul ngant kula bañ rek alko bu amul ngant kon bu señ bi ne shaqa umul lam yahmi qad kutiba wala mu ne ajru allazi naza'ani walam yatub shaqabatu tadum fi umul kutub lim wax deug gu wer la wax na dara mu ko dindi bu bi ñaarel gi ci nga xamne moy daraje ñaarel gi fete suuf moy nga bëgg ko ngir illa do bëgg la yarante yi jangale motax yarante bi sallallahu alayhi wasallam ne ahibbu allah tabaarak wa ta'ala lima yukhzikum bihi min an-ni'am wa ahibbuni li hubbi allah iyaya wa ahibbu 'iyali li hubbi allah.
2: Vous écoutez
3: le réseau
2: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et Lerke FM.
4: Batu jamu bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar
5: Diantibé FM.
6: Mbokki sunu batu jamu tay ñu ci andak Serigne Modou Mbacke mom Serigne Abdul Salam mom Serigne Massamba Serigne bi gis nañu adina bi dafa xawa jaxoso xol yi gawa jog tay lu mur xeli yomb radio Diantibé FM ak ñeeram de radio bi wote jamu ak jappelenti wolontu gu andak yakar japp ni jamu de bokku na ci likoy safara Serigne bi no gisse jamu ak nu meuna def bam
7: jamu moy lepp fu jamm amut des fa meuna liggey des fa meuna jamm yalla des fa meuna doxal dara kon jamm li tax l'islam di jital jam boy nuyu nit ki sax nak dang nan ko yalla nga nek ci jam assalamu alaykum yalla na jam nek ci yow aljana je ñu jëm lañ fay nuyo moy jam ndax yalla neena tahiyyatuhum fiha salam neena wa aljana bu ñuy nuyo dañ nan assalamu alaykum kon jam moy lepp fu jam amul des fa meuna jam yalla des fa meuna liggey kon nak jam joju li nu koy may nak moy bi ci ñeuk nango jamu yalla bok na ci li joxe jam ndax fu ndul jamu yalla kat jam du fa meuna ndax kon jamu yalla bok na ci li joxe jam liggey digé dana joxe jam ndax buñu liggéey ak ñak wañé ko ndax pauvreté da fay jëmbat ñak jam ndax nit ñi bu ñaké rek nekk ñu violent moy ñu soxor kon liggéey bokku na ci li soxor jamu yalla kon jamu yalla ak liggéey ñaar yoy ñoy soxat jam kon nañ gorgolu ci ñaar yoy di baral ak tiant Seigne Cheikh Ali Seigne Cheikh tabarakallah mi ngi liggey am solo ci yoon wi bokku na ci seen jumtuway bi ndax jumtuway bi mi ngi leral lu bal ci njangalam khadimu rasul tayit lol moy objectif seigne cheikh leral njangalam khadimu rasul tay lol dafa am solo parce que jumtuway warul nek rek luñuy bazar dañi mais dafa am wara am objectif nak moy ñi leral njanglem khadim rasul amul benen objectif radio jantib lolu moy objectif leral njanglem khadim rasul ba taxna lolu tim mang ci def ay pas bo de xol personnel bi tabarakallah personnel bi amna solo ndax ñi ko constituer ñi ci ne am ñu xam ci yenen tarikh lañ bok ci ñi ci biir jant bi kon lolu seigne cheikh ci ñi yaatal la bok damay wax ne ñi yaatal message seigne touba seigne cheikh ali la bok kon yalla nako yalla do li wer te sa sam ko ba limi yene lepp mu agale ko wassalamu alaykum wa rahmatullah
6: jerejeuf serigne modou mbake mom serigne abdoul salam mbake mom serigne massamba mom lañu andalon ci sun batu jamu tay kaddu yu leer ta am solo lol depo ki njariñ li dess moy ñu ngi ñaan yalla ñu yalla defal deggu andok top ñuy wax jamu di jëf jamu ngir ñu mëna am jamu ci barke khadim rasoul benen batu jam ci yonen waxtu mbokki ja ngeen jëf
4: batu jam bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yaakar
3: jant bi fm
6: mbokki auditeuru sen réseau DTL altiné manam lundi bu nek liko doré 9h30 andilé nak sen émission matinale bi lañuy wowé l'équipe du matin daanu ci waxtane culture santé société nek ñu jigen ñi walu estuar ada ak ciosan ba ci walu dem bi ak dikki bi ak lepp lu di actualité ci biir réew mi ak ci bitim réew ak sen émission l'équipe du matin di dalal borom xam xam yi ci ay fan yu fasantiko ak l'équipe du matin ci réseau DTL Tianyer FM ngeen koy am altiné bu nek 9h30 ba 11h 88 628 06 18 88 628 06 18 ak l'équipe du matin bu ko kenn wouté
5: dal len ak jamm ci fiposom ñakare jeexna ci walum electronique dañi ci ay bolem telephone yo soxla am nañ Samsung Tecno Itel ak façon telephone bo beug bayiwuñ ben smartphone iPhone nak ñoo ci jël rew gaddu gi am nañ bép xétu téléphone bu nit soxla accessoire téléphone itam am na fi pochette chargeur écouteur seen xarañteem yewul kessi ci walum téléphone dañuy jaay ventilo am nañ ay radio am nañ bluetooth am nañ itam souris ordinateur ak manette de jeu naka non itam am nañ ring light dañuy jaay ala puce di jaayal itam crédit am nañ itam montre pour femme ak homme tassar nak yobuñu fofu kay ma di la ba xam nga ni fi war sok day jaay parfum waaw parfum yu am classe façon parfum bo beug amna fi man ngeen ñew fekk Coloban rue 40 angle 38 ngeen man ñew wo ci 77 672 52 52 wala ngeen wo ñi ci 76 328 22 22 ta sax nak ñew na internet lañu tollu xolal li nga beug nga wote ñu livrer lako ba ci sa biir kër Fibre Shop mo man ci walum électronique
3: salam mbok yi tay sir high tech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax téléphone yu woor ak lepp luy accessoire au téléphone mo leen andil xibar bu neex bi le xibar bu yes bi le ak tay sir high tech bo ande liko dalé 10500 ñu lebal la téléphone li ci dess nga man koy fay ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaines ba 26 semaines bepp téléphone techno bo soxla muy model pop spark come on ba ci tablette techno wala bepp model téléphone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé taysir high tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu yof ci pinchum yof mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arabi ci man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxna ci walum téléphone model bo bëgg ci techno infinix ak etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga koy fay ndank ci luddul am ben ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lebal dañ la koy garantel ñaari at yu mat seuk bo amé défa de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantel écran bi ba ci dir juroom ben wër même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko kenn netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak taysir high tech kenn duma fa jitu
8: Touba ci kanam
9: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xam da nga bëgg lu bax ci dëkk bu sel bi du touba baye nga né touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërr bi nga xamni fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defari yoon japp ci assainissement bi taxawu neew ju doole yi jaare ko ci commission sociale motax wey leen di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 weevlu orange money la touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne muntaha mbacke mu yag fu lol te weur ndax touba ci kanam kat moy laaj lu nu meun def ko fuñu xam
10: misrak mi abi jaay khair man abat wajal ilahi maskari touba ba misrak mi abi jaay khair man abat.
2: Vous écoutez
11: les réseaux
2: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et l'RK FM.
10: Wajad kul yabi

ay wa ma ngo kontoar kala jerejeufati cheikhuna ambaj momule kon nga xamne mom la nu baxo andal toar kala deggo jotay bi sa su nek rek lolou yag na waxna ko legi toar kala mi ngo cianta ngeureum dal di koy ñeel ousmane diouf

0: وجبريل سلاما فوق الجرائل أغزان آياته
1: يونين مانغا يدب

0: الله المنعم.
1: Wakaso bilasi

waxo ci kaw nu magal borom daru salam

0: 的我的个哪呀
1: Ah!

0: di kondan kal te bat ba de rir melo tank yering kul la zulfa ful not sa xom jappato xon le xelax ba sewru te jego mi du jegeeti yonu jakam te tempam mala khalat yonu l'islam wala min shua mashyan bi ard tuba
1: mangok jerejef mbok yi ci 88.6 radio ci ñere fm dakar jerejefati ci and bi ak 95.2 ci diwanu tuba ande bi ak nun ci 94.6 lergue fm ci diwanu louga waye mbok yi nga xamne ñoo ngi ñuy baye xel ci internet bi fu mu ci doon ci site yi ñi ngi leen di fekk fi ñu fété ñom itam di leen ziaré waat bu baaxa baax tarkala mi ngok delsi waat nañ ci ñaarelu tombu bi ni nu ko baaxo doxale al khamis bu jot ci waxtu wilé ak al oustaz mam cheikh lo tarkala xamna al khamis bi jall nak fekk na mom dika gutone comme ab loyen la leg leg du bëgg dem bayyi fa yef yeek yoy non dal ñun mom da naka ci lëndi bi rek lañ wañéku xaw nañ fa naaje sax day melni wala waye dal mi gog oustaz mom xamna ni mom da faaw mu top yef yi dal du bëgg dem rek bayyi yef yi ki ginaaw na day metti ci mom nak do na deg waxi laqate yo xam bo laqate ba amum kuy mom dem dekk ba rek baye len ko ñewat lolop lo yeen mënuko mi ngok ñongay ziaré bu baaxa baax al oustaz delu diko balu haqi itam ci julli gi nga xamne ci lañu genn diko ci ndokel tay ñaan yalla itam ñu yag ko fekke ay at yagateew fi di waxtaan inshallah di soññante waye di labirante itam ak mbokk yi nga xamne ñogi wéy di ñu top ci radio yi muy jant bi ci ñer leer gi ci le réseau DTL ci teunk waye di ñu bayyi xel itam ci internet bi fu mu ci doon ku mu ci doon mi ngok tarkala allo sas ginaaw ba xawé jaxase tuti neenu ma ngi lay nuyu te di la ziaré bu baax bayyi la nga nuyu ak mbokk yi
2: akay ñu ngi lay ziaré bu baax di la ñaanal nga ñaanal ñu yalla bo ñu sam di nuyu auditeur auditrice f di len balax di ñaan yalla mo bo ñu jéggel ni ngi waxe xamna safar bi contraire bi wax li wax yo contraire bi wax
1: dit man mo xam ma sene na la man lundi la ñew jeudi lañ julli vendredi samedi dimanche
2: ngi lundi nga ñew
1: waaw te lundi bi sax amana nañ na ci man ñew ndax dara ji mo xam nga ni mo démé
2: man vendredi la ñew
1: vendredi
2: waaw vendredi ci vendredi bi la ñew
1: ci vendredi
2: ñewon ci ziaré mo gis le bo xam ni di ziarante mbokk yi am solo surtout ñi xam neewuñ ci dëkk bi waaye ci dëkk yi nga xam ñoo dess wet mo ba bu dé xéet yoy mom ñoo mi ngi tuddé yalla ci baye ñu lay ziar ba
1: jërëjëf
2: di ziar auditeur auditrice yëpp ñen bala di ñaan yalla bo ñu jéggel
1: amin ya rabbi
2: dafa ñu gudd fa raw wër ak tal ñu fekk ati bari
1: amin
2: bi jaay rasulullah sallallahu ta'ala wa sallam di nuy abdoulaye sambu seen cheikh lo fofu ci lugo ak seigne aliou ndjay sidi sen ñu koy nuyu baax def ko ci nga ñaanal yalla xamna kala ada rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli bi ñu sante yalla julli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam di nuyu ñepp di len ziar di jissel ci nuyu bi serigne muntaha am cheikh abdou bassir doon lañuy nuyu kilifa diine jeuf nuyu serigne cheikh mu serigne ali di nga ñaanal yalla sam ko defal ko wer defal ko tawfiq na li mu naal ngir liggeyal maamum cheikhul khadim radhiyallahu anhu mu agal ko jam ñu and ko mom
1: amin ya rabbi
2: di ñaanalat sama serigne ba alhaj mohammed maamun ñang dal nak yalla doole ay leer wala fa fuf ci ko am xaru fa jana
1: neesan amin way
2: am wala ñu fek am ñu naka fek ci bak seigne touba nang fatlik buñu ma sant wala ci jamono jullo pare mom legi magag lay waxtane
1: desan
2: sa gier jullu gi rek magag lay waxtane yalla nako yalla doole ay leer
1: amin ya rabbi
2: non lay nuyu seigne afé ñang al imam serigne cheikh nane bakka abdoulo do serigne abdourahman serigne sambiso al imam serigne bassir diop ñepp ma ngi leen nuyu
1: tarkal
2: xamna ma tanku nuyu bi ndax waxtu yi
1: al waxtu
2: la yon tazir mu koy tank fofu rek di la santat bax di la gërëm ma sha Allah ci yaatal yi ndax sax bax la rek ay bu la neexon li ngeen ci ñew ci waxtu yi di ci wax man nga ko
1: ndaysan
2: ak yaatal mo mel non yalla na yalla fay
1: amin ya rabbi ñu bokk
2: dafa la gudd fa la wër ba lepp lo yotu rek mu yomb lol
1: amin
2: ba alaaj bop ma ngi koy deggel mom ma sha Allah dal mom dal dañ koy ñaanal rek
1: ndeesaan
2: yalla wëral ci guddal fani
1: amin ya rabbi
2: sa sene mi ñuy gënge di and ak ñun bay bala jën kazaale ke ñung koy ziaré ba amdi sall ak ñepp rek bay sam ba fatu ñu kenn
1: sunu
2: yaay mersek ba jën faam faltu ba jëmul ak mam kumba sama dom mom ni mo la don jokkal lek sonawa
1: waaw
2: neena mi ngi lay ziar mi ngi deglu
1: ñong koy ziar bu baax
2: dembu lay doore ñoo mata
1: deug la
2: ñong koy ziar bu baax soxna seeni sa xarit xamna ci kanam inshallah dañ ñu ziar mbokk yépp rek ndax ma sañal ma toge fi mom ñepp lay tuddu de defalal émission
1: neesane
2: ba ibn jaay bu ngi faté ba ousmane lo ya aram xamna kon si ibrahim ma joxat la cadeau bi inshallah
1: ma sha Allah mingok jerejeuf ya oustaz ci nuyo bu yaatal bobu amna solo ni nga waxe rek ñom ñep ñu ngi leen di nuyo te di leen ziar njabot ge xam nga da nga njabot wala dañu njabot ay wa ñom ñep ñu ngi leen di ziar fu ñu mën di fété
2: ak
1: soxna fat ñing ci diwanu parcel
2: wa mi ñi baye
1: ñong koy ziar wax nga deug ndeesane ci ni juuf ci diwanu ties mingok ni nga waxe ñom ñep rek lim nga leen wala lim nga ñing ci mëna lim
2: wa njabot
1: ge mingok al oustaz ñong ngi joggé ci li nga xamné modi julli gi ni ma la ko waxe xeyna boba ak legi defna aspire waye nak ñun bi moy suñu premier jotaay
2: waaw
1: ta waxta jotaay bi nak mom waxtaan ci diine la ak xew xewu jamono tawarkal melna ni ci kanam am nañ ay thème yu am solo yo xamne war nañ ci dugg suma ne ci kanam moy semaine yi nga xamne mo ngi suñu kanam
2: inshallah
1: wax nga ko sank ne buñu masana genn tabaski gi cheikh mohammedou mamoun ñang mom limi wax moy magal mi ngok tawarkal dang ko waxe nonu sax ngir tabaski gi waye xamna ne ak wajam jitu na lolo
2: wa
1: yagna mo mi ngok waye buñ ko genné nak mom amatu len lu fi sess lu dul lolo
2: mom buñu magalé DJ Sakhar ñu xey le 19
1: tablar mi ngok bu ko defé ci liñu genn rek lañuy dugg ndax comme duggon nañ ci ba yalla duggal ñu dugg ci jamm genn ci jamm du ñak itam ay sétlu yo xam ci ni amna ci ay jangat yo xam ci ni amna ci mo xam ci sunu doxalin la ñun en tant que nit waye rawatina ni ma don toñe nan khutba gi khutba yeek yu mel nonu ku melni yow day top khutba yi ndax da nga top sa khutba dekk waye lo nek serif lu mi sori da ngay diglu radio bi cieñer ak jant bi ci khutba yi nga xamne ñoy yendo jall ci bis bi yep ta imam yi diko def su fekkante ne don nga ma teunkal xew xewu jamono waye nak sukkandiku ci khutba yi nga xam ci ni amna wala bok bama don teunkal sa gis ci imam yi seen waxtaan yi nga xam ci ni am nañ ko ci jëmele ko ci askan bi
2: Jeyse Ibrahim di santatu ba di gëre ma sha Allah ci laaj bu am solo bo nga deug waxtaan won nañ ko la tañu julli dama ba dugg ci khutba yi yef waxon nañ ci wa yi ci jotté tewlu comme ni ko waxé yi ci ëpp mom féké dafa jëm ci walu berno ñu nekk ben walu dimbalante walu jappalante ñi gëna fess ci khutba yi ma ci la bok wa rawata na khutba bi nga xamni cheikhul khadim radlanu moko def mom bu ko sété keur murid yépp wala ñëpp sax mom lañu khutba te khutba biñ ko jàngé day melni tay la mam tay lay wax am mag yi seen wala am barké day melni waxi seigne sambay boko dé déglu day melni seigne sam ñun lay waxal fiñ tollu te buñ ko xé man na matna fanéer at sax wala ñeen fukkat waye day melni ñun lay waxal tay ñom
1: c'est sen wax day nek en sour day nek actualité
2: day nek actualité ndax ñom seen wax maam dafa barké te waxe borom bi subhanahu wa ta'ala chaque jour buñ ko waxe day melni lu bess ci yow ci chaque jour bo jëlé da ngay tari fatiha nga tek ci fal xek nas wala yenen sa waye sa yo ko jangé day gëna bess ci yow
1: day gëna bess
2: du magen mu kon waxe borom be mel non ñam na ñun ñu upp ci lima ci deggul dal moy dañoo delu waat nañ ñi ngeen ñu jaamu yalla delu waat ñu wañ ñi gis nga sayyidina ibrahim alayhi salam sunna si nga xamni ci mom lañ ko royé manam ak jaamu yalla am ak wétalam yalla mo taxoon kon lolu wa resé ci jàngé manam jaamu yalla selal daal di wétal yalla borom subhanahu wa ta'ala apartam di top ndigal tamit ki nga xam moy ci kilifa tambalé ko ci kër gi moy muy sa wajur nga top ndigalum kina bi nga topé ndigal borom subhanahu wa ta'ala to bu ndigal borom subhanahu wa ta'ala may nga jaamu ko ta selal wa umiru illa li abdullah mukhlishina lahu din nga selal kina bi nga topé ndigal borom subhanahu wa ta'ala ñu ñep ko top bi ci top no moy nga top ndigal ndax la tafalu shay'an bi ghayri isni fal isnu shartun fi khabul lisani dene sa benn mbir du meuna jak dudul nga top ndigal bo top ndigal sa yono bop nga ngadjal nga jaar ta sa yono bop borom xam ni ngi koy jappé aw ñal da aw ñal du yoon bo fa jaaré lune man dal fa fek kon li ëpp ci liñu jëglé moy da ñu jaamu yalla ta sélal ko ta top ndigal ndigal na ginaaw ndigal yalla moy jaamu bi nga top sa ndigalu kilifa ndigalu kilifa gi moy nga tambalé ko sa ñaari wajur dégg seen ndigal manam bañ leena sonal lo am jox leen di leen dégg wala taqulhuma ufin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā bu leen gëdd bu ni mère bi da bari wax pa bi nangam dél wax ju tay wax ju neex lo am jox leen neena lolu kep xam yaa ci saxo di ko def lo bëgg dang ko am wax bo topé sa ndigalu yalla top sa ndigalu wajur da nga mën top ndigalu keneen way fek déggelo sa ñaari wajur do mëna déggel keneen wala keneen koy won tam dang koy déggel dang koy nax rek nax ki gëna fort ci yow muy sa ñaari wajur topo sen digal keneen kon da ngay top digal dang koy nax mata cheikh khadim fadlan dan def bo ñëwé di djébelu mën la ana say wajur ngan ko ñang fa mëna dama liggéeyal leen buñ la gërëm na la ndax day xam bon fa baye ñëw ci tam dafa jëlé dara ndax mom gis nga dafa top wajuram ba gisétu ko nak mu doora nak dem yéeru ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam
1: man de xamna kuma manne diw mu nekk fi ma xam ko bu baax wona serigne cheikh mi xeyna adiyé jum am yene defal koko mu nako defal mako say joxal mako say wayjur
2: allah
1: lolou mom leer na mom momako xal bopam itam nako loma bëgg defal rek digal na la nga defal lal mako say wayjur wa ma
2: sha allah
1: lolou mom leer na
2: ma xamna tuyaaba jëfë
1: ci mom la diggé waye ci kam wax la diggé
2: ci kam wax nga
1: diggé ta luma leer la itam
2: ma sha allah kon serigne ngok na xamna ni ñom serigne ci ñoo fi wutu serigne bi waye na serigne bi doxale la lañ daan doxale bo ñëw loko bëgg jox mu na joxal say wayjur nak say wajur buñ la gëreme re yalla gëreum waaye boon fa baye ñëw jox serigne bi la nga bëgg dëgg man ko bañaa ak lu serigne bi ag ci yalla da nga jéggi te nit ki warul jéggi étape dem daal dem étape dafa am wajur dafa ñëwoon yor xarumtu ba sama baax baax wajur wañ ci kër yi amul lu xar mu jël xarma dem jox serigne wajur yi amul xar dem ci serigne ba di xar murad dem serigne bi daal di jël xar mako doom ñu joxal jox ko yim ko ëndé ci kër gi waji gis xar mi xam ni xar mi la joxal serigne bi jëlar ko jox ko wajuram ci la jëlé bind ni kon serigne bi li la koy jangal laata nga ma koy jox amna ko gëna yittew ci kër gi ta mo ci wajur ndax bop ko joxé rek
1: ndax bu du won ak loolu man nako jox menen mu bokut ak moma ndax lég lég ñi leen di jox bari na waye leçon la bo xam ci ni liñ nane da ngay door te sa loxo du laal moko mané waxé nonu waye loolu bok da nga jangal nit ki ta do ko wax dara ngir mu gëna rafet
2: liñ xena jinjë doy na faram xel
1: waaw alaha alunka allan takfilul aqil
2: al ishara takfilul aqil
1: yeena ko jang
2: ndax

0: politique mom leg danañ ko gëjë wax tollu way ni mi démé ni nga xam ci ne bo jubé élection da nga alhamdullilah ndax bu li jallé fek ñaari at ñetti at do dégg lu jëm ci walum politique danañ mëna tal liggé waye day melni ñun mom dañoo am chat lolu dal day melni fim tool ni mom sunu réew mom politique mom mënatu fi joggé wala waxé politique mom mënatu fi joggé mom inséré wona ta dutu lañ
1: wa ñun xam nga dañu def xam daanaka mom farfar la wa andi lool
0: ta boy diglu ta bayiko xel man nga tit go xam ci da nga yakane tay rew mi tak da nga yakane tay mom musiba am
1: wa da nga tit ndax niñ koy waxé la niñi waxé boko diglu ta xam il faut nga tit waye jam rek moy am inshallah tay bo gisé yeen xeyna sax amna imam yi ci wax waye xeyna ñu bare ba dañuy gis ni li politique la te ku ci nek lami wax njariñu bopama waye nga wax lo xam day jariñ ñep
0: xeyna waxon nañ ci daaw ak daaw jeek ñoom
1: itam te gis ni li fi ne mo fi ne wa ñu sét ni bu ñu waxé lo xam dana jariñ ñep moy ëpp solo nga na kat fi le rew mi tolok ki di xëc jëm ci bopam ki nang kon man na nga leen defal promotion waye jom na amna ci imam yo xamni ñoom xeyna da dañu far da am fuñu far ñam fi lañu far da amna kurul imam yo xamni pds lañu amna kurul imam yo xam ps lañu amna kurul imam yo xamni ci yeneen parti lañ bok
0: pastef ak yeneen ak
1: yeneen waaw lay na ñoña nak buñ dé xubul seen xutba nañu wax yo xamni danaka waxi politique day dupp ci biir am ñu xam sa donte amna ñu fuñu far way feñaluñ ko wa leen gëna arranger rek wala leen gëna yitel moy dañu wax lo xam dana jariñ ñepp te li gëna am solo ci kiy wax na wax lo xam duy jariñ ñepp
0: la
1: baña wax lo xam
0: day jëm ci ñepp baña wax ak groupe
1: baña wax ak groupe na wax bo waxe groupe na nga dem ba wax lo xam ni wuro ko wax ndax man naam la ngay wax am na xam leeru la politicien bi ki day wax kay wax xamoko ku ci nek lam wax lu ci am bo ci bëgge participer en tant que imam wala en tant que njir rek man nga du for dugg yow delawat neel jaamu len yalla selal len ku ci nek limu bëggal bop na ko bëggal
0: ñepp 98 628 06 18 mbokk ñew na
1: okay assalamu alaykum
2: ibrahima sise
0: mbake balla
2: ousmane jay bu lamdu
0: bay ousmane jay lamdu
2: waaw ma ngi ziaru bu baax
0: jallo ziaru bu baax
2: ziaru ma am yeexlo
0: allo sass mi ngi lay deg
1: waaw seigne ousmane ñu lay ziar ñu lay ziar
2: ñu lay ziar bu baax
1: ñu lay dello ziar bu baax
2: Non,
1: à quel qui Je suis à Robert, je suis à Robert. Je suis à Robert.
2: Je suis à Robert.
1: Ana seigne cheikh am koy deg
2: seigne cheikh wa ma koy deg
1: ma sha Allah ndjay
2: wa def lo waxtan
1: jey jeuf ndjay
2: wa baara jerejeuf sal ne yalla may
1: jaw jerejeuf koko ba ousmane ndjay lamdu bu bax la momit deug yalla momit niki bay alaji bab rek ñu koy ziar bax di ziar tamit bay mouride jeri ci lu mouride sarikh momit kenn ko faté ñu koy ziar bax diko ñaanal yalla yalla defal ko tawfiq kon mën ngeen def na rek 88 628 06 18 c'est vrai
0: ndaysan mi ngok allo sas xamna fofu la lay teunk fofu lañuy teunké tombe bu ñëk bobu ndax tay mom da am tombe buma la bëggona fuma la bëggona duggal tay mom damay dugg ci kër gi mom
1: inshallah
0: ci kër gi wala ci kër yi ci kër yi hein
1: très
0: bien tay mom fofu la bëgg dugg
1: kër yi
0: sama question bu ci ñëk nak moy ñëw ci borom kër gi nga xam ci ni yalla nuñ ko xéti won sax man demena fatna day yalla denk nako li nga xamne modi ñaari soxna
1: xana sa pot bobu rek ci la la gu dara xana
0: pot ban la potu ki amna numu demé kay xamu numu demé ni demena li nga wax ak man da jek jek rek raxas li fi ne wax
1: da nga defaro gu pot da wata rek
0: amna numu demé de xaram te ma xol kasup aliou ndjay bi baxam no man mom kas bi rek baxna na man mom
1: serigne def may duggal gis na am yar ben laxas def ci affaire duggal du ci wir waaw leele gis na
0: mi go serigne mam cheikh ni mako waxe won ñu daal di ñew ci li nga xam ci moy suñu ñaarelu tombe
1: waaw
0: muy ci borom kër li nga xam ni ci ne yalla denk nako lu ci deme ni ñaari soxna jëm ñet ba ñent bo doon wax ci diine buñ la doon laaj ci teunk kan moy ki nga xam ci ne warna yor ñaar ba ñett jëm ñent kan la diine wax ne warna mëna yor ñaar ñett jëm ñent
1: nakoy ci tënk bu gatt rek.

0: ci sa wujant fep melne lambay l'islam di joy yeket bu genn gadda ci so wujant fep melni lambay cheikh bamba dal di ñaan ci barke biili cheikh bamba dal di ñaan ci barke biili ne yalla may chefi kundu jili cheikh bamba dal di ñaan ci barke biili ne yalla may chefi kundu jili may khadim rasul fi sodani may ram kharm bi maniran may khadim rasul fi sodani may ram kharm bi maniran
1: fi sal yawm qad salima min kulli rayn wa bir rahman qad alima ma sha Allah mu melni ci mukaddima bi rek ci la wax fim jëm ak tubarakallah ma waxe bim ko fekke muné tubarkallah sama yeg yeg sama yeg yeg sama yeg yeg sama digënté sama borom
2: yene gi déglu Seigneur FM 88.6
1: suñ borom dañal nako ci sama xol donte musu fa nek wax yeen la al khalbu minni fi zalami qad salima bu ñeer lañ ko ñi xol nak moy jangoré xol yi galankor leg legi jam bi digëm ak borom subhanahu wa ta'ala muné muccina ci néna xam xam bi ma yor nak ci yalla la joggé al khalbu minni fi zalami qad salima min kulli rayn wa bir rahman khat alima ma sha Allah ci lañ newon ba yamon ci tubarakallah fil ali wa sahbi wal khafina sunnatuhu adaka salatin bi taslimini yaqi sakhama bo do julli ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam waye mu tafal ci ahli bayt waye mu tafal ci sahaba ya ashabal kiram ñoo ñu nga xamne ñoo doon xéñ ci sunna yonte bi sallallahu alayhi wasallam di ci gor gorlu gu deg beccek seen yitte yep ñu leungal ko jëme ko fasen borom subhanahu wa ta'ala motax nitu yalla ku meena don sa yu ñewé jamono tubarakallah nani xamene ki ke nitu yalla deug la moy bayyi xel gami bayyi xel ashabal kiram yi nga xamne tubarakallah ñu ron and ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam fi sa'atil usra wa fi sa'atil yusra jamono jefe jefe ñu neewon dan yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bi demé tim ba mbiri tim tubarakallah yamb timit tubarakallah bobé tim lay gëna jappandé fi ñom ñu jappal yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñu nak lay wax ne kon ñoo xéntu yoon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ndax ba mi jafé ñom la won ñu démé tim ba lepp jappantim ñom la tubarakallahu ridwanullahi alayhim wa nafa'ana Allah bi barakatihim motax mu da wax mag ñi ñaleen bu ngeen ma défé ni sahaba yi defon rasulullah dana leen def na rasulullah defon sahaba ya lolu kon moy tubarakallahu rasulullah ma won fa sahaba ya digënté mak ak madina moy mom rek ni newon fi digënté Touba ak Ndiarim tubarakallah wala ba Mauritanie wala ba Thiéyen rek tubarakallah ndax tubarakallah antal murabbi kama rabbal aminu bihi harfan bi harfin fama fi jili sharwaka tubarakallah ya ki nga xamne ya don yare ya don toqé ya don jaar la ci siratul mustaqim ya don def tahliya ya don def tahliya ma sha Allah ak tarqiya ak tarbiya ya don def tarbiya ma sha Allah ya don def tahli ya don def tahli ya don def tarqiya ma sha Allah mu yegi jammi fa sen borom subhanahu wa ta'ala ya ko don defé niko yoni tibbi sallallahu alayhi wasallam don defé manahu buñ né tarbiya nak moy nga tokki ci ri jambi ci mu nango jamm borom subhanahu wa ta'ala fexé ba xol bi nango tabarakallah ma sha Allah buñ né tahliya nak moy nga fexé ba rekiti mom bolem jikko yo xamné yelut fa mom so noppé nak so ko nak wekité da ngay jikko nga xamné day bax ba faw lol moy tahliya ki bax ba faw nak kon de dal jëm ci yalla rek moy tarqiya lol nak yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko don def digënté makka ak madina waye bu dé fi ci suñu rew mi di tubarakallah suñu rew yi nga xamné mo ne ci afrique sowu janté ki ko fi don def kenn la muy serigne touba khadim al mustafa moko don def fi ci touba waye moko don def ci dëkk yi wër touba gep nak ak dëkk yi sant lu yépp nak ma sha Allah nodu bu non yaré mom dong moko man tubarakallah moko don def fa Mauritanie ma sha Allah inna alladhina ila sarsara khat khasadu ziyarati farakhu darini aw sara ma sha Allah mo won defe timit fa ciyen jollof tubarakallah fofé mo don wax ne ramu masiri ila jurbel la dal assassin la ya'anu sirra ma fi sayri ma ramu mi jigi ciyen jollof la wax lola
3: ciyen
1: jarim tim nak non tim kayfiyat yoy rek la yor mom serigne bi motax cheikh sidie baba ne ko yow kat ya don yare ni yeen sansam don yare wuti wulen dara harfan bi harfin dan ne ko amo fi ndenn amo fi mas kenn milul na yow radiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi barakatihi motax kon sahabi rek lañu joxagne seen melokanu teddo nga xane mo newon ci ñom kon nañ ne ko dan rek nonu ci gor gorlu te fexé rek tubarakallah waxtu ci nek ñuy gëna laq ngeerum radiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi barakatihi motax mo ne sahaba yi nga xamne ño doon xentu yoon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom yalla defal leen gën nga selli xewal gu and ak jamm xewal gu and ak jamm go xamne dana fek ak rag yaqid gogu dana fek saqama ak rag rag gi na xeyna ragu ruh lay wax kon yalla na yalla musul ci ragu ruh waxtu ju nek suñu ruhi nay am doole ba meuna tokamti ku leer ak borom bi subhanahu wa ta'ala ba man ko topé nin ko wara topé tay nak dara bañ ko fank ci dara joyent bi sallallahu alayhi wa sallam baxu serign bi sallallahu alayhi ma'a taslimi mursiluhu bi khayri dhikrin yuri man aflahu laqama ne sala yalna julli alayhi ci mom ma taslimi go andak selmal mursiluhu ka nga xamni mom moko yoni te moy borom subhanahu wa ta'ala kon sunu borom lay wax ne julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam sunu borom mi nga xamni mo yoni yonent bi sallallahu alayhi wasallam way bi khairi dhikrin ci ngeen gi tuddu moy alquranul karim sunu borom mi nga xamni mo yoni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba nopi jox ko ngeen gi tuddu moy ngeen gi tuddé ngeen gi luñu tuddé sunu borom subhanahu wa ta'ala man ci laq ngeureumam ngeen gi zikr moy alquranul karim wa dalu dhikri kitabullah nako serign bi wax rek ci masalikul jinan ma sha Allah neena ngeen gi zikr moy nga zikr alquranul karim way nak ma tadabburil maani nga tafal ci nak di def tadabbur maani li fi yang ko def ci alquran yow ya ngeen gi zikr lan lay wax mané ko ko nga xamé ci bi nak mom lay suñu borom yoni ba nopi jox ko ngeen gi zikr tubarakallah suñu borom yalla suñu borom doli ko xewal gu and ak jam yuri man aflahu laqama bi khayri dhikrin yuri man aflahu laqama ngeen gi julli gu and ak jam go xamné def na wonef ko ñinga xamé ci bi ne texé nañ ci ngeen gi dakental moy sahabal kiram rek ak ñe mel na ñom ndax ngeen gi dakental ci ñom moy ñi nga xamne ñoo ñeuk top yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamne ñom ngay way al muhajirin ñom ngay waye ansar ma sha Allah manam bi sifa am rek ci gatal moy ashabal kiram kon ñoy ñi nga xamne ñoy ñi gëna ñi laq dakental wa gëna tedd dakental wa nga xamne wa gëna texé man aflahu ñoo ñi nga xamé texé nañ man aflahu laqama ñi nga xamné senu bak wala senu bak rek manam lu texé la ñi nga xamné senu bak texé na ndax buñ ñala yow sahabi yu nga rek and nga yent bi sallallahu alayhi wasallam wala bok jamonoonte nga ak mom ba nopi nangul ko wax deug yalla aw bak guñu ko reey mo ñom ñoo ñu nek suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla na defal leen xewal gu and ak jamm ni bi julle ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxtu ci nek non lay julle ci ahlul bayt ak sahaba yi sallallahu alayhi ma taslimu mursiluhu bi khayri dhikrin yuri man aflahu laqama ka nga xamne ci bi def ko yoni jox ko nak ngeen gi zikr te mod alquranul karim sun borom yalna doli xewalam gu and ak jamm waye xewal gogu and ak jamm yalna defalef ko timit sahaba al kiram yi nga xamne ñoo texé ci ngeen gi dakental wal ali washabi wal hadina ummatuhu wal hadina ummatuhu azka salamay hafidin lam yahuz adama wal ali washabi wal hadina ummatuhu azka salamay hafidin lam yahuz adama batay kon mo julli gogu go andak selmal na ci sahaba yi ak ali bayt na ci ali bayt ak sahaba yi ak kep go xam ci bi ne ñoy kep ko xamne way gindiku nga ci xet yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wal hadina ñewi gindiku wal ali washabi tubarakallah wal hadina ummatuhu ak kep ko xamne way gindiku nga ci nek ci xet yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tubarakallah adka salamay suñu borom yalla defal la xewal gu and ak jam wala tubarakallah julli gu and ak selmal manahu go xam dana wattu hafizin gu and ak karange go xamne ak rap du ci am xewal gu and ak jam go xamne ginaaw ba ak rap du ci am manam xewal ak jam gu sax dak borom bi subhanahu wa ta'ala nako defal yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waye ko defal ko ahlul bayti waye defal ko sahaba ak kep go xamne way gindiku nga xeer yoonte bi sallallahu alayhi wasallam kon ay salawat la yo xamne daf ko jeme ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak kep go xamne yaangi xentu sunna su yoonte bi sallallahu alayhi wasallam motax ñu waxon leg kon ci tambali waxtan bi ne khasida la go xamne khasida ak salawat la dina ba nga xamanteni nek na xasid ak am daax ndax waxtu ci nek tubarakallah mi ngi def ay am daax jëmele ko ci borom ay jëmele ko ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak salawat yu reey yi nga xamne mi ngi ko jëme ci yoonte bi wa jëme ko ci ahlul bayt ak sahaba ak kep ko xamne ya nga xent sunna yoonte bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi ma taslimi ba'ithuhu biha baqa'an hawa dhikran mahal ghumama biha baqa'an hawa dhikran mahal ghumama sala yalna julli alayhi mom ma taslimi gu andak selmal ba'ithuhu ka nga xane moko yabal kon suñu borom lay wax neena julli ci yantibi sallallahu alayhi wasallam gu andak selmal manana nak defal xewal nako defal xewal xewal gu andak jamu sallallahu alayhi ma taslimi ba'ithuhu biha baqa'an biha baqa'an hawa dhikran mahal ghumama xewal go xamne day sax dak xewal go xamne day sax dak dak ma sha Allah hawa gogu laqna dhikran tabarakallah sallallahu alayhi ma taslimi ba'ithuhu hawa dhikran biha baqa'an mahal ghumama tabarakallah diko ñu deg ci ne kon suñu borom subhanahu wa ta'ala yoni gi mu yoni yantibi sallallahu alayhi wasallam ma sha Allah dhikr gi kon moy alquran nga xamne suñu borom daf ko yoni ba nopi jox ko alquran gi nga xamne ci bi ne mo far njaqare yep dhikran maha alquran gi nga xamne mo far alhumma mo rem bolem njaqare yep yep alquran dafa ñew jamono fekk fi tabarakallah ak lendem gudar ak lendem gudaj kap waye nak suñu borom defal tawfiq yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tabarakallah mu jël alquran def ko hidayam kindi ci jamono leral ci jamono ma sha Allah lepp lu doon jafé jafé bo xamne neew na ci jamono alquran dindiko bam set wetti kon lepp luy njaqare motax mo ne alquran ju nga xamne maha farna alghumama mbolam njaqare yep sallallahu alayhi ma taslimi ba'ithuhu biha baqa'an hawa dhikran mahal ghumama fil ali washabi man hadhu shafa'atuhu azka salamay muqitin qallad an-ni'ama azka salamay muqitin qallad an-ni'ama ñena fil ali ak ci ñun ñoon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam washabi ak sahaba ñepp ñepp suñu borom yalla defal leen xewal gu and ak jam ñoo ñu nga xamne laq nañ shafa'atuhu moy ak xettlem shafa'atuhu amramam ndax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam xamnañ ni bi mi ñew jamono jamono aaje won xettali lool kon ñom ñoo ñu nga xamne tubarkalla ñom la suñu borom def yoonte bi jamono te ak ñom fi xeyna yalla def tubarkalla ñu aaje won dimbali ñu aaje won jubanti ñu aaje won ladanti lool yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mo leen ko defal motax ma ni ñom ñoo ñu nga xamne laq nañ tabarakallah ramum yonentibi sallallahu alayhi wasallam man hadu shafa'atuhu atka salamay suñ borom yalla defal len gën nga sel muqitin gu sax dak nak bo xamne day saxal ak xewal jamu jo xamne gu sax dak lay doon ba nopi saxal ak xewal fil ali washabi man hadu shafa'atuhu atka salamay muqitin qallad an-ni'ama salawat yu am solo lay jël diko jeme ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam waye diko jeme ci ahlul bayti waye tamit diko jeme ci ashabal kiram motax li ma waxone legui rek khasid la go xamne khasid ak am dakhla naam waye tim khasid la go xamne bari wana bari na ay salawat yu bari bari yo xamne mi ngi ci bir kon li kon waxtu yu ngoy jang ya nga julli ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam dañu khasidam yep nak lolou la fessé fessé delu lol te xamnañ nak wax deug yalla salat ala nabi fi meena jël jam bi ak fam ko meena yobbu nga xamne tubarkalla waxtu yu ngoy jang naw dalay woor ni li mom fekke jang ko ni ngi wara jange dañ ci am nak tubarkalla nangu go xamne suñu borom sonal dana ci nangu sax ñaan ndax tabarakallah jeefi nitu yalla go xamne suñu borom nangul nako lepp waye timit ñaani ñaani nitu yalla nitu yalla go xamne suñu borom nangul nako lepp motax kon ñuy wax ne kon jang khaside yi dana ci gëna gaawé ngir ki nga xamne ci biine fasina laq ngeureumal yalla ndax loolu mu tim diko jang ki bind nako laq na ngeureumal yalla ba nopi kon loolu lu jara baye xel la bu baakha ba batay mi ngi nane aska sallallahu alayhi alladhi a'la nubuwwatuhu hatta stajarat bihi ajdaduhul kurama hatta stajarat bihi ajdaduhul kurama ina sala yalla julli alayhi ci mom alizi ki nga xamne a'la kawelna nubuwwatuhu ak nubuwam suñ borom mi nga xamne mo def yenen te bi sallallahu alayhi wasallam mu gëna kay mbolem nubuwwa yi ko jitu won yep da yenen te bi sallallahu alayhi wasallam li yalla defal nako wax deug yalla tubarakallah moy ngeen gi mbolam yenente yi fi mesa jaar yep nak wax deug yalla yenente bi sallallahu alayhi wasallam moy seen sang ndax nga xamne non la nekk mbolam sangum bindef yep salawatullahi wa salamuhu alayhi kon li yalla jox nako moy ak nubuwam moy gëna kay mbolam nubuwa yi ko jitu won suñ borom nak moko defal lolu mo suñ borom mo ne suñ borom mi ko defal lolu yalla nako doli xewal tubarakallah sallallahu alayhi alladhi a'la nubuwwatuhu tubarakallah hatta stajarat bihi ajdaduhul kurama xewal gogu suñ borom defal ko tubarkallah yalna dem sax ba yol ba mu nek lo xamne tubarkallah mamam yu tedd ye jitu won danañ ci sax fa am ci yol boba bañ yol hatta sajara bam yolo ca hatta sajarat bam yolo ca bam amé ci ab yol bam amé ci xewal gogi mamam ya nga xamne ñoko jitu won muy imam yenenbi sallallahu alayhi wasallam yi nga xamne ak cyallalam ci ñom la bawo ci ñom la bawo ma sha Allah mune mamam yoy yi di nga xamne ay mam yu tedd lañ ma sha Allah di ay khiyar min khiyar ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam tanef la ci biir tanef ñoo ñi nga xamne ay tanef lañ nek tubarkallah moy mam yu tedd yoyu ñom lay wax ne borom bi subhanahu wa ta'ala xewal gi mi dot ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam yi nga xamne mom boromam mo kawel ak nubuwam bam kawé mbolam nubo yiko jitu won xewal gogou nan la wala ba ay mamam sax man ca yolo sallallahu alayhi lasi ala nubuwatuhu hatta stajarat bihi ajdaduhul kurama wal ali washabi wal mustarshidin bihi wal ali washabi wal mustarshidin bihi adka salatin bitaslimin yaqil lamama batay ñene julli gogou suñu borom subhanahu wa ta'ala muy xewal gi mi dot ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam nga xamne tubarkallah day lawalaw ba ay mamam yu tedd ye sax man ca yoolu ba ci alil bayti dama ko waxe legi tubarkallah sa yene tubarkallah sallallahu ala muhammadin daf ci tegal tuba daf ci tegne wal ali washab tubarkallah bu ne wal ali nak moy wa kar yonentibi sallallahu alaihi wasallam bu ne washab nak moy sahaba yi nga xamne no ne won dan yonentibi sallallahu alaihi wasallam ndax salawatim day mat fa wara mat seuk tubarkallah te dañuy gis ne nim koy rabbele ci bir bayit yi sa julle ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam da ci tawal ahlul bayt ak sahabal kiram nga xamne sahaba yep mom la yamale tubarkallah radiyallahu anhu wa nafa'ana Allahu bi barakatihi motax mune wal ali washabi wal mustarshidin bihi ba ci sax ñi nga xamne dañu sakko njub ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam te modi ummatuhu sallallahu alaihi wasallam nga xamne dañuy sakku hidaya ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam ñoom tamit sunu borom subhanahu wa ta'ala yalla defal leen xewal go xamne ku and ak jamale don tubarkallah wala ali washabi wal mustashidin bihi adka salatin gën nga selli julli bi taslimin go and ak selmal nak kon gën nga dolli gën nga teddi gën nga selli xewal waye xewal go and ak jam wala ali washabi wal mustashidin bihi moy ñi sakku gindi ko ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam moy lima waxon legi rek moy ummatuhu sallallahu alayhi wasallam nga xane waxtu ju nek ñi ngi gor gorlu di xentu waye di top waye di tokamtiku yoonu yonentibi sallallahu alayhi wasallam serign bi nak neena ñom ñoo ñepp tim borom bi subhanahu wa ta'ala na len defal gën nga seli xewal go and ak jam go xamne yaqidana fek lamama ay yeddel wala yaqidana fek lamama lepp lo xamne ci biine yelut digënte jam bi ak borom subhanahu wa ta'ala dañ mañ ko tuddé ay bakkar wala yaa zibila yalla nchi yalla musal alla mam légué borom xam di ko tuddé bakkar yu ndaw tubarkallah suko défé suñu borom fégal nuko ñun ñëpp daraaje yonentibi sallallahu alayhi wa sallam kon julli gi mi julli ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam di ci tofal al bayti way di ci tofal sahaba ya day ñaanalale mbolim ummatu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lool na gëna firndel lima waxon légui né dafa ñëw kon ngir xettali ummatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam buñ ko xamé lolu moko woni moko indi won jamono buñ ko xamul tim lolu moko indi won jamono buñ ko xamé ba nopi timit wax di yalla waaw tubarkallah dama ci baña tofal way dal lan war moy nu xam ko ba nopi nanguko nu xam ko ba nopi nanguko xamné serigne bi mom moy khadimur rasul moy ki nga xamné mo saytu ligueb yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci funun yep nak yu meuna don ndax tabarakallah ba suñ borom sosé jamono bam tollu fi mu tollu manam ginnaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam manahu musifu de gis ma sha Allah ko xamne mel nga ni mel ci digim ak borom subhanahu wa ta'ala waye digim ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon gogu su waxene inni abdullah wa khadimu rasul tabarakallah may ki nga xamne ma nangul sama borom nangolin wo xamne ken fekkuma ci naka non ti may ki nga xamne may liggeel yonnati bi sallallahu alayhi wasallam liggey bo xamne ken duma ci fekk kon ko ki wax deug yalla moy ki saytu ma sha Allah risala bi jigi won fa sunu borom jaar ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñew ci xet yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kon lolu lu jara baye xel bu baakha baax waxtu ci nek ñi war di tokamtiku am jangaleem di ci gor gorlu ma sha Allah waye timit xirtal ci njabot gi tubarkalla tagal len ci muy law di dem di wey rek tubarkalla lolou jara baye xel bu baakha baax nga xane su boba kon yitte ji nga xane moko indi won day wey di dem rek de lolou mom lolou tim moy liko gënal mom serigne bi radiyallahu anhu wa nafa'ana Allahu bi barakatihi batay kon mi ngi nane sallallahu alayhi lazi a'tahu mu'jizatan aghdat dawil kufri hatta kull qad sadama mune sallallahu yalna julli wala yalna doli xewal alayhi ci mom alisi ki nga xamni a'tahu mom joxnako ki nga xamni moko jox lan lako jox mu'jizatan moy ay kimtan bu ne mu'jiz nak mom li nabiyyin mursal lay don moy kep go xam suñu borom joxna la xam xamu bo ba nopi yoni la dalay bolé walel nak ay kiyaman yo xamanteni bi ne ca ñam la yoni buñ ko gisé tubarkalla dana nek aw lay ci ñom wala nek dana nek aw lay ci kiñ yoni te moy yonenti biñ yoni di wonane ki kat yalla moko yoni ndax ala kulli hal lolé muy def fa ñom ñom dañ cey lot duñ ko man misal miñ ci joxe mo yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi suñu borom yonne da fekkon tubarkalla alamul arab tubarkalla ardul hijaz digante bobbi ay makka tubarkalla ay madina ay najd rew yoyu nga xamanteni ci rew yi arab lañ dañu amone fasahatul lisan dañu amone fasahatul lisan da leena yombon lol de nga kalama ra'i'a wax jo xamni ku deg na ko xamni ki ku mana wax la sad ay biir yomb len lol manaho buñ la tagge ma sha Allah ci seeni waxen yoyé loyor jox len ko ne ko waaye nak buñ la bëggé gatchal mom ci seeni kalama do sañ ko génné ba jëmi ko ci yow do bëggul xarsu su dugg ci lol la len yalla mayon na yalla de yena mayon ñu mëna wax suñ borom nak bim namé jox kiman yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bo xamanteni dañ len gatchal moy dafa jël alquran def ko no xamné arab yi lot nañ ci wa ben aya ba gëna neew tubarkalla amu ci kenn ko xamanteni jëm ko ba man ko nekul lo xamanteni ci bi xeyna niñ ko xamé niñ xamé ash-sha'r moy way alquran nekul abyad ay abyad comme ñi may timi khasside gi diko wax lepp di ay bayt sallallahu alayhi a'tahu mu'jizatan aghda dawil kufri hatta kull qad sadama lol abayit la dañ ko nazmo dañ ko way manam shi'ar la ñu pese bayit yi nga xane khafiya bi mim la non la jexé alquran amul yoyu waye na bagoy xol day melne dang koy gis ci bir lolou mom kimanu yalla deug la naka non tim nekkut bindu mo xamne xeyna wessar la non rek wessar ñen ko xamne mu bindu mo xamne xeyna dañ ko bindu non rek ndax lay lañ gis yenn ay yo xamne dañu bokk ay daanel lolou kemanou yalla dal nga xamne lolou moto arab bi dañ koy jema jema jema beutele ah dañ koy

0: aho dana jaayante nak yalla jaayante nak ngeet gi mbindef ci aliwu aqlima waye nak liwa ci rabbil wara a'udhu billahi wal qalam kon mom mu'jiza la manam mom kiman la ci kiman yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam lolou suñu borom moko defal kon kiman yi nga xamne moy ak njel biñ ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam mom la arab yi fekke nga xamne masna sa xar wer wi tabarakallah suñu yoonte sallallahu alayhi wa sallam masna xar wer wi yani bokku ci ki manam seigne touba nan kana yuzilluhu al-ghamam laysan yara wara aw amam wa 'aynuhu kanat tanam wa qalbuhu lam yanami suma santi dox aw nir mo koy tim wa yen salam dawul dox ci wunaj mubashara jant bi daw ko di manam nir koy tim da gis kanamam di gis ginaam yara wara aw amam neena wa 'aynuhu kanat tanam suma santi ne la beuy geum way xol ban ne la wut wa qalbuhu lam yanami tabarakallah ak yenen yo xamne kiman la ci kiman yoonte bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom nak moko defal lolu ah insa sallam waxlona eumbeut lolu mom tubarkalla ak ge bindi won ah gisun yahinnu yoyep nga xamne ay kiman la yo xamne suñu borom
1: sallallahu
0: alayhi wasallam wa alihi way ga ci gëna fis dal moy alquran nga xamne arab yek nañ melon ci fasahatul lisan de nga kalama ra'i yeen yoron yo xamne man wax lol alquran mo len lotal ndax jëm nañ ko ba tele munuñu ko ko def suñu borom yi nga xamne moko defal loli ma sha Allah la yo xamne yalla na julli ci mom te defal ko jam sallallahu alayhi lasi a'tahu mu'jiza suñu borom moko ko jox ko jox lol nak ko jox yeen sallallahu ay kimanam koku mom moy sun borom subhanahu wa ta'ala aghda dhabil kufri kon nak ki manam yoy suñu borom jox ko mo geccel ñoon kefeernya ndax dañ ko jëmti mënuñu ko aghda dhabil kufri hatta kul qad sadama ba ñom ñepp nak ñu mujj jaq lool ña ci am xel nak xeyna suñu borom baxé len ñu wëlbeutiku nak de nga tuup jox seen bop yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wax deug yalla amna ci sax ño xamne xeyna ci ki manam yoonte bi sallallahu alayhi wasallam moy jikum ju rafet joju la jëflante ñom rek ndadi wacc fi souf ndax asgor dong la meuna do amna no jeuflante ak mom day mujj sax ya ko mom tubarakallah lolé seigne mbé jaxade waxone si amul musal karim tedma ci beuyitu bu sel bobé banan ko pinti pant nga ma tubarakallah jeuflante bu rafet dal tubarakallah manef na ci momi asgor Allah jeflanté bu rafet mané suma tënké la mbëgg wax moy jeflanté bu rafet mané na ci momi asgor wa yoonte bi sallallahu alayhi wasallam non la melon ci digënté arab yi nga xamné kum jeflanté rek do mu jullu dul wacc lol tim bokku na ci kiman yi nga xamné borom subhanahu wa ta'ala mom defal nako ko néna wal ali washabi wal mustanjidin bihi adka salatin bi taslimin yaqi sa'ama wal ali washabi néna julli gi mi julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam suñ borom julli gi mi julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ba ci ali baytik sahaba ya wal mustanjidin bihi ak ñinga xamanteni ci ben waxtu ci nek ñi ngi bessal seen mbir ñi ngi bessal seen jikko ñi ngi bessal seenu nekkin waye diko ballolo ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñi nga xane waxtu ci nek dal seenu nekkin day gëna xay day gëna bax day gëna mel ñi nga xamne non la yalla gëreme waye seen bessal seen mbir gogi waxtu ci nek rek day nek lo xamne ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam lay joge te nak lolu mo war abdul waxtu ci nek da war di bes waye bes goge day da fa war nek lo xamne ak bes lay don ci de nga luy joge ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam nga xamne sa yu xey rek da fa war di gën di sawar jëm ci boromam subhanahu wa ta'ala di yokkat waxtu ci nek muy sakku ay tuyaba yo xamne daf koy sukkandiku nek ci njangalam yoonte bi sallallahu alaihi wasallam motax mo wal mustanjidin bihi kon sahaba yi non lañ melon ndax kéro bi ñi xane ñi ngi joggé makka jëm madina su fekkone tayel nañ wax deug yalla duñ ko def waye nak waxtu bu ci nek dañ da yéssal seen yitté muy gëna kawé rek de nga ñuy gëna jëm rek ci seen borom subhanahu wa ta'ala té da ba nga xamne sim jakkalon ci seeni non ci xare badar ghazwat badrin al-kubra su fekkone tayel nañ de nga wala seen yitte jëmut ci yalla kon duñ ko def kon waxtu wu ci nek kon abjuli lako war kon moy waxtu ci nek war nay namu yittem de nga muy gëna bes de nga muy koy muy gëna yëkëti nak mu jëm ci boromam subhanahu wa ta'ala lolu moy tax du tayel kun ci dund gi dénga kon bëssal yitté yi mu jëm ci yalla lu ama am solo.

0: 南走入房，
1: 真主把国家放不为了。
0: 南走入房，真主把国家放不为了。
1: 南走入房，真主把国家。

sadax da fay nango sikar mi sakuma yune khasar ngal wak bandar momi khalam ak sikar bati khalam ngokoy xame yalla mi khalam ngokoy gemi ko xolamul bugal mi.

0: waaw di nga jeexo di wasil di wasil la te di xawso koy wax
1: na se tere Touba
2: ay borom Touba da de khadim di nga jeexo di wasil la te di xawso koy wax.

628 628 06 18 16h50 1 minute.

92.2 Mustafa Koli.

0: soxna mi awa soxna ndak dia li nga xamdu kebe jawahir ahmadou jak
1: xasaay di jeex na ko job taxal
0: la di goro ndey ndanan gi wala serigne fall
1: mustapha ya naka tagok bakkar
0: ni bu baakha bax
1: nan job taxaw ca kaw yeegu tagok bakkar ngir cheikh
0: bay meten tabarkal
1: yar nako ayo
2: baba
0: ma ca dibir jeje jeuf
2: man khatma
0: serigne imam

0: Matin, midi, soir.
1: Matin, midi, soir.

Tobana, واتني آسنة وفي خد ويقصرا

وسيخي

0: wallahi am jachar be asin jadul de
1: wallahi ndama wallahi ndama wallahi ndama ngisolu nyolor khona ade fere ham de fere asin kutakle bamba sen nyam de feinar nigge gefandar gisesu kombar fa asin pajuga jog muridi da ara
2: kuman
1: nako def ci bisu ko worna yasin ku xam bay way
2: lako wax
1: nga far way ci ngeen gu yonen ñegam xam xam ba leer na bazar fa yasin serigne touba serigne touba man sama giar gi may way du deglu gewel bo xol ba tilim fa yasin serigne touba ne ko talif nga talif ci sa baya ba ci walu ya ci asin
2: mo gëna wor
1: ku ay tawaya yenen ba ci ayam
2: ay waji
1: araf nga way da ngeen kala ya fa asin
2: du ñak
1: tu yenen na wa juma tag away te warlu nala
0: aljana fa way asin
1: li tax ma di gewelam ci batin di way cheikh bamba
0: borom xut yasin
1: borom tar bombe moma jaral
2: mola jaral
1: moma jaral

Yo sidna Muhammad

0: Sidna Muhammad loxam yu ratax ya melni feru dawul yeni ne lip melni yas yasin
1: deugla
0: Sidna Muhammad
2: jerejef
0: gertam ya ngay wonelu ila jati be melni kumolu dollar yu rus yasin Sidna Muhammad bëttam bané bak perba di saf ne nu ba dama gëna gis

0: ya kuyal tusgal zalam ko tesel sabilan na ko yasin sayyidina muhammad kile jara way kile jara dad ne khal du jox li bi dor ba desul dor fa yasin sayyidina muhammad ya jara way mo jara dad ne khal du jox li bi dor ba desul dor fa yasin sayyidina muhammad ku dem ba kërëm mu soppi le soppi sew tour nu nan la alhaji ngay ku nu baal fa yasin sayyidina muhammad ku dem ba kërëm mu soppi le soppi sew tour ñu nan la alhaji
1: ba ajara
0: ngay ku nu baal
1: ngay ku nu baal ngay ku nu baal fa yasin yereje señ mam tierno barakallahu nanku yalla fayal jërëjë sëñ ji bi bu ko défé ñu daldi wa yaatal sëñ Mamadou Mustapha Seck fa tabarakallah imam nak mom nga mo xam bagage do nom laaj xajum ñaarël ba xajum ñaarël ba xamna né amé xol biit masalik la won dé j'espère que way xam mo xol xaj bi Mohol khadbi. Waaw bu ko defé yaatal ko mu daldi barkelo
0: awali ummati aisu kusifa
1: imam bi sa jang yela won dama xamul ndax bi nga beggone lam dit waye jang yi mom mom say jang la waaw kon nak lo ju deg baxna
0: Ma la ya fa illa

0: وجعل بيا
1: حياتي زافية
0: هي حياتي زافية
1: لك بي

وكلي وما لي زعما من مزازيزو يا غير

0: xamna it takusan yeen say xamna do ak sifofu xeyna leg leg moy waral nga deugante gi ci antenne bi day mel yeen say takusan du ak sifofu ci alchemist ji yeen say xeyna bu ak sifofu xeyna moy waral leg leg nga deugante ci antenne bi fa tabarakallah
1: la dal ko le gadal ni gadal walakna
0: ما تو خير الخلق محمد رسول الله

0: تيلر
1: علي
2: لا غرغل لو
1: ليسك
0: يا خلخ يا خلخ مش لا

0: 99 ak tayseer high-tech kenn duma fa jitu
1: dal len ak jamm ci fiborsop ñakare jeexna ci walum electronique dañ ci ay mbolem telephone yo soxla am nañ Samsung Tecno Itel ak façon telephone bo bëgg bayyi wuñ ben smartphone iPhone nak ñoo ci jël rew gaddu gi am nañ bëpp xéetu telephone bu nit soxla accessoire telephone itam am na fi pochette chargeur écouteur seen xarañteem yewul kasse ci walum telephone dañ jaay ventilo am nañ ay radio am nañ bluetooth am nañ itam sur ordinateur ak monnaie de jeu naka non itam am nañ ring light dañuy jaayale puce di jaayale itam crédit am nañ itam montre pour femme ak homme tassa nak yobuñu fofu kay ma dila ba xam nga ni fiber shop
2: dañ jaay parfum
1: waaw parfum yu am classe sax nak façon parfum bo bëgg am na fi man ngeen ñeu fekk colobal rue 40 angle 38 yeen man ñeu wo ci 77 672 52 52 wala ngeen wo ñi ci 76 328 22 22 ta sax nak ñamone internet lañu tollu xolal li nga bëgg nga woté ñu livrer lako ba ci sa biir kër fiber shop mo man ci walum électronique
3: Touba ci kanam
4: yow talibeb serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du touba baye nga ne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dëkk bu sel bi di touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaare ko ci commission sociale motax wey leen di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 weeflu orange money la touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne muntaha mbacke mu yag fu lol te weur ndax touba ci kanam kat moy laaj lu nu meun def ko fuñu xam
5: misrak mi abi jay khair man abat wajal ilahi maskani touba ba misrak mi abi jay khair man abat
6: anih sabati saatul yawmin fi salatil khalatil khalatil khalatil khalatil khalatil khalatil khalatil khadaj suman ba bi bismillahi fi maqal layna tele dem ko rasul bam tagu tok mas mun jabel bam koy yabal rewi yaman bi bismillah fi maqal layna tele dem ko rasul bam tagu tok mas mun jabel bam koy yabal rewi yaman den kam ba fatu rasul disam ga tay la fi misal yabang mas be ki misal chebo mas nga yaman mahmud so mam kan kaya dib sa chebo ki bayti moy tarikhal sa baye dem ko mas mon yaman fas nañ ci yeen am ngeerum te doli ko ci ay tam tam ci yar mangi ki gem borom aras koy mas mon salatu khudwati la dew ta de bi sa ba yep dew ni tej dine tew mbar ma dew na soxla na ku dem yaman ya masar al muhajira wa ahlu al ansari tura jibil mon qaru hira ne yalla ne yemel yaman ma dox ma xey tay di ne len ya masal al muhajirin lan zaikum ci man di doon tay soxla na ku dem yaman haru ko jek bur di wer tana ko ya khairul basar ana fa khala ya huma jekel du yow di dem yaman mu dox mu ba mu wo kenen ya masal al muhajirin lan zaikum ci man di doon tay soxla na ku dem yaman Usman jog no faal mi daw ñu jot ci alquran ba xala ya ibn faal igli wa rasul yaman mu dog mu ba mu wo keneen ya masar muhajirin lan saikum ci man di doon tay soxla na ku dem yaman ababakar ma di borom mo jog taxaw ndol ma sangim ngir kel sadaat la muy borom may xamna mom du dem yaman ababakar mo jekk gem jebal ko doomam tay geureum te jox ko mbolem halalam topu ko di nga su ko won te ko no may mo gëna woom fasal na ga xara ci baam gëlem la bol ak jaam gali wurs la la balon ya tanu ya baye nga ñay ya matañe manala saay mamoru saw def na la wa

0: Ningo ko jajeuf seigne mam cheikh lo jajeuf seigne ablay sam jajeuf alhaji daoud gi ñi ñoy sun technicien yi tax ngeen man di nu deg ci gox yi wute yi di touba dakar lu wax alhaji ibrahima cissé ma ngi siyaré ñep di nuy ñep waye nuyo bek siyar bi nu di ci jital cheikh mohamoudou muntaha diko ñaanal fan wu gudd ak werba mbollem nal yim nalal serigne touba rek sun borom defal ko ci lu kawé yi ndort non lañ koy ñaanal mbollem khulafa yi nek ci rew mi waye nuyo yoy ak siyar yépp nu diko jaaré ci nak sun loxol kilifa serigne cheikh mom serigne aliou momit war wi di radio yi mo samp ab gopam momit sun borom defal ko mu kawé fa ag fo kawé ndortu no yépit nu diko jaaré ci loxol soxna fatim mbacké mi directrice radio yi ak mbolém ñi né ci kër gi suñ ci tuddé bay ay ñay tuddé ci seydi ousmane lo seydi aboubakrine diallo seigne mam cheikh mima jakarlo laji ibrahima cissé soxna awa ngom dinañ nu mëna yobalel mbolém nu yob ñi né ci radio bi ak radio wala radio yi ñu ñu déglu yit buñ ci tuddé asabu ciéñer ahlu jant bi asdiha oler gi ñu bolé ñepp seen nuyo rek tek ko ci loxal bay ñaw ñay bay sini loy bay ma yassine diouf soxna fati ñay lu ge soxna mer sek ñomit dara ñu mëna yobalel mbolém nuyo ñi ñuy déglu no ngi nuyu ñepp xamna ci karam tuddi dañ ko gëna yaatal tay nak tombu bin bëgg jema waxtane dañ ko bëgg jëme ci bëgg sa réew mosna ko fe waxtane de waye dama gis ne lajna delosi a tombu bi lajna waxtane lu bari bëgg sam réew di yëkëti ngir sa réew loy def jital sa ñariñul réew ci sa ñariñul bop di tek ngir sa réew di japp ngir sa réew di bayyi ngir sam réew lepp lo nara def rek wala lo nara yëkëti wala lo kaddu go nara yëkëti wala jëf jo nara yëkëti nga xola man di jëf ji ma wara jëf kaddu gi ma wara yëkëti lan mo ci ñariñul samam réew nga door ko yëkëti bu ca sa ñariñul réew nekké bu ca nekkut nak budé kaddu gu yakal sam réew la wala jëf ju yakal sam réew juko meuna indi lor nga tek ko ci suuf ah bëgg sa réew waye balay bobu nak dañ bëgg léral tuti ci bëgg dama damay balin sunu borom sakke da am lum bindale ci ñom muy bëgg ak bañ leg leg nak bëgg yi wuté leg leg bañ yi wuté waye bëgg ak bañ mom ñaar yi mom natiru dama adama la bëgg sa alal bëgg sa njabot bëgg say bok nit ki leg leg day bëgg alalam ba bo ca jëmon ci lu téyu bakanam mu man la jaay bakanam bëgg njabotam ba bo ca jëmon ak luy nuru lor mu man la jaay bakanam bëgg ay bokkam fimne nit ñi amut ko bañ say bok alay ko bañ say bok dedet ñaka bokku jubloy am fimne nit lu wuté ki bokkam ba nga japp ne da leena dag wu ci taxun mu bañ leen dedet taxun mu bañ leen da fay fekk ne leg leg nit dana bëgg luy bokkam bëggut dana aw ci aw yoon wu bokkam gis ne yoon wi baxul mu gis ne lolay bëgg mu nuur ca leg leg nak yedd ak yarangal gagn koy yarangal man na tax mu daw len waye tekki wu ni daf leena bañ lay woné né daf bañu len moy bu bayyi won ay bokkam dem ca fa gëna sori ci Sénégal ke joggé kadior nangi faaw ay bokkam dem Saloum fa gëna sori ci Saloum waxtu déggé ñu tuddu dëkk bam dëkkon dana taxaw deglu baxam luñ koy tuddé suma gadda yon daw salum fa gëna sori suma doxé ba dégg ñu né ci la dara man dana né dina taxaw budé radio la dina taxaw deglu ko baxam luñ cey wax budé nit ko tuddu dana lijeenti kiko wax fu mu ko xamé budé lu rafet la ci wax ma jëm ma faawu ma né ko fa la dëkk ngir xoguli ko ken bañu say bok ah bo fo demone ci fa geuna sori ci aduna bi fo xamne gizo kenn koy wax wolof wala ku ñuul ne fa ab dir mo xam ay wer mba ay at waxtu wo doxé ba deg kaddu wala kaddu wolof da nga taxaw deg lu baxam da nga ndax lan da nga deg sa mbokk kon kenn bañu say bok aw ki bayim rewam nangi faaw bañ ne da bayi rewma lum sori ma ngay baxel ci rewma kon bañu ken bañu say bok way bëgg say xarit manam sak mas gis nga ñanga andalon taboy jamono dem ba xajale len mo xam da ngeen nekkon ci daara je ku ne ñibi ta fa ngeen dekk sori waxtu wu ngeen gisse waté da ngeen kotante akolatante kafre joxante numéro téléphone net lenté demb leg leg sax ngeen doxé ci ubbi ci groupe WhatsApp ngir di déggenté ndax lan kenn ku nekk ci yeen da yegné amna lu manki won ci biir bëgg gogé nak ci la bëgg sam réew bok ci la nit di bëggem réewam doom adama bi réew mim juddo maggé fa yarofa di nan ca ndoxma aw leleg mu nan ca dexya nan ca rabino ya di dund ca gantax ga pep ma ñebbe jaak nangam sangam di tok ca kariya di noy environnement ba di dekk ca bir askan wa natir bi moy mo len di lekkale mbeugel go gi ngay bëgg sam rew nak moy tax nga bëgg fa dekk nga xamne fo meuna am taranga ci aduna bi fo meuna am taranga ci aduna bi dekk fa dekk sam rew wala koy gënal wa di nga gis ko xamne meuna am keur France meuna ko am Espagne meuna ko am Allemagne waye fu ko meuna am rek liggey ab liggey mako fa ba waye li ëpp sax ci lum fay limuy mom bopam Sénégal la koy né nga xamne budé dund ku gu téy képp fofu la gëna téyé waye nak dund gu téy dëgg moy dund ci sam réew am motax lélé nga gis ko xamne fam dund ma nga fay am dund gu téy waye waxtu wu démé ba mom bopam mo xam mu retraité wala mu japp né man na liggéey ci réew mi day daldi bayyi lam jappone fofu lépp déllu ci waat ndax lan bëgg gis nga kene bitim rew te meunatu sa dem rewom rek amul luko neex ku ne bitim rew am fay at meunatu sa dem rewom foko gis rek amul luko neex ben lang nafa moy yag nafa amul khalis meun da ñibsi mu lang fa lay la nga gis ko fa lang ba magat waye amul luko neex de bo amon la ko neex di dem ak ñew ay amul luko neex lang nafa amul khalis meun da ñibsi rusatina ñibisi ci bokkam ak loxoy kessé mu tok fa nek ginaaw fi mané ma ngi fi mëna dund na fi tok nek fa ba magat lélé mu nefa ba faatu ñu indi ko aw ay amul la ko neex wala muy ko am lan tek yoon nga xamné ben def yoonu sénégal ang koy wër mu daw ñimetu ta ñew wala mu nefa yegg ni ñing koy wër ñimetu ta ñew wala mo am lan tefek nit ragal ne bu ñewé yon dal ci kawam waye ko gis ñu ne la ma nga bitim rew ñewatu sénégal rek amul lu ko neex kenn bañu sam rew li firndel mbeugel gog moy fo meuna dem ci aduna bi ba deg turu sénégal tay ab sénégalais rek da nga yakawle ko ba xam lokoy degge budé lu rafet la lañ ca wax lu koy sigil da nga ci pouko rew bu ñe sénégalais jogante ak lum yag bitim rew da na bu ñe suba la da na wuti mbum muy firnel ni sénégal la dekk sorko wuti sagar aw drapeau bu firnel ni sénégal la dekk tak ko ci batam wala mu ngab ko wala mu def ko nenen dem fañ koy defé ne fa yuux bam jeex buñ amé ndam mu sibilé bëgg sa rew ba bëggo dëkk fudul sa rew fuñ taggé sa rew nga bëkk fuñ songé sa rew nga xex fuñ ñañé sa rew nga mer ndax lan bëgg waye bëgg sa rew dëgg wërta yam ci saw lamiñ patriote dëgg patriote la wërta yam ci lamiñ patriote la wërta yam ci lamiñ da ngay def acte bu wone ne yow patriote nga bëgg sam rew wërta yam ci dëkk ci rew ma da ngay def acte bu wone ne yow mi patriote nga waye man rew sangam la dëkk diko pouk rew ko na boko yëkëti wo sénégal la nangam fu ñuy défé am ponga nek kenn dula ci gëna fess ah kay waye bëgg sa rew yëmut fofa yëmut ci lamiñ yëmut ci dëkk ci rew ma da ngay jëf acte bu wone ne yow mi bëgg nga sam rew dañ ca wara bolé amal ndariñ sam rew amal ndariñ ñey dund ci rew ma amal ndariñ sam rew moy di défaral rew ma ta bañ ko yakal di défaral rew ma ta bañ ko yakal fo seen lu amal ndariñ rew ma fo seen lu amal ndariñ rew ma budé sey djégo dañ cey dox budé yow lo bo ca doxé mu dem ci rew ma doto yendal do fananal lulul ne ci di dox lu ko yobbu fo seen lu amal ndariñ sam rew donte saw lamiñ ko fa ma saw lamiñ man nako fa yobbu doto yendal doto fananal ngir wax ci lu ko fa yobbu fo seen lu amal ndariñ sam rew donte sam say khalaata ko fay yobbu doto yendal do fananal ngir khalaat lu ko fa yobbu bëgg sa rew donte touti nga am ci alal nga ne alal ji ma am de duma ko jariño fenn fudul sama rew ndax alal jo jariño ci sama rew ñeneen jariño ci alal ji nga am ñew jariño ko ci rew mi ñeneen na ci jariño ndax la ngay lek fi ngui koy jënde la ngay jëfëndiko fi ngui koy jënde keneen maam cheikh di jafor keneen di jafor sa ndax sa doom ya ngay jàngé ci mom alal si ma am bari wut waye duma ko jëfëndiko fenn fudul sama rew lima yor bari wut waye duma ko éwerchir duma ko def fenn fudul sama rew lima xam bari wut as xam xam la am waye duma ci jariñ rew mudul sama rew xam xam si ma am sama rew tax bama am ko ndax sama rew dom pu ca la ñepp bok ah la ñepp bok sama rew ca domp di ma fayal sam njang nga xamne jang na ba aksi fi ma ag musuma fayu njang ta lañ do domp di ma ko fayel njang ñepp ko bok ta ndongay daara ya nga fa kenn domp ca jox len ñeneen nga fa kenn domp ca jox len ñu domp ca jox ma ba ma aksi fi ma ag kon xam xam si ma am duma ci jariñ men rew mudul rew ma ko sama rew même buma defalul won li bu dompul won ci la ñepp bok jox ma yit nga xane ma fayal sa bop sam njang ba aksi fi ma ak gida am luma warlo ak ñom motax xam xam si ma am lu mu tuti duma ci jariñ rew mudul sama rew man jangale la man nga ne duma jangalel rew mudul sama rew senegal suñ ko soxla ta buñ ko soxla nak njangale ma nga bañ leen ca tegg luñ attanut waaw gis nga pay weru de ñu fay la lu yellok sa ak lu ca top rek jërul ñot di gu upp ay indemnité fay weru de ñu fay la lu tolok sa ak yeneen ya ca dess patriote du ko ñot di indemnité de logement, indemnité de transport, indemnité de nangam, indemnité de yu bari yoyu nonou ba gal ci sam rew lu atanout lolou patriote duko def ku beugum rewam duko def dedet ana man de xam xam simam ci walum paj la jëm waye man day bala may jema liggey ci ben hôpital dana dem sama rew ba xam bañ soxla ma wala soxla wuñ ma sama rew la ci jariñi nga ñew jariñ ci sam rew ta bañ ca gal sam rew lum atanout patriote deug bu jaayem rewam ne patriote la a patriote la weur rew mi bamou daj fune nga dem fa ne len man rew me ma ñor jox len mako ma defar ko jox len fal len ma jital len ma ci rew mi la bëgg ki wan len ne len rew me patriote lay wax de patriote bi weur rew mi ne rew me ma ñor jox len mako nang waxa waxa wax ba convaincre ci nit ñi bañ jox la ko budé patriote la day won rew mi dana len won ne len du ngeen ma gëna goré dina len won ne lama len doon wax ne len rew mi ma ñor deug la woné len ko ci liggéeyal rew mi di yëkëti ngir rew mi di tek ngir rew mi faté ñariñ ni bopam di yëkëti ngir rew mi di tek ngir rew mi faté ñariñul bopam du yëkëti ngir len lu jëm ci mom dootu xalaat sax paluk lu koy falaat patriote du falu de xalaat lu koy falaat ëlëk dedet fexela am bila bu baax rek waaw boole ñepp ouf ne ku man ñewal waye na sa loxo set waaw na sa loxo set so yore nona ba jeexal la nga fa wara ne nga doon patriote tok ci rew ma waye ñu fal la ñonum rew ne len man rew mi la bëgg ñu fal la ci rew ma nga tok fa fukki at yalla dogal nga jéxal fa budé suba la do fa yendu budé ngon la do fa fanan lolu du patriote du dédé patriote du doxé nona patriote bu jéxalé luy atam bari day tok ci rew ma né ah man kat du ngeen ma gëna goré sama katan jeexna waye xel ma ngi fi ba legi man dama jariñ rew mi ci sam xel na fi tok waye dem ne ci all ba nga xamne boy del ci wat cor lañuy indi lolou patriote du ko def patriote day dund ci am rewam ginaaw bako am rewam denké bam jeexal day tok ci rew ma dundé fa lam yor bëgg sa rew nga ne man kat sama gox ñoma tan ngir ma téewal len assemblée man ab député la waye kon fi la mëna liggéeyalé sama rew patriote gi ma doon fi la ko mëna woné xam fi la ko mëna woné rusna ñu tek fi sama kanam ben loi buñ bëgg ma woté ko te amalul ñariñ rew ma war ci né diet né waw man rusna ñu tek fi sama kanam ben loi bu amalul njariñ rewma len luñ ne nañ ko woté ta woté ga amalul njariñ rewma ma war ci ne diet ne waw lolu rusna ko patriote non lay dundé nga xamné desu ko tégal ben loi bu amalul njariñ rewma mu woté ko wala mu ne man day rusna ñu tek fi sama kanam ben loi bu amal njariñ rewmi ma war ci ne waw ne diet rusna ñu tek ci sama kanam ben loi bu amalul ñariñ rewmi ma war ci ne diet ne waw waye rusna ñu tek fi sama kanam ben loi bu amal ñariñ rewmi ma war ci ne waw ne diet sama waw ak sama diet lepp da cey jital ñariñul askan wi luma nan waw na gën ci askan wa lo nan waw patriote lam nan waw lami wote ne waw na gën ci askan wa lam nan diet na gën ci askan wa waye bu mu ne waw ngir ñarñul bopam bu mu ne diet ngir ñarñul bopam bëgg sa rew nga ne man liñ ma tanne moy wone deug yaakaara tax ñu teg ma fi ndax Sam Njang ci yoon la màcc bañ teg ma fi ne ma toogal fi fuk dëgg réere nga wone ko ñaari ni ñuy xëccoo dëgg ba agsi fi yow wareel ku ci nekk ci dëgg waaw joxal ka am dëgg-dëgg waaw loolu tax ñu teg ma fi ne ma waatal ne doo trahir liñ la fi tegee ma waat ne duma ko trahir kon li fekk ma fi ne dëgg fi dox wonek deug tax ñu tek ma fi bu ñitu rew bëgge def nangam te du deug man lañuy seenu ma leral ndax deug la wala du deug bu député yi bëgge def dara te du deug man lañuy seenu ci man ma leral ndax deug la wala du deug waye lepp lu ma nan deug lay doon lu ma ne du deug ndax dama ci jital sama askan duma ne deug la mukk te du deug wala ma ne du deug te muy deug patriote deug non lay manifester ak bëgg réewam waye bo bëggé sa réew bané na ko amal ndariñ bokku na ci amal ndariñ sam réew bañ ko yaqal fa la tambulé ki ngay jariñ té diko yaqal ndariñ la amul ndariñ waye tambulél ci rek man duma yaqal sam réew duma def dara lu yaqal sénégal lolu acte de citoyenneté la ah day woné patriote nit ki ki du yakal rew mi di jariñ sa rew jariñ ñu ci sa rew ak jariñ sa rew du ben ki jariñ rewam day jital jariñul rew ma ci jariñul bopam du jël lum wërta jël ca lañ ko denk lañ la denk do ca laal lo ca wërta laal du jëlit luñ ko jox lo xamne kaka ko jox lam jublu ca jox gaay sañ ca lañ ko denk amna ko lam lay jox lam ca jublu moy sañ ci liñ la denk ndax leg nit jox la te lam lay jox jublu ca ludul mëna xej mana xej ci entreprise bi wala mu mana xej ci palais bi wala mu mana xej fenen tok ci pal gu yes fu ne teranga di la fa joge ah non lu mata setat la ah ko neena la jappal ci li tok ci pal gu yes fu ne teranga di la fa joge patriote day xol ba am teranga ji lu ko indi defar ngay murid ñu raw auto yi amblo bi solo yi te ñala koy jox jublu wuñ ci ludul nga ëmbël leen seen sankal falu fal gu bes dem sa kër ñu ginnaw la sansel la solo ba nga ñew fekk solo gu bes tak nga ne ko fi def li ñu la la diiw dem na do la fa xaar sax wala fekk fa auto bu bes tak ku ko fi indi diiw wala nga gëj sa kër bay dem fekk ñu tabaxal la ko tabax bu baax ku tabax li ñu ne diiw gëj sa kër yaay fekk ñu tabaxal la ko tabax bu baax ndax lan da nga falu yes da nga tegg yow cërubu wepp yow ba tax gaaya bew bawla ngir lan mëna jot ci marché ya rek gis nga patriote bu rewum deug ñor du may accès ñi ci ñu ag ci mom xéti lobby amna théâtre bu fi Moussa am ay jamono xawma damay fatti tour xawma la DC xawma nan sanak Moustapha Diop yalla nako yalla yeeram mo don directeur bu Djoub am keneen ku don directeur ba nga xamne du patriote mom mo don patriote bi ah sanak ah bam fa lo dem keureum fekk fa tele encore bu bes tak bobo tele noire bala xew mom amul won dole jeund tele encore mu fa lo rek xey dem fekk fa tele encore xale yey beug jigen ñey beug mu ñew ni ko fi ni ñu ne ko waan wa société nangam nangam mu jëlat télé ba laxas bam deugar dugalat té carton ba tégat fa noiré balam jox chauffeuram né ko yobul len né len sama doolé aggu ci waxtu mako mané jënd nako jëndal sa bop lebi fofu lañ lay jaaré defal la taranga ngir nga ëmb seen sangal bañ mëna jot ci marché ya ma neex ya marché ya nga xamné ya ko wara joxé waye dañ né la jaar ko fi jaar ko fi jaar ko fi ngir mu jariñ rew mi budé nak ki nax aw askan di patriote patriote lu bañ jox ko rew né ko téel ta fekk ñariñul bopam ko gëna ñor ci ñariñul rew ma mom ñariñul bopam lolé ko gëna ñor mom lay jital da ngay genn goor bu yar ñariñul bopam mom lay jital ci ñariñul rewma nga xamne amo den yow ci suuf ak ci kaw te ay ca bi yu yemma lamuy gem moy pass pass bamuy am moy place bi mané buntu la bu sama adina mëna jagge te man na am suba leg ma joggé fi kon bala ma fi joggé nak na fexé defaru man ki patriote patriote lu bañ denk ko mo xam luñ ko meuna denk mo xam njitul rew mepp lañ ko denk wala ñu denk comme ministère wala ap entreprise nangam nga xane lola woné na ak bëgg rew mañ tek ko fa bu ñëwé mom pass pass dañuy jëk am rek moy fi place la bo xamné ñi ma fi jitu won défaru nañ waaw bolé ko nak nit ñi di ko ko gëmlo saay ñi la fi jittoon ñepp defaru nañ bo dof dof lo ba joge fi nangam sangam bu ko defé yeen nga bon bop rek né na defaru patriote dundé non waye budul patriote nak mom da nan fi mom tabarakallah ñamuy jëflanté la dootu ci baxel ndariñul rewma waye ndariñul bopam ko fay ba nga xamné man nga marché yiñ la né marché yi jaar ko fi jaar ko fi jaar ko fi nin man na ñew nga ne ko bo jaaré fi jaar fi jaar fi ma jox la do ma jox la ko ta fa ng koy jaar lo sa ñariñul ba pay tax aw ki dut patriote marché bi 100 million mana defal entrepreneur bi ñew fi yow ne la 100 million ko defar nga ne ko eh taxawal xolal fi defal 1 milliard defal 1 milliard yow 100 millions nga 200 100 millions nga xone defal 1 milliard bo paré nak man ma mom 500 millions yi yow nga jël 500 yi muy namu ta yabu ca namu ta yabu ca mu wor la né li nga ko laaj mu jox la ko ci ndodul askan wi lay tégué wat da ben sir facture na ngay ci lu leer la ci desit moy num liggey ba yow sa yon newutu ca ci wara saytu xol ba xam baxna wala baxut amna fofu bo fa jaare nit mom nopi rek ngay man num man di defé lola nopi ngay man ko defé na qualité ba dotu fa ne lolou patriote du dundé nono patriote lumuy de lumuy tek na ci jital ndariñul bopam ci ndariñul rew mi li gëna bon ci rew nak moy njit lu yaq ko xamne lu yaqam reey bala nga ca man dara mu joge fa ko xamne li fek ma nga fa man nga xamne day yaq way lu yaqam reey mëno ca dara lu baxut ci rew ndax amna ko njit lu yaq koy tek fi barab xamne lamoy def baxut ba nopi bako fa nit lu waw tek nit fi barab xamne lamoy def baxut ba nopi nga bako fa wala nga tek nit fi barab xamne ma nga yak ba nopi bako fa wala ñi saytu doxalin yi saytu banela ki bum yorati dara ndax def na li bul ko denkati dara nga jele ko fofu yobbu fenen lolu patriote du ko def bëgg sa rew moy di défaral sam rew ta bañ koy yakal fo tollu rek amna lo mëna défal sa rew fo tollu fu man di doon niw bo mëna tollu rek amna lo mëna jariñ sa rew gis ni rombu ki yak ki juba di sax nga dénoncé ko sax ci patriote la bok tali bi nga rombu Moussa Ndiaye mi ñew garab saretam ne coupet couber ga couberuk regard ba ne ko tegg ci saret ba ne ko tegat fi aw filmé ko bam gis la ne lay filmé nga ko nga ne ko tegat fi mama jébané la lolu ci pat ci wala pont bi nga xamné pont bi auto yi jaar ak ñoo ñimé risque pont bi auto yi jaar da ngay gis boulon yu reuy yoyu ko dité lélé nga dem ci soufu pont jaar fa gis bu doon fukki boulon ñu dini juroom ya pota lampe yi taxaw fu fu wet da ngay dem gis bu don ñenti bulo la ñu di ni ñaar ya say say si melni nga wéjeleen fi ne ci patriote la bok waaw fek ko film ko bu gis ne yang koy film nga ne ko jogal mu jog nga ne ko rofatal mu rof nga dem lolu ci liggeeyal sa rew la bok bokku na ci bëgg sa rew di jariñ ñay dund ci rewma da ngay japp goor defar sol ko leer bu yombo di jariñ ñay dund ci rewma di len jariñ ci sa am am di len jariñ ci sam xel di len jariñ ci sa katan te do len lor la nga am lu mu tuti tuti tuti nga diko jima bok ak ñay dund ci rewma sam xel lu mu tuti tuti tuti nga di ci jema dimbali ka nga dana ci am xel sa katan nga di ci dimbali nya nga tane ci katan waye bo ca yeme kep du doy nga baña lor kenn seigne mam cheikh oubil ma ligne bi ko nu bëgg dab man na no dab ci 88 628 06 18 88 628 06 18 nangi baxel ñuy baxel ñepp sama yaay nak silla ku ñuy baxel la mom ma nga fa le ci fatina ci temba touba allié soxna ngone soxna silla bay job ñi ñepp ñuy baxel la seigne fallu silla daraman Imam Taybatul Karim momit kuy baye xel suñ jotaay yi la no ngi baxel ñap patriote day jariñe ci am amam di jariñe ci am xelam di jariñe ci katanam ta du lore du lor kenn ci kaddom du lor kenn ci jëfëm du lor kenn ci geneen anam waye di sagale sam rew kenn du ngagn sam rew jaare ko ci yow sam rew nga sagale ko kenn du ngagn rew ma jaare ko ci yow patriote fu meuna dem ci aduna day jappé bopam rew muy taxaw jappé bopam Sénégal fo meuna dem nga jappé sa bop jëmmi rew mi xalat ne wa man bu doon man may ministre de l'intérieur man miñ denk bu doon ne man dañ ma denk karangé rew mi numay def moy fexé ba rew mi ñong ñak ko ba kenn du ko ñaaj farlu lo man ci sam rew mi nga na man de buñ ma denkon karangé rew noné nga xamné buñ la denk won karangé rew mi noné nga koy sam ba kenn du ko ñaaj nga samme nona sa bop aw nga wara samme sa bop ba do dugg ci lo wër ta dugg jëlal bobu daaj ta def map seraj bu gaccelu na cërma ndax lo mëna dugg rek sénégalais yi lañuy wax réew moo dem yaa ñuy tere bu ca sa yonne seeni problème bu ca sa yonne loolu ci patriote la bokk ngir lan sagale ko sam réew réew mi nga dem ñu ne lii kenn bu mu ko fi jaay lum am xaalis ba ko fa marque yi ba ko fa ya ñuy fon ba ko fa ya ñuy nangam ba ko fa luñ ne réew mi dañ ko fiy tere lu loola am xaalis donte nita nga ca patriote du ca ne ngir lan sagale ko sam réew ndax yii day engagé sam réew sénégalais bi dem fi barab boo jaayee luñ ne kenn du ko fi jaay buñ la jàppee jàppaat keneen sénégalais yi la ñuy wax boo fa defee luñ ne dañ ko fiy tere buñ la jàppee sénégalais yi la ñuy wax sénégalais yooyee bu yàggee nañ ñu tappal sénégal ab ticket boo xam ne sénégalais buñ gisati rek jàpp ne sénégalais yi yëpp a yem war ngaa sagale sam réew même dawal sax boo koy def fexeel mu rafet ngir sagale ko sam réew ah boo demee ci réew moo dëkkul ni ngay dawalee sénégal tàmm fee dawale cug-cug xeeti cogo-cogo yii dawalin yii nga xam ne waroo koo dawale fenn waaye boo xasee génn sax sagaleel sam réew ñu ne sénégalais yi dawal sax boo koy def dawaleel nu rafet ndax yi day engagé sam réew bu la ca alal dugal bu la cay këyit dugal bu la ca leneen dugal lépp looy dugg xalaatal ne waaw lii bu ko sénégal defoon yow bul tuutalal sa bopp yow jëlal sénégal rek xalaatal ne waaw lii bu ko sénégal defoon waaw sénégal bu jëflante woon ak meneen réew ni nu muy demee ñu ne ah loolu de bu boobaa seen diggante day yàqu di polo matiquement nga ne man jëmmi sénégal lay taxawe su ma ñëwee fii def fi naka sudul noona su ko keneen defee ëllëg keneen def ko maa ngay yokk wëlin ndax loo def tey keneen mën na ko def ëllëg waaye kenn def keneen def bu yàggee ñu tappal leen ticketu loolu lu mat a patriote du dunde noona patriote day fu mu mën a dem dafay wone bëgg réewam du rek sol mbum muy màndargaal sam réew ku la seen xam ne fa nga dëkk te boo jógee lu la neex dugg lu la neex def nga xam ne boo loo fa def ñu tappal ko sam réew déedéet patriote yëmul foofu patriote du wut ne bu dee sport la nga ne tey ji de réew mi ñooy dajeeg réew sàngam nga sibilewu yuwu wane sa te boo fa jógee lu la neex def déedéet patriote yëmut ci làmmiñ waaye da nga def acte buy wane ne yow mi bëgg nga sam réew bëgg sam réew nag dara jiituwu ci sagal sam réew sagale ko say jëf fexe ba doo jëf dara luñ naan sénégalais yi ndax loo mën a def rek sénégalais yi la ñuy wax bu ko defee wëree ko àddina bokk na ci mandarga yi bëgg sam réew doxal ak ñàkk a doxal yam ci yow doxal ak ñàkk a doxal yam ci yow mooy yëre boo yëregul te bëgg a yor sëg bëgg a yor bu mu la teree bëggal ñi yor def lu baax waaw patriote dëgg yor ak ñàkk a yor ay yam ci yow yor doxal maam yor mooy doxal ak ñàkk a doxal ay yam ci yow waaw doxal réew mi ak ñàkk ko doxal ay yam ci yow boo yoragut bu mu la teree bëgg ñiy doxal def lu baax am na ko bu yorut du bëgg ñi yor def lu baax ndax day bëgg ñu jéppi leen ngir mu teel a ñëw moom lu man sax ci xëpp suuf ca la ñuy def ma ngi koy mu def ko ngir nëxësal la ñuy def ngir ñu ne ñii fi ne mënuñ dara déedéet patriote du dunde noona patriote ku ma la yor na bax buma ñewé mu gëna bax mam sih yekatil ah okay man di dal nga tollu fi ma bëggona nopp do sax mu leena julli ji kon nu julli ji tutel ci
1: Ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala

0: ciu lamiñ amane patriote la dedet da ngay def acte yi wonene patriote nga de jariñ sam rew te do ko yakal jariñ sam rew ci sa am am salal lele nga rombu lu yakku defar ko ci salal lamb mbedd bi lak nga man ko suppi nga lamb sa po suppi ko li ñepp bok nga gis mu yakku nga lamb sa poche defar ko bañ ci xaar kenn waye du wut ne rek buma amut alal mënumako akay amna lo meuna jariñ sam rew sa katan sa doole da ngay jenn waye ju ko sa doole lele nga romu ñuy def lo am solo taxaw ci télé bi fu pax nek ñu sak ko lolu sax ak lolu ak acte de patriote la xam ma ngi ma xamna dañ ne ma sa tuwa yi aw lele nga rombu ko taxaw ci mbedd duñ ko fay dara muy won auto yi niñ wara jalle ñi jallen ñi ñewlen ñi ñewlen ngir lan am lum defal rewam waye la ci gëna neew sax ku ne man nako moy gis kuy yaq nga jébané ko nima ko waxé légui ay patriote do lamiñ du dekk ci rew rew sangam rek la dekk do yitt lele nga dem ci koñ lele nga dem ci koñ fekk fa kok barki dembu dem na ci dekk bu xam pour xam xamna ñafa dekk xam nañ ci may wax dekk bu ñuy wax pour xam ma nga ci wetu fati pour xam fatte na turo ma gis fa lu reuy moy ñu ne ma li reuy mané waaw li keur la wala keuruk Seigne Touba la wala lu mu doon nga xamne keur go xamne bo fa duggé nañ ko défaré dafa yémé def jakké ci buntu bi défar fa ay néeg bu né am salle de bain défar ko ba mu rafet ñu né ma li day ben militaire bu retraité moko fi def da ko def waqfu ba muy dund la ko fi tabaxone colonel nam amna man ay way way ah aka neexone ku fa dekk degg ma bo ma wax mako colonel mbay fay am det ah ñu né ma moko fi def wacc na liggey waye baraba ma ngi nele nga xane ci bir kër ga lañ dem ci ruq def ko fa Allahu akbar seet mané ki di moy patriote deug nak ah patriote lim def fi nga xamné manon nako defé lo xamné ëlëk man nako fe bayyi ñu foyé ko manon nako tabaxé ab hôtel di han di ci wutus xaaliss ëlëk bu fi joggé ñu difa foko def len naka suru nona manon nako tabaxé kërëm fofa manon ka def lola ñekul keuruk Dakar wala ay ruqi Dakar manon nako defat benen ruqu ci Dakar jol fa bam kawé ëlëk mu bayyi fi njabot ñu fofa waye mu def ko keur gu yaato nona nga xamne mat na 100 mètres carrés lu ne ne ci biir 100 mètres carrés lu ne ne ci biir ñu ne lan ñu ne da ko def waqfo mu ne patriote deug ngi ni mu ne wa anamu ñu ne ma baraba nga ne ñu fa don nunit yalla dogal ñu fa don def lu am solo ay xalé yu fa don tari alquran mu ne ki fi def li de ben ku ne ci nun bala joge fi warna dem ci barabam be tok fa ñaanal ko la ca des tam moy li firndel na ne may ko mu dugg li firndel na ne acte de patriotisme amna solo ndax ki def na fi li ëlëk yalla dogal na mu tuddi fi nun no ngi def lu rafet li tam woor mané li ci juddo ci aw yiw xam na ne tay ji amna lu koy joge ci lam defon ci lu bax waaw kon patriotisme rek yemu ci lammi nan koy acté ci jëf sey Abou Bakari ma ngi la nuyu
1: wa ma ngi lay nuyu dila jéggalu nak légui heure bi fi mu nek julli timis gi
0: da jégué
1: nafi légui
0: jéxal gi ak nafi la gi ngay def légui
1: way jota nafi ñaar yo day jéggal ba da tay sar bi ma jël dafa xaw
0: da guddou
1: wa waji ma ngi koy ñaan bu nu mune may 5 minutes ñaan nako man yëkëti na sama loxo ñaan la juroom minutes jël ko ci défar di ko ñoko ñaan wa ñoko ñaan 5 minutes ñukoy may auditeur yi oustad mam cheikh lo may na len 5 minutes ñu ci jéggalu nak timis gi mo jégué rek lolu lañuy jéggalu ma ngi la fekk fu am solo ma bayyi la
0: moy dana way lolu yi xamna sa nafi la gey tax rek ay
1: ci non nafi la gey mën nañ koy bayyi legi ban paré
0: ñu soko nafi wa di la xawa téra duggal donc da ngay téra bayyi
1: dem nafi dem nafi la waaw lolu dina am solo waaw ma mëna nafi la ñu wax
0: ñu nappé waxtan ci mi ngok ma ngi doon waxtan tay ci patriote bëgg sa réew
1: waaw patriotisme nga doon waxtan
0: ci lam miñ way dañ ko wara acté
1: dañ ko wara acté muy lu am solo Moustapha nga indi lu am solo ñun ñëpp ñu war ci baye xel fiñ ko ëndé sa dafa am solo ñu ngi jëm coupe du monde gaay yu bari dañ japp ni patriotisme moy Sénégal japp na France gagné nako ku nekk jënd sab ganar rendi yor ko ci mbéd mi daw wala japp drapeau ba diko foon diko muccu diko tek sa gemmiñ bari na ñu fi muccu drapeau xey def lu leen neex waaw té lool du patriotisme gisoon nañ fi ño xamanteni ci 4 avril bi bu ñu ñëwé drapeau ba lañu jëk juubal jël étoile ba tek ci seen gemmiñ muccu ko ba nga né ñi aka ño bëgg couleur yi waaw té buñu paré def lenen patriotisme Moustapha suma la mune wax nit dañ ko koy nampal jangal koko tété ko ci yar ko ci mu mag ci patriotisme
0: dañ koy jëmbat ci nit
1: waaw dañ koy jëmbat ci nit du lo xamantene xam nga lever drapeau yi ñi wax xalé yi ci école yi lool yépp mëna jëmbat patriotisme mais da fay dess Moustapha mënuma nangu buñu yëkëti drapeau ma doon dox ma taxaw buma déggé noddu mënuma nopi sumay wax Moustapha dañ waxante deug buma rombé dina am ñune ma yaangi wax république di wax yalla dedet da ngay analyser ku nangulul boromam est ce que dana nangul nit Moustapha ku nangulul sa borom est ce que da nangul nit il faut que nga wédam sa digënté ak sa borom noy nepp nangu ba koy jëflantel dang koy nat sa digënté ak sa borom tay man buñuy nodd duma wax dama nan tiel nopi kon tay buma rombe ñu yëkëti drapeau buñu né taxaw leen dama wara taxaw bis la maslaha réew mi la ñun ñoko bok al mu'minuna ala surutihim li ñun ñoci d'accord na taxaw waruma daw dem na taxaw luma yakamti ñun ñoo d'accord ci li tay ñun ñoo d'accord ci né constitution bi kenn war ko violer naka ngay nekké njitu réew jité réew mi violer constitution kon nangulo yalla lolou du patriotisme dañ waxante deug patriotisme mu ngi tambalé lepp lo xamantene al mu'minuna ala surutih ñun ñoo d'accord ci li redd ko bind ko noir sur blanc li kenn amul droit lal ko violer ko
0: kon dal njitul mbé woru wona xaar ba conseil constitutionnel nako li wërta mu dor jagen
1: dedet constitution bi kenn ci ñun ñu amul droit xëtt al qur'an tay buma déggelé al qur'an déggel bible bi dama wara déggel constitution bi waratul nek sama problème puisque xam nga lutax dama déggel nday lolu yépp
0: nga ni kenn dula ci artu
1: kenn duma ci artu Moustapha lolu moy patriotisme lolu la lay wax ni dañ koy jangal nit jëmbat ko ci mom nampatal ko tété ko ci ëlëk lepp lu ngeen d'accord mo xam sax règlement adina yi ñu ñew ñu né daayira bi dafa ni ku cotiser wul waro dem suma amul cotisation dina ñew ni daayira bi li la indi lay motax bo démé ci Seigne Babacar ci da nan ku lek cotisation daayira ëlëk dang koy fay ñu né ko si Malik fo tek lolu mu né wa afu bil aad inna la hada kana masula
0: Allah akbar
1: ya jël engagement ken jël lowul ko lutax mataloko bi nga xamé ni do ko matal bu ko jël kon yalla mo ni engagement yi dama len ci auditer motax mu ne ku lek cotisation daayira da ko fay
0: ndax engagement ba nga joxe won matal nga ko
1: legui nak nit ki bu matalul engagement am digeunte mak yalla Moustapha naka lay matale engagement am digeunte mak rewam te rewam du nit ay charte la ñu tek rek rew charte la rek ñu tek
0: kon dal matal sa engagement sa digeunte ak sunu borom dana la dimbali ci nga matal engagement sa digeunte ak
1: sa rew mais sa engagement ak sa borom bu matul
0: muntene
1: lula sa wa rew denk ñu ngeen ak sen bop lula rew ma denk dañ ko sann waye denkane wuñ ko yonnati bi alayhi salatu wassalam lu taxone ni dul julit diko denk ba ñepp diko woyal amin te ñom gëmuñu ko ñukay woyal amin digëntem ak boromam dafa jekkon jak ba ñi dul julli sax ñame nañ koy denk puisque xam nañ ni li mako denk setu ñu matti mais digëntem ak boromam la ci set duko mësa laal du laal alors rew mi du laal alors jambour 1000 francs ba nga joxone ñu jatté ko ñu daté ko 2026 bu la koy dello non la la koy dello du am soxla né na jël 1000 francs ya dem bu ngone ma dello sallallahu alayhi wasallam du def lolu patriotisme bu mag bi mo nek lolu mo la ni bo démé guerre bu fekk garab gu taxaw nga gor ko té amo ci soxla magéti bu len len fat bu len fekk téne yu tégué nit ñi war cey nan ngeen koy fat koku humanisme gis nga patriotisme day dem ba da ngay am humanité dan humanisme day nek ci yow da ngay xam lan moy nit da ngay nité patriotisme moy ak nité ak nité la
0: nit ñi xamna dinañ ci indi ben tom lu nit ñi jaawale nit ak nité
1: patriotisme moy tax nga nité tay li patrie bi moko mom ma xamé ko li man mako mom sa ego bu ko jëndé patrie bi way
0: Allah
1: sa ego bu ko jëndé patrie bi man li la gëm li la bëgg ñu défal mako bama sank patrie bi dédét patrie bi da nga bokk ak ñu bari
0: patrie bi nga wara jittel ci lépp
1: lépp bu jittel sa ego gis nga am rew tank tollu ñu fofu ci patriotisme liñ may jox mu lèr mani momu mako man ak sénégalais ko bok deureum buma ci jël 17 millions sénégalais yépp la koy fay ëlëk yowmal xiyam duma ko fay ben sénégalais 17 millions sénégalais lay fay deureum bi buma ko fayul ku nek akam mo ngi sama loss
0: Allah akbar bu allegé ku nek nga bëkk jox lam ci am
1: waaw ku nek nga Moustapha boko naté fofu do la yef jambour Moustapha patriotisme dina tax Sénégal football nga daw sétani dem jappalé len wayé du tax nga jël alalu réew mi yobou ko fa jox len ko puisque di nga xamne alal ji patriotisme kat moy alal ji ñun ñep ko bok joxal football bi akam joxal tarikh bi akam joxal daayira yi seen ak joxal joxal ku nek watu kullazi aqin aqa ku nek na jot akam lolu moy patriotisme waye du ne rek Senegal football na ma jël drapeau ba wala nenañu kubba kat am nañu koy bëgg sakal pexé ma tek ko sama gannaaw non lolou du patriotisme patriotisme nako sénégalais yépp yëk ko ñëpp yëk ñëpp dund ko nga xamanteni patriotisme bokku na sa waruma saga président
0: Allah akbar
1: man patriotisme patriote la waruma saga président
0: waruma ko
1: salalu waye tamit man patriotisme man patriote la waruma setan rew mo xamantene ay nit dinañ saga sama adversaire manena comme sama adversaire la rek nañ ko saga non patriotisme nangul lool combat bi na doon combat yu légal nañu xex ci démocratie nañu xex ci xam xam nañu waye buñu egg ci rew mi ñukoy sank te Moustapha li dang ko andi jamono bu am solo
0: dal no xex ta bafi armé no conventionneli
1: waaw arme no conventionneli bu ko ken laal armé yu ko bu ko ken laal bu ken xexé assemblée nationale jël ko def ko arme diko xexé waye nan ko xexalé rew mi ay soxlam exécutif bi bu ko ken def arme diko xexé waye nan ko xexalé rew mi ay soxlam xawma tax deg nga
0: bu bax
1: Assemblée nationale bu ko ken djel diko xexé bokoy xexé xexalé ko rewmi ay soxlam exécutif bi bu ko ken djel diko xexé bokoy xex xexalé ko rewmi ay soxlam waye bu ko ken xexé bu ko ken def sa arme bop diko xexé loloy patriotisme
0: c'est Allah ji loyni tay
1: wa tay Moustapha dañuy dem ci théâtre yi
0: li motax mo bëgg ngay télé ñew
1: waaw télé réalité yi am Sénégal muy théâtre yi dama ci def ay jangat gis na ni lu bare bare mu ngi koy destituer ci réew mi da nga daan gis jigen am borom kër da ko doon bu amé borom kër da koy jaral mu tok ci sey ba lu mu metti metti ngir bañ ñu wañal ko ay sey yu tass
0: déjà
1: mais da ngay gis légui ci théâtre yi dañuy wone ni da ngeen ni mën and mënu len and
0: wala nga gis ko xamni net li seem yu bari
1: du gatché ci mom nga dem ba ñu ne la xarito bu ko gëmeuti ay doomu nday bu ko gëmeuti puisque sa doomu nday mo nangu sa jëkkeur
0: c'est
1: lool yépp di destituer gis nga incitation à la débauche ngay dem jigen tukki goor doxé ko gannaaw diko fëgg naan ko ana sa borom kër mu nang ko xamna ma nga ci jigen ñi
0: gëm loolay ne la war nga mëna nangu sa borom kër xarit
1: waaw yoyep ñu lay koy gëmlo ci suñu théâtre di la wone sey dal nekatul lo xamanteni nit da ci war nek di daw da ngay am loy soxla
0: amatu sincérité
1: waaw waaw sincérité amatu ci solo yoy yep
0: man dal yow dal nekkal amal li
1: dinañ la won ben thème bu am solo nga cey daw ñu sous thème yu bari ñu lay ñu lay won luy tass penc bi yu bari bu ñëk da nga don gis batu nijaay dañ ko don gis ci théâtre dina am ku ne man ki dafa arrière dafa archaïque mais tay batu papa ak chérie lañu andi won légi yenen lañuy andi té taxul sey yeugudu fan batia lamuy neex neex té batia sa day delu ci lek
0: batia
1: tay mu xol jigen nan ko chocolat
0: batia gung
1: chocolat xam nga lolu lek la
0: batia jikko yeko wara gungé
1: gikko yeko wara gungé
0: bu jikko yi refetut rek lu batia neex neex du dem
1: woy yaay sama tangal yaay sama nangam tangal dañ koy matché muy jeex lolu da fay jeex du luy sax
0: ak xam jamono
1: non fa lañu tollu tay fa lañu tollu tay lolou war nañ ko genné ci suñu wax puisque jigen dafa don ku ki wara défar penc bi tay nga kay wowe tangal xolal limuy représenter
0: c'est
1: yaay sama souchette yaay sama xolal
0: mo nan li sol ci dal
1: tangal yi ño yor di wa
0: dem ak ser la xama joy yeb
1: xam nga aduna buy tukki la
0: aduna tasna
2: damay tebba
1: wa alaaji mo def lol nak kenen def ko na loxo loxo alaaji la kon man jogna ci non alaaji def na patriotisme
0: waaw
1: ta dinañ ci and ak mohammed gueye lay waaw
0: mi ngok
1: jere jeuf gaay
0: mi ngok kon bu len toxal senu deglu buñ joge seyd abubakarin mi moy tok defar jikko yi lolu mu wax legi lañ bëgga la bëgga waxtane nunu di len dig dajé alkhamis ji ñu jëm inshallah wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: danga bal bepp te yenen jox la te yen la defar ngay murid ñu raw ay marid khadimul farid yow la ni ngay def saway amul fi bakhay ku fi rok saway nawla da ngay japp gor defar sol ko leer mu yor mboti bur mawla di jess buy xulóom xamal leen ko yóom yu kenn mën la loom ndab la di laa bal ku moy di wam

0: yalla ñu yalla defal tawfiq rek yalla ñu yalla defal tawfiq kenn ku nekk ci ñun rek bul wet ba japp ni yow rek la kenn wetul amul kenn ku wet kon nak amna ko sekkal ko xamni ki lu bax rek la ji ci yow fexel ba jëfëndiko lu bax lolu mu gis ko muy borom bi subhanahu wa ta'ala ma xale bi juddu tay ku mak wër wi fu mu tollu wër wi da fay yok wala day wagneef kon ñun fuñu jëm kon lo xamul fu mu yam nak xamo kañ la wajal ko wajal ko du bayil aduna aduna kenn mënu ko bayyi ndax boko wajale té lan ko wajale jagul sa dara du jak kon ñu wajal suñu bop bu baaxa baax jomba def lu bon yalla dafa ubbi porte bi nit la ko ubbi ba par ni bo joomé mu djéggal la yubadilullahu sayyi hasa kon ko ku bax la yalla ñu intim ñun ñep xara yi defaru len dekk bi sen dekk la rew mi sen rew la defar len sen bop bu len nangu ku len gën mak ñi xolal li luko waral ligé yu mak ñi rek man damay wax ni barki dem dama dégg xalé bu faatu ci ki bi ñu né ñak nañu est ce ñak nañu wallahi biñu nekk ak mom dañu ñak bimu démé lañu xamni ku bax la kon nañ profito la bu daan def ñu jëf buñ ko défé ñak ñu waye buñ ko déful ñak nañu fi ñak fa lutax yalla bayyi fi yaronte bi batay laqad kana lakum uswatun liman kana fan bu jeex ta kon lu bax li fi nekk kenn ëppalé wu ci kenn yalla nak xamul wala sali linsani wa anna sa'yahu wa yuti kulli dhi fadlin ولكل درجات كن لن خدف تخاو لن تخاو جوتنا رافتال جيكو يي گم يالا موي ايمان اك الاسلام كو سي گنا خوت ايمان مو گنا خوت واي سي بان انام بو فكه نغارغال يالا تاي جيفه لامو جيفلامو واو ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل وان قوما الهتهم او غرتهم اماني حتى قالوا انهم يحسنون ظن بالله كذبوا لو احسنوا ظن بالله لاحسنوا العمل كون كوي توكي داغي ود يوبال توباب يي باญكو لين لا جيل با كوي ديم كون بوس دو كون بوي ديم كون بوي ديم باميل نوي ديف wallahi xale gor gor lu len amna lo xamni mënon na feñ ci ñun leg lay ma laaj buñ doon ñaan daf ñu ci fekkul te amuñu ko assalamu alayka ayyuhan wa rahmatul wa assalamu assalamu nu muy firi alayna est ce que sekk dañ ko ko defé nak yoy in fokk ñu bindal la na arifu daqa maniko papa mokal nako mu ne de dom lu mokk ci ciir lay feñ nema yannu nga ko diko wax fo nek waye do ko jëfé lepp ngi fi mak ni def nañu serigne touba wax na lepp xol serigne touba wax ji hada zamanu aqbahu zamani avant 27 mu ne jamono bi ñuy dund moy yes ci jamono yi ñu ne ko mbacke lutax mu ne li kasratil asyan moy yalla gi dafa bari lol waaw wa kasratul jahli rir gi bari na ken jangatu ma al khiyana ak war gu mat seuk ko dey mu sen ko denk mu lek mu tekke nak waqilatul haya kers amatul fin niswani ñi warona yam ci keer yi yar dom yi ken amatu ci kers mu tek ci waqilatul haya'i fi sibyan motax ben xale amatul kersa ñene ko ak lan mu ne waqilatul akhyar amatu ñu repère kon ki dega sen responsable mu dem ba ci bir ñene ko mom bakelu fi bari bu ne kasratun nifaq nafiqiyya fi fes del amna lu ko sen mam cheikh alhaji malik waxe xam mom dalatul mu'min ko defé nak ñun ñepp jikko yi rek moy suñu problème suñu kër yi dara baxatu ci جاب نجاب ما يريد الله ليجعل عليكم ولكن يريد وليتم نعم انا بريان بري لول نيت نياغي رافل لول دار اماتو ندخ نداب يي ستول تم نداب يي مودي خول يي
1: بعد جام بي وته جابلن دي اك وولم تود اندك ياكا
2: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki ñu ngi am mbekté delu suwat di leen nuyu bu baax te di leen ziyara di leen ndokkel di leen bal wax di leen bal ak di ñaan suñu borom bo leen ñu jéggal tay nak mbokki ñu ngi fi ci Touba Janatul Mahwa ci kër ki nga xamni mom di Serigne Mustapha Ndiaye Al Karim Serigne Mustapha Ndiaye Al Karim nak fokk na ku ko xamul ci réew mi itam dégg nga ko muy borom taxaway bu rafet ci waluk ñaan asrar waye itam ci waluk jangoro yi nga xamni itam da fay dal dooma adamay mu di leen ci jappalé mom Serigne Mustapha Ndiaye kon mbokki tay mom lañu fekk ci fi kërëm inshallah fasiyene sekh ak mom waxtaan jëm ci walu liggéeyam ak taxawayam ak yenn ponk yi nga xamné war nako waxtaan ak ñun ak nim ci jappelé askan wi inshallah kon ba lañu dugg ci waxtaan rek dañ ko jox mu nuyo ak auditeur yi ñi deglu ñu tab ci waxtaanu cheikh mustafa assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam wa rahmatullah a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullah Seigne Abdoulaye no ngi lay nuyu di la fay ab nuyo gina bu nu santé borom bi subhanahu wa ta'ala di li ci mustafa alayhi salatu wa salam di sante ak di fetele wa sunu gayante sunu yakar ci cheikhna al khadim khadim al mustafa di ñaanal serigne touba cheikh mahamoudou muntakha mbake yalla sunu borom bayiko fi may ko fanu guddul lol wande ko wer mom way limna la serigne bi lepp yalla nako def dañ and ak mom lepp barki khadim al mustafa noni la ko ñaanal le cheikhuna wal wasilatina cheikh mahamoudou muhtar mbake ma khablukhuma muhtar nga ñaw nak ñu nuyo yi sunu kilifa yi nga xamanteni yep yi buñu tuddu tuddule buñu tuddé tuddulen tay ñuy defaru serigne touba di jital sunu wajur serigne abdul hadir ndjay ni khalifa serigne daru hasan ndjay diko siyaré te diko ñaanal di nuyu sunu ndjay serigne dam jigal khalifa cheikh mo digal ndax yalla defal nañu tawfiq ñaar yoy ñun sekk ni keur serigne daru hasan ndjay ak keur cheikh mo digal sunu wajur wu jigen bokku di setup serigne mo digal sunu wajuru goor di setup serigne daru hasan ndjay kon ñi ngi leen di ñaanal ñaari buntu kër yoy yépp di ñaanal suñu jabat gafa nek suñu borom sam leen taar leen dafal leen seen bëgg ci barke Serigne Touba ak buntu kër yi nga xam yépp rek dañ ñu suñu mam ta buñu tuddé tuddu leen te ñu defal Serigne Touba di sante yi Serigne Abdoulaye ci dooma adama yi nga xamanteni ni no ngi ñew fi ci nun ñi sante Yalla bu baaxa baax mo xam ñuy fekk ci Dakaru ci Fass Mbaw gënu fété ak dëkk bi nga xamanteni ni lu ñu am ci aduna rek Touba ñu ko gënal fu ñu mëna nekk nekk Touba ñu ko gënal ndax fi lañ juddo fi lañ yaro fi lañ jàngé fay defé lepp nonte ay ndjaré ndjaré lañ nak yu dëkk ci ndjaré waye té lañu Touba lool ba man nañ né sax suñu wajur sax Touba la juddo ndax 1913 la Serigne Touba jox ndigal sama mam ku yur sama baye man ñoko damal tok Touba du wa Touba jaxlé nga leen faaji leen ñaanal lool 1913 la won nga xamna ñun amnañ lu upp témir at ak nangam Touba
4: machallah
3: ñu juddo buñ juddo Touba la suñu wajuru goor sax Touba gi la gëné aduna mo ki magam la ki rakam yépp
5: kon ñu ñaan
3: bolem askanu ndjaré bi yur sama baye mo jitu Touba ci askanu ndjaré
4: machallah
3: ndax giñu wax ginaaw loolu rek ñi fi ñëwaat ñëpp ginaaw bi Serigne Daro San nélé 1924 lañ ñibi ci Touba aye mom nak 1913 la dekon Touba kon ñi ngi sante bu baax nak kon man leen ñun ñoo jitu Touba ci do ay serigne ñaan kat ci loolu lañ doon
4: machallah
3: ñi ngi sante bu baax ba Serigne Abdoulaye
4: machallah jeureujeuf Cheikh Moustapha kon ni ngi ko waxe amna solo xamna question mo bëggono laaj sax dootu ko jaar ndax ma ngi bëggono laaj kan moy Cheikh Moustapha Al Karim way melni ni ci biir nuyo bi indil nga ñu loolu tubarakallah machallah kon melni yow Touba ni nga faral di waxe du ñaan mo la bolé Touba waye da nga fay dekk ndax ciosan la ci mam ya batay ñu ngi ñaan nak yalla na gëna yag gëna sax bokki ma fat rek Cheikh Moustapha Ndjay Al Karim nak aljuma ju nek lay nek fi ci Touba yeen ñi ko soxla kërëm nak ci fatil rek mi ngi nek fi ci Touba Janatul Mahwa manam ci misal bo joggé Corneille Seigne Cheikh Saliou jëm ci hôpital Janatul Mahwa bo ñëwé ba tollok mbéd hôpital bi rek bo jaddé première mbéd sa chamoñ deuxième troisième quatrième mbéd bi rek sa chamoñ nga jadd bo jaddé rek bo jubalé ñentelu kër ci Sanday Jor mom moy kërëm wala fo taxaw fofu rek bo né kër Seigne Moustapha Ndjay Al Karim dañu lako won ci fatil nak aljuma rek la fi nek ngir fajeel len seeni aajo numéro mi yaangi ni 77 524 23 24 77 524 23 24 benen bi moy 77 440 02 40 77 440 02 40 seigne bi dañuy ubbé waxtan wi lu jëm ci walu lasrar mu melni lasrar dafa bari ay wax ji bari na ci dal bari na ay mbir yu ci am yu bari melni ni ciow li bari na way melni ni wax gi dafa gëna yombu jëmmé man gi lan moy lasral señ bi ak kan nga japp ni mom mo wara def lasral
3: wa lolé moy buntu ñaan yalla nga xamanteni né day melné nit ku ñu woy ab serignum ñaan kat ñu xuma nak serignum fajj kat serignum ñaan kat lañ wax
4: serignum ñaan kat
3: waaw
4: serignum ñaan kat da am serignum fajj kat am
3: serignum fajj kat da am nit nak mëna boole ñaar yépp manam jang fajj
4: waaw
3: da man ko
4: waaw
3: jang lasrar ba man ko muy jang ñaan yalla ñaan yalla nak la sar mo ci jitu mom moy faw nga xam jang la sar mom dang ko jang du lo xam nak da ngay mokal alcorane ning na man na ma la sar ngir mokna alcorane ngol damay geedu ci alcorane rek tax nga mané man nako dedet ni nga jang alcorane nu ngi ko jangé da ngay dam ci koko man mu jangal lako wan lako nga xam yoon wi ay yoon la nak ay yoon xam xamu batin la nak mom la sar xam xamu batin la ay yoon la dañ koy jang ni jang alcorane dañ koy jang ni jang xam xam non lañ koy jangé nga ci ngay mëna tok fi la sar rek ci nga mëna togué fi nit wala nek Italy wala nek Amérique wala nek Espagne wala fu mëna nek ci aduna ko wala ne la Seigne Moustapha man ne dañ ma japp ma ngi ni ci auto bi dem ci commissariat ba te so moytu sama ge dañ ma delu sama rew nga ne ko no tuddu mo ne la nangam la tuddu no sa yaay tuddu mo ne la nangal lu tuddu nga ne ko baxna wu dañ degeentu wat ci kanam lu motul fanweri min wo wala ne la wacc na auto bi lolu moy lu ne kett lu ne jonne mo koy fat lolu nak la sar moko man
4: lolu xam xamu la sar
3: xam xam moko man moko man xamu la sar rek mo man lolu la sar ni li jitu kon ndekate munoko muno don xam muno jang la sar te ngo xal alquran nopi faaw da ngay jang alquran ndax lepp la sar ci alquran la
4: ci alquran la
3: lepp dara gennu ci alquran
4: d'accord
3: xeyna nak
5: amna te ñi
3: ton alquran amna yo xamanteni ñi ngay def lu nuro la sar ndax ba ci suñu bokk civi day melne xam xamu la sar ni ko degge ba tay nak ñu nak am nañ ci aw wuté am nañ ci aw wuté ci seenu doxin don tay ñun man nañ ni geejju nañ jang nañ ñaari wet yépp ndax day melne xam xamam xawmu bokku ci rawatina xam xamu ñaan yalla buntu buñu gi safara birum dooma adama rek da nga wara jang ta ab serigne tamit da fa wara am ganday yoyu gandayul ñu togn la nga mëna fayu ñu lal la nga mëna fa jaajo fi ak mëna goko rek wara guñ la way ab serigne ñaan kat
4: ñu togn la nga mëna fayu
3: ñu togn la nga mëna fayu
4: ñu laaj la nga mëna fa
3: ñu mëna muy fa jaajo jot nga mëna fa jaajo
4: mëna nga mëna fa jaajo
3: ñaar yi fekkenti mëna goko mëna go donu serigne ñaan kat nga xam da ngay ñew ci ab serigne ñaan kat waxante ak mom la nga waxante mom defoko dam egg am jafé jafé xamna li jafé jafé fa ngi jëlé
4: d'accord
3: ñew de toyal ab xolam ci ñaan ci banexum ñaan nga dem sa aajo faju nga xamne fi nga ko jele ñaar yi fi ak ab serigne meunugo ko rek waru doonu ko ab serigne lasrar meunugo tat la sax xamul gud yoon lasrar xamul bo
4: inshallah
3: waaw kon lasrar nak buntu bobu comme waxtu do gatna te man nañ ci teunk emission yu mag yow lasrar kesse
4: deug la
3: man na ci waxtaan ci lepp nga xamanti mom nga meuna tok leg nit ñew fi wala nit ñew ne la serigne bi kat sama soxna daf ma ne ma damay may dama koy may batam tay mbokam ngi ñew te bu ñewé buñ toggé mo ñaané batam ci kanami mbokam duma ko mëna bañ ñak may bat te bëgguma ko may bat kon lim bëgg dégg li nga bëgg dégg fofu moy waji dafa bëgg ne la soxna bu ay mbokam ñu toggé bu ma ñaan bat
4: waaw dëgg la bu ci xel mi
3: nek nga ne ko baax dama tok do ko jox optéré
4: waaw
3: do ko jox safa do ko jox dara fi nga tok ngay def dagg khatim bind aw turam bind turu soxna ci adat ko liggey li nga liggey sa krus mu japp fi nga tok soxna ci ñew mool beuti ko am xelam ne dama juumon sama borom keur bal ma wax
4: donte na da nek ba fongul
3: fu meuna nek ci aduna jëru ñuy taw loolu moy la sar dagg khatim jox nit mu sango ci gëna tuti ci ngay tok xam nga diiw num tuddu xam nga ndayam tuddu xam nga num tuddu mom nga adat seen ñaari tour xam li rawhanam di japp nga adat li ngay liggey legg tour yalla ngay liggey da sar nak kenn mënu war tayru tour yalla wu wër
4: faaw nga am tour yalla
3: mënul nek mënul amul kenn ko nan la man na ma la sar amul tour yalla wu wër ma ñom ñaara and
4: señ bi la sar yombut
3: dedet yombut
4: cete
3: ta nit mënu ko dof sax mënu goom ne nit dana mëna la sar mu nangu ta du doon jam ko tub yalla dedet xam nga nak xoj ay bital jox la nga dem sang yom na
4: waw deug la
3: man nga ñew sax ñu wut ay kërign ak wala dem xoss ay da ñulal bam ñul ñu xoj seen bital wala jamb seen kayit wala bindi yi sax gaay legui di jaay
4: waw deug la di bindi
3: nga dem di bindi jenn gi yacce ko ay bind yow amna ño xam sax ñew jël jaay ay bind yow mi ni jaay bind mi sax xamoo luñ lay jaay
4: xamoo luñ lay jaay
3: deug ki lay jaay mi ni monale bi ubbe ko la bi karange la bi nangam nga rané ko wa bismillah daal di jël lu jox nit ñi waw xam nga lool nak du la sar lool du xam la te mo fi bari nak fim nek bari ci dekk bi fim nek ni mo bari ci dekk bi nga xamanteni ni kon tasdar li nga jitu moy ndax ñaan yalla dama koy waxtu wone li jitu ci ñaan yalla mu nangu moy wax deug tay lek lu lew
4: wax deug
3: tay lek lu lew nit bu dul wax deug du lek lu lew mën ta ñaan yalla mu nangu

0: gaw lu yalla bind ci aduna bu len jang ko baxam ko mom kep mo meun li ñen li ñaan lu ne kët ñu ne jonne lolu kep ko meun li jent tur yalla kep ko meun li jent señ ablay barki alquran nit wonama fune ci rew mi nek jafa jafa xawmako musumako gis lu dun wax mo turama turu nday ma tagale ko jafa jafa te gisanti won mak mom wa na xam nga nak ñaan nak yalla teral na ma ci mom wa ñaan yalla tek ndax kër gama fekk mako mom muy dakar muy touba muy fanen fama fekk rek sama kër bop la luyu mu fenn ñaan yalla teral na ma ci auto yi may dawal auto million la
1: ya ko wa deug la de
0: waaw te dekk bi nit ñi xam nañ ma mom touba gi ma dekk nit ñi xam nañ ni sama wajur te sama serigne nangul na ma sama talibé
1: cheikh amadou mokhtar
0: mom cheikh mustapha al karim
1: ni
0: taw cheikh al khadim
1: deug la
0: nangul na sama talibé tay xam nga ma ci touba gu ñek geew damay nekk ci daayira bi nga ma xamone yow
1: wallahi daayira mustapha ni al
0: khiyari ni turundo cheikh amadou mustapha
1: deug la de lolé wërna mom
0: kon man yi ni defuma serigne man ñaan yalla defuma serigne la dama juddu ci li yaru ci xam li moy lan nga xamanteni ni lo xamanteni ni luñu créé la nak ku xamoon sama ngelben da ngay xamoo lu soppé ko ci man ci ak ni ni mu melni yow mi di wax ak yow ba nga xam Mustapha Ndiaye nga xamoon ci année 2010 2009 fukki at fukki at ak juroom ci ginaaw manam amul lu soppé ko ci mom ñu soppé day amé lu soppé ay at lay doon ay at lay doon way leneen lu soppé ko ci man amul ni ma dañu lay dund ba tay lool nak moy xamni leen yor tamit nak donte nak askan wi ñu bokk di askano ndiaré yalla dafna barkam ñaan ci ñom dafna lool barké
1: lool mom deug
0: ndax fi ndo li ñaan yalla lu fune manam batu ndiaré day lay sang dakaru da ngay deg ñu nan la le nangam mam ndiaré ci dakaru le daw wala xéetu mel non gis nga ciusanul ñaan ku lool lajali fuñu juggé ñaan ndiaré
1: ndiaré
0: fofu la ciusanul ñaan juggé Cheikh Al Khadim Khadim Al Mustapha mo waxon ak ngewotam ni len ñaan lu muñta ñak wayé digël na len mu ngi ñaan ngeen dem ndiaré lool waxi Seigne Touba la Seigne Saliou bako net li té légui nak man la man sama bakki jur sama baye man Seigne Touba ko jox ndigal mu ñew Touba xam nga ay dooma ngi dund ay kima jur sama baye man ay dooma ngi kon man limay wax lu wër la
1: te dëkk biñ koy waxe
0: ñepp xam nañ ah ñepp xam nañ ñepp xam nañ ko lu nit ku ñu umpalé ci dëkk bi mom momi kon parce que mo jitu ci askanu ñare fi ci Touba mo jitu ci serigne ñaan kat fi Touba
1: machallah
0: ki ñëkk den ëpp serigne ñaan kat di fajj ci ñam fi daana dam mu ñew mu fajj dam dam bi ñetti fan koku jur sama baye man
1: machallah
0: waaw kon non la demé la sara da rek non seigne fi mi ngi non kon xamna né seigne du ko rek
1: amna solo ko xamna dañ ci programme émission spéciale bo xamni ci walu la sara rek lañ koy waxtané machallah kon dal seigne bi ni ko waxé dal ñaan kon bala nga koy mëna def faaw da ngay gëjju ci la sara bo nopi melna ni kon bu doon ñaan bâtiment la fondement ba ngir mu dëgeur mom moy la sara faaw nga am xam xam bi man ko bo nopi tubarakallah machallah donc ci mbokki fatali ni émission bi ñu ngi koy défé fi ci kërëm ci Touba Janatul Mahwa yeen ñi ko soxla nak aljuma rek la fi nek manam mbokki Touba ak liko yeb ko xamne soxlo nga cheikh mustapha ndial al karim aljuma rek la fi nek keureum nak mi ngi nek fi ci touba janatul mahwa manam bo joge corni serigne cheikh saliou jëm janatu sanday jor tableau hopital bi rek bo fi accès hopitalu janatu tableau bi jëlal teli bi nga xamne rek mom mo jëm ci hopital bi del wañi ci sa chamoñ premier mbedd deuxième troisième quatrième manam ñentelu mbedd bi nga jadd bo jadde rek ci premier keur deuxième troisième quatrième bi moy keureum wala sax bo accès ba ci tableau hopitalu janatu bi rek nga taxaw wo ko ci numéro téléphone yi 77 524 23 24 wala 77 440 02 40 77 440 02 40 ci fatali nak aljuma rek la fi nek waye yenen beusi tamit teewul ku ko soxla it man nga ñew ndax bu fi nekul itam nim la ko waxe ndaw mi ngi fi inshallah rabbi ku ñew lepp lu sa aajo dañ ko mëna fatti legi ci biir yoy deg na nga wax kon tay ci misal kon buma déggé sax seigne Moussa ki nga xamni tay mi ngi lay déglu am ay jafé jafé comme ni nga ko waxe mo xam jafé jafé liggéey la wala ay jafé jafé lu mu bëgg sétlu wala jafé jafé yaram wala yu mel non koku yow ñoñu yeen taxaway ngay am ci ñom ba jappal leen ci walu
0: xam nga nak man dama jang la sar man dama ko jang du ciagne rek dama nan dama juddu ci famille bo xam famille ñaan kër lañ ma juddu sen won dama wax doon ñaan kat dedet
1: doon no rek yam
0: dedet manam donte dol nek nañ ci sa deret bo ci yengo dana yomb moy ijaba
1: waaw ijaba
0: yalla du teral aw askan xey di len teddadil
1: dedet
0: askan wo moy ñoy teddadil sen bop yalla fekk len ci lolo alak len
1: yalla da amandu
0: wa yalla dafa manu te lo mus mu no ko nax way lo dof yalla
1: do nax muko
0: légi nak xam xamul asara dama ko jang ni mako jangé non la jangé walum fajj nga xamanteni ni tay nit ki dana ñew ci man tok ak man ma xam ki jafé jafé yi ne ci mom xamna nangam ak nangam la ko wara bindal da xam fi nga ñew fi kër gi nga ma fekk fi jannatu wa ñew lum gatt ñaar fi gonen ci kër gi di jangal qur'an ma dafa len internat fi ci kër gi ñoom fété ñep kaw deuxième ñoo dëkk ci kaw
1: ñu dëkk ci kaw
0: te amul fay dara internat bi amul fay dara

0: lepp ya ko
1: lepp maren ga godal wa legui nak fi nga am lepp fi lepp luñ fi lepp luma jëf luñu jox nit fi lañ ko liggéey ci kër gi luñ la waré bindal nga sangoo ko
0: wa
1: xana luñu lo xamanteni ci Allah bi ngay wuté ji mom nga xamanteni lu mel ay reen
0: ñu
1: war ñu fa faje nit ci tawat wala xey du mel non
0: wa
1: way luddul lool rek fi lañ ko liggéey ci kër gi lepp nga xamné nak nit ki da na ñew tok ak non ñu xam jafé jafé yi ne ci mom xamné ki kat nangam lañ ko wara bindal waye li la war andal li la war andal ngir mbiram safaraw lolou mais mom fi la dekk lolou dama nan fi la dekk lolou mom fi la dekk nga xamanté amul bis bu may xey ba ngon jot te duma gis ay nit ñu musta gis manam tok na luma fukk lu jéke fukki at ya amul bis bu may xey ba ngon jot te duma gis ay nit ñu musul gis mo tax Touba gi comme ni nga xam aljuma ji xat na lol ci ñom jamono ji nga xam da ngay dem ba nga xamanteni ni da ngay dem ba guddii waxtu yi may wax ak yow nit ñi dina ci kër gi di trok ta lolou du leg leg day dis ci yow da nga wara xey ci gaaw bi di weer bi delu wat Dakaru lolou day xawa dis leg leg ba taxna damay bëgg leg leg am ko xam da fi dess mom legi ci kër gi nga xamanteni ni leg leg amna nit ñoo xam dañuy jël ci rendez-vous te seen rendez-vous mën ta xaar aljuma bu jot nga xam ñom waxtu wuñ soxla seen garab rek wala seen ñaan mom dañuy ñew ci kër gi ko xam soxla na ma yit ta soxla bi xeyna man na ma nek Dakar waye man na ko safara fi te duñu gisee mak yow ñewal ci kër gi
0: da
1: nga fi fekk sama ndaw mu fa ñu jokk ak yow
0: ñu
1: fa ci aaju ki nga xam dem na ba nga xam mom man la soxlal bopam personnellement nga xam mënu ñu ba ñak gisee koku aljuma dañuy gisee mak waye nak bis yépp mom amna ku ne ci kër gi waye man sama bop mom aljuma la fi nek
0: machallah
1: wa legi nak bu ñewé nak ci li nga xamanteni ni moy walum xam nga nit mom damay japp ne li jitu ci nit ki nga xam excellent ci yow Seigne Ablaye moy set ay mbiram
0: set ko bala nga ci dug
1: doom adama bu ne ci aduna budé set lu ay mbiram di sok borom xel man na réussir aw yoram
0: budé set lu ay mbiram
1: tay di sok boromum xel man na réussir ak dundam
0: ci lu yomb
1: set nak man deg na ci ñu bari tok na ci ak ñu bari waye ma ngi sédel sama borom ma bind lima ci yalla denk xamuguma ko yalla denk
0: mom set
1: ndax man na ma wax bo xal ne ci bir poste suma nexé waaw te lepp ci alcorane la koy sété li nak mom du lo xamanteni ni ndax waxna ko fone togna sa almagne wax ko fa
0: waaw deug la
1: ndax may serigne bi ñeuk déplacer fi télévision
0: yobuk almagne
1: dafa mo émission lolu mako ñeuk def sénégal kon li may wax ni luma xam la
0: deug la
1: moy motax mané la ñaan taral na ma man
0: waaw taral na la
1: nit mënutuma ci jox luma amut
0: deug la
1: nit mënutuma fi yobbu fuma demul
0: deug la
1: mom ñaan
0: deug la
1: kon lepp luma ci waxe non la démé waye nak nopi gi li tax mënututa né mënu gutta né
0: waaw
1: moy leg leg mbir bu ci amé ñu ci nek ta bokku ñu ci
0: waaw
1: diko yak
0: waaw
1: yow bo noppé yak ñoma yam
0: deug la
1: bo len bayé li nga mom yow nga xam man ñaan dama japp né man ñaan fi non doyen la ci man doyen la ci ñaan man
2: yow
1: waye ab tool ku ci liggéey ba dégg jaajeuf bo mu tool bi xam nga fa tool bi yam xam nga dig tool bi moy man yef yi dama ci bokku su doon luñu sédolo kenn duma ci ëpp
0: ci
1: kon duma nangu nak di sétane ay goné di ci wax lu waxuut di ci def lu defuut motax lu ci wara dama koy def ba ci Mustapha al-Karimi fi ne li nekk ci dëkk bi ci ay Mustapha al-Karim diko wuyo kenn xam nu mu tollu
0: deug la yaatu na dé
1: ta afa man kenn dawako dégg kenn ñepp ci Cheikh Mustapha al-Karim ginnaw sama turundo ci man la nit ñëk dégg nit ku ñukay wowe ci man mi la wax man mi Mustapha Ndiaye mi la ñepp dégg ñëk dégg nit ku ñukay wowe al-Karim
0: rawal
1: ginaam man nak bari war na fi nek ni legui nak yiñ ci def nak te bokku ci mo xaw doy war
0: machallah
1: wa mo doy war
0: machallah
1: lol dal moy walum setangi non kon li ci am solo moy nit bu ñewé ci non li ni ñëk def moy li ni ñëk def lan ay yow moy dañu set sey mbir ba paré
0: ba nopi waaw
1: ba xam lan mo galan ko sey mbir
0: waaw
1: buñu neppé ci set gi nak amna fi yenen yo xam bo ci duggé xeyna dañ ci
0: inshallah jërëjëf Cheikh Mustapha Ndiaye al-Karim mbokki fatali ni émission bi ñu koy défé fi ci kërëm ci Touba Janatul Mahwa yeen ñi ko soxla nak aljuma rek la fi nek manam mbokki Touba ak liko wër képp ko xamné soxla nga Cheikh Mustapha Ndiaye al-Karim aljuma rek la fi nek kërëm nak mi ngi nek fi ci Touba Janatul Mahwa manam bo joggé corni Serigne Cheikh Saliou jëm Janatu Sanday Dior tableau hôpital bi rek bo fi accès hôpital Janatu tableau bi jëlal teli bi nga xamné rek mom mo jëm ci hôpital bi del wañi ci sa chamoñ première mbéd deuxième troisième quatrième manam ñentelu mbedd bi nga jadd bo jaddé rek ci première kër deuxième troisième quatrième bi moy kërëm wala sax bo accès ba ci tableau hôpital lu janantou bi rek nga taxaw woko ci numéro téléphone yi 77 524 23 24 wala 77 440 02 40 ci fatali nak aljuma rek la fi nek wa yeneen ko ci tamit téwul ko soxla it man nga ñew ndax bu fi nekul itam nim la ko waxe ndaw mi ngi fi inshallah rabbi ku ñew lepp luy sa aajo dañ ko mëna fajj señ bi
1: di ñi égal ci lasrar
0: wa
1: ndax tay lu melni walum nit ko xamne dafa bëggoon am ay keuyit
0: wa
1: yaaka na lool mu luma nit ñi xam la
0: wa wa wa
1: ndax bari na luma genn rew mi loolu ci la bok
0: wa wa
1: moy genn rew mi ngir yu mel nonu legi dañay dégg na ko señ bu am day tok ne la man dama ñaan ci walum visa te mo mënta tukki
0: te mo mënta dem
1: tay yow mi ñew ci mom diko ñaan la mo la gëna bëgg tukki
0: mënta tek tankum aéroport
1: wa ambassade bu mom ni dak mom ambassade bu mu dem ñu dakh ko mom
0: tamo
1: neena ma mëna ñëne li ñu
0: walum tukki ko
1: xel dem lima gëm moy señ Abdoulay moy nit bu leen la da lay ñaanal ngam kër wala lay ñaanal ngam auto da war fek mom ko nopp mom ndax nit lu mu lay ñaanal ñaare mo la koy gëna bëgg yow rawati ñaan kat bu laaj xaaliss muy laaj na la nangam la lay ñaanal ci mbir mi ko kon bëgg na xaaliss
0: deug la
1: kon ba noppita mom lim lay laaj mo mënu ko wala lim lay ñaanal mënu ko ko lolu gëmuko man ñaan ci walum tukki nak kep ko am da nga nek fi ci rew bëgg am ay keuy ngi dem bo ñëwé ci man da na ñaanal nga dem musuma tok nit musta tok fi ay temeri temeri nit nak la ñaan visa ñu dem
0: ño xamni tukki nañ fi
1: tukki ñay europe
2: kenyek fm
1: ku nek bi temeri rewata beug am ay keet ñi bi senegal bu mu tayag fa wa ma telephone wala say mbokk diglu jotaay bi jox len sama numéro nga woma ma wax la yoon yu jaar ba nga mi keet ma lebal la len li nga ami keet ño fay ma
0: ño fay
1: non lay ñaan ci walum keet
0: ci walum keet
1: amna lenen lo ñi tak gis fofu
0: ndomba gi lum don ndomba gi
1: wa ndomba gi rek mon legi mom deg na ndomba lu ne
0: wa ndomba yi de legi beuri na mom
1: ndomba lu ne la gis nga ñeuk tok ci ak television tudd ak ndomba tudd ak autour man la ma ñeuk tok ne ndomba nangam gu am autour mako ñeuk wax ginnaw nak ndomba ya nga dan deg ñu nan ay kundu ngare
0: wa
1: ay ndaku ndamak xéddu mel non waye lul lolu wala ndomba ngare lul lolu ci television la television ma ñeuk tok fi ci senegal gi tudd ndomba gam autour muy tudde ko ndomba ak dabé ndomba go xamanteni réew mi bam réew mi daj melni man ma fi defar
0: ndomba go
1: non ta dem na ci 5 continents yi dam na ci 5 niou réew yépp waye dam na ci 5 continents yi moy dem na ci rew yu bare kilifa yu bare tak nan ko moy ndomba go xam kepp ko tak ci aduna
0: wa
1: te nga yakal la yow sa bop xam nga nak loy wax ci aduna yow nit ñi nañ ko xol ci yow ba pare
0: deug la
1: moy man nañ nit ñi nañ xol fa ma commencé fi ma ci tay
0: xol fa nga départ
1: ci digënté bi nak xam nga yagut nak
0: wa deug de yagut
1: legi nañ xol digënté bop nak kon amna lu wara lolu
0: deug la
1: legi nak yoy nak moy ndomba la go xamanteni ni duma ci nango wax legi lu bari waye dal kep ku yalla dimbalé ci aduna ba nga am ko manam da nga rombé té ku la rombon da nga romb fofu la ci taxaw ba ku am ko soxla ñew
0: mom ndomb ak dabé dañuy dugg nak ci tawat yi nga xamni moy dal do ma damaay xamna waxtaan wi sax melni li ci dess bëreetul waye dañ koy teunk amna buñuy wax new carton ci walu sey mu melni jangoro lu jo xamni bari na goor ñum sonal lool melna nima ko waxe ben médecin nak bari ci dem neena ko melni jangoro new carton nak yoyu melni ni wax gi da gëna yomb fajj waaw gaay ñi dañ ci ciow di wax rek
1: legi nak mu ci ñew nga ci walum fajj
0: wa ci walum fajj mi wax
1: moy ne nga tuddu nga
0: new carton
1: gis nga nak fofu lima ci ñëk taw moy goor ñi nga xamni dañ fa wéssé nawra
0: moy mballu
1: kep koy def bo ko ko xam dang koy def bo ñëwé sama kër bu lu mako nab ta nak ma ngi leen di wax né danger bu reuy ngi ci ndax day li gëna neew ci limi def moy day delos awra gi ndaw
0: koy delo muy tuti
1: yemul ci lolu man na la yaq sa sidit ba sa awra dootu mëna jugati li gëna bon ci aduna moy lolu ci goor waxuma la sax yalla bañ gi mu ko bañ waaye tawat yim la mëna juro ci sa bop boko xamone di rut def lolu na dafa am liquide bu spécial bu koy dindi ci man moy ko xamanteni koku bo ñewé bu luma ko neub wax mako amna nak ño xamanteni jafé jafé bin am moy ñom buñ dé sey dañuy gaaw ex sen bok lolu dafa amna pomade bo xamanteni boko jëlé ñett fan no bëgg sey ngay sey
0: sans effet secondaire
1: dedem doko lek doko nan
0: wa doko la wa loy diw
1: la du garab yoy lek loy nan lem la ko liggéey
0: lem luñuy diiw la rek
1: luñuy diiw la
0: ah lolou
1: man garab yima la jox mom garab yu leer la jox man ndax man luma lay jox ci aduna rek moy man damay xamne li mom sama dal amul jafé waaw bu amna nak ño xamanteni ni dañu am yépp seen awro da delu bundé sey ak seen soxna wala xat gelay ñu yek seen bop lolou lay amna ben sunguf mu tuddu sunguf al karim dafa am liquide al karim am pomade al karim am
0: d'accord
1: moy ñetti al karim ñom ci walum sey moy pomade al karim liquide al karim ak sunguf al karim mo fi jitu
0: waaw
1: koku mom kep ko xamant da nga am jafé jafé yi sey bo ñëwé bu jël traitement bobu wër man na samaay garab yi ci ëpp traitement lay nekk dalay fajj
0: du la calmer
1: ay garab yo xam ay garab yi calmer yoru may garab yi calmer man garab yi fajj la yor nit bu len doxum city dama koy dindi ci nit motax dama koy traiter mom
0: doxum city
1: dama koy traiter motax gëwuma nit ku na la man na mala fajjal ci doxum city ju lu mutul fukki fan gëwuma lolu man
0: am na ñoo xamne kay ci bis bi lañ wax joni
1: man gëwuma ko nak man man lolu gëwmako mo ngi nan dañ yok awra man gëwuma lolu yok awra
0: ah lolu it gëmoko
1: gëwuma lolu man mi ngi melé ko nan la sa loxo bi man na la ko yokal bam gëna gudd nima ñak gëmé lolu lolu la gëmé lolu awra ab ciir la nit ne awra man na delu man na gëna ndaw
0: delu
1: nga dafaat ko bam delu mel na melon moy amna non lay démé waye gëwuma ci aduna mukk ne manam lolu amna bu fekkenti ma ni walum asma ko dama ko juddu walé won man dama juddu walé won asma man sama nday sama mbokk ñepp sama wajur yépp xamné man dama asma won ñima dekkal xam nga nak li gëna bon ci aduna say mbokk diglu nga xamne li nga wax da ngay fenn lolo gëna soof ci aduna manay yow di lay diglu ñepp xamne lay diglu xamne da li nga wax da du ci deug man dama asma won man ta ma fajj sama bop bu werna ay at nak la ay atay ni asmatuma mot asma man nako fajj
0: waaw lolo
1: ay témini la ci fajj nak
0: nga ci fajj
1: waaw bañ wër asma mom du jafé febar yi may fajj mom la ci gëna upp yermandé
0: waaw mom asma
1: dama ko xam légui nak jigen ju muñu am dom koku mo gëna yom askanu ndjaré ku yëngu ci walum fajj ci goor ak jigen nak ko xamne da nga am jafé jafé am dom bu yalla dogalé nga tok ak man da nga am dom fi actuellement ni may wax yow ñaari turundo ñoo ma nga ñaar fuk
0: ki turundo te lepp ci côté bobu
1: ñu upp ci ñom donte nak amna ay mbokk dañ may tuddé dom
0: waaw ñu upp ci
2: waay yu ngi dégg Tienier FM 98.6
0: lolu la ci ñukka
1: waaw
0: machallah
1: amna ko ci ñu bari nak kon walu am dom mom amna ci xam te ma ngi koy fajj muy goor ak jigen du problème goor rek jigen nak moy am jafé am dom nak niko jigen di amé non la ko goor di amé mo tax man dama leen soxla ñom ñaar ñep
0: waaw
1: gis leen ñom ñaar yi wala jokk ak ñom ñaar ñep
0: waaw
1: surtout nak ku jigen ki
0: waaw
1: ndak même ko gor ki amé jafé am dom man nako xamé ko ci gu jigen ki man nako xamé ci gu jigen ki suñu woké tok ñom ñaar dina lacc ku jigen gi ci kanamam ku gor ki limuy dundu ba xamna xamu gor ki nako yow li mo la té mëna am dom té jigen gi la koy xamé waaw ni walum am dom kon ni ci dess nak moy lu melni estomac yoy dañ koy dindi
3: waaw walu estomac
1: waaw lolou dañ koy dindi tension nonu kum sonol lolou yoy garab yeb ay traitement la waaw nga xam bañ buy metti
0: waaw bañ
1: koku du garé sama ko do ko gënalé
0: ak lu mu du mu doy war
1: do dama né bañ buy metta la waxuma bañ bu yaqku nak
0: ah bañ buy metti
1: man fañuma ay bañu yaq yoruma duma problème bañ ki nga xam bañum day metti ba sonol ko ak lu ko andi metti mo xam bañ bi yaqku monop di metti
0: waaw
1: bu ñewé yaq bi dama ko fajj waye metti lay dindi ba dootu metti
0: bam seddu guuy
1: nga xam bu ko nexé bu dañu mëna la ndawal ndax dama ne bu dé ñu gu ci kër gi bu ënaré bañ bu dé gënd wo yo balé
0: la seññu ki man la
1: wallahi wallahi
0: la machallah machallah
1: kon dal seññu ablay mi ngi non
0: mom nga daf mel dafa yam ak waxtu yu mat sax
1: waaw
0: am na solo lol tuar kala
1: xam na ne bëgg na ñuy def jotaay yi
0: inshallah
1: ndax lepp xam xam lay doon
0: inshallah
1: ngir ñu ci jariñ nit ñi
0: inshallah
1: ndax jamono fofu la tollu
0: deug la
1: kon ma ngi sant yalla bu baax
0: jerejeuf
1: ndjay ni tejje fi nga xam fi lay baaxo tejje rek
0: mu
1: ci sama buntu ci serigne touba di cheikh amadou mokhtar kon dal bis yep no ngi fass mbaw
0: dakar
1: bisu aljuma bu jot nak mangi fi ci sama keur gennatu maxwa kep ko xam ñew nga bisu budut aljuma dang fekk sama ndaw waye man sama jëm bop mom aljuma la fi nek
0: aljuma nga fi nek
1: numéro yoy nga joxe yir moy sama numéro
0: inshallah
1: benen numéro bo jëlit joko wo ci ak man
0: joko
1: numéro bi ñaari numéro ñoy sama numéro yi bop
0: joxe wat legi
1: ku ci wote joto ci ma ci ni ngay wote sama ndaw lañ mag ñoma nek waaw ku ci wote ci ñaari numéro yi joto ñu ni ngay waxal sama ndaw yi bop lañ mag ñoma nek
0: machallah
1: leg leg nak ligli bi den tollu fo xam do meuna jël téléphone
0: bi
1: di wax ak ñepp waye dana am leg leg kilifa yo xamane dañay woté dañ lañ jox sama numéro personnel bo xam man lañ jokkol waye numéro personnel mënoko amé fenn pour ci ñaari numéro yi ñaari numéro ñi ngi ci jot ñepp sama ndaw lañ
0: machallah
1: kon dal seigne ablaye ñi ngi sant yalla bu baax
0: jerejeuf
1: ñepp wa safarillah li wa lakum wa lishahadil muslimina wa assalamu alaykum wa rahmatullah
0: aminu alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh jere ngeen jëf mbokk yi kon li mo ne kon émission bi nga xamni kon ñi ngi ko doon amalé fi ci Touba Jannatul Mahwa ci kër Cheikh Mustapha Ndiaye Al Karim di fajj katu aajo de ngeen mbokk yi waxtaan wi asrar mu ci jambar lol Touba kala sunu borom may ko ci xam xam de ngeen nim ko waxe ci maam yalla waye am ci lo xamni tam daf ko jangal bopam boole ko lamu don su ko defee Touba kala mu gëna am di solo lol waye de ngeen itam li nga xamni lepp daf ci ñaan Touba kala machallah ngir ñi nga xamni kon am nañu jafé jafé yi nga xamni yépp waxtaané nañ ko inshallah kon mëna ñu jokk ak mom ci fat nak mom Cheikh Moussa Ndiaye Al Karim nim ko waxe legi rek la koy bamtu waté moy fi ci Touba ci kërëm ci Touba Jannatul Mahwa nim koy faral di waxe nak mom luyewul fe luyé fe mom kër gu mu nekk di ñaan muy Touba muy Dakar fu ci ne kër bopam la kon ku ko soxla fi ci Touba Jannatul Mahwa kër bopam nga koy fekk bo ñewé inshallah rabbi ding ko fi fekk ci fatali nak bo ñewé ba tableau hôpitalu jannatu rek muy tableau hôpitalu jannatu maam bo joggé corniche seigne cheikh saliw jëm jannatu sanday jor ci tableau hôpital bi rek bo jaddé melni lu jëm hôpitalu jannatu sa chamoñ premier mbedd deuxième troisième quatrième manam ñentelu mbedd bi nga jadd ba tax ci sa chamoñ rek bo jaddé itam ci mbedd mom premier kër deuxième kër fo taxaw rek bo né kër cheikh moustapha ndjay al karim dañ lu ko wan wala nga woko ci numéro téléphone yi nga xamni mom moy ay numéro boko jotul da nga jot ay ndawam 77 524 23 24 benen bi moy 77 440 02 40 77 440 02 40 ak cheikh moustapha ndjay al karim kon bokki yalna jangoro yep faju bi barakati cheikh al khadim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dig dajje benen jotay.
3: Vous écoutez le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchener FM et l'RK FM.
4: Le réseau
3: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air yu djoko, djouge Dakar, Touba ak Louga, Diar ci Tchener FM ak Diantib FM, indi l'RK FM, di bati jam, djaplante ak wolente gu andak yaka.

0: jamuti wadde jagalen di ak wuri
1: ak yaakaalum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mangi len nuyu di len ziarah di len dokkel ñu sakko won ñom nak ci ma waxtaan ci tombe bi serigne murtada juñu legi muy muñ muy tombe bo xamne japp na ne amna solo ñi diko waxtane jamono yep ak barab yep ndax day likoy sabab barab du ci muccu jamono
2: ci FM ci ñere FM
1: waxtu wu nek FM nit ñi di ne ci lo xamne laaj na muñ kon diko leral nit ñi lan moy muñ leral le nit nuñ koy dafé ak lu mu laaj japp na ñu am solo la kon tombe bobu mbokk yi xalaat ba bëgg ñu waxtaan ci japp na ne ci jamono jom solo rawati ne waxtu yi nga xamne ni ko serigne mutada waxe nit ñi guddé ak bëcëk ñi ngi jambat ay xat xat ay tiss ay metit ay jafé jafé té serigne abdou qadir diop ay bi mu ubbé barké loko ci ñang mom solo mi wané na né loolu mok dund gu ñu and ndax borom bi mo watti né dana leen nattu ya le natou
3: cieñe fm
1: ci ay xéeti natou yu wuté waye su boba nak ñi nga xamné ñom li natou bi laaj sama digënté ñom def nañ ko borom bi tuddu na fa ñenti xéewal yo xamné yalla dana ko may ñimul té moy limu wax lay yow bashiru sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alim salawatun min rabbi wa rahma ulaika muhtadun muy lu am solo lo xamne kon japp na ne mat na waxtane motax inshallah danañ jema leral lan moy muñ solo sumu am xeyete muñ yi am yan la waxtane luy dimbali nit ci meuna muñ ndax leg leg nit bëgg muñ waye mu jafé ko waye amna lo xamne nak xeyna bu ko xamé te bayiko xel man nako dimbulé ba mu meuna muñ muñ ko rafet waye waxit yi nga xamne danay galankor nit ki ñaare ba du meuna muñ ngir man ko may inshallah taala ci tombe yoyu lañ bëgg teñ waxtaan yi xeyna di leral lan moy muñ japp na ne lu metti wala am natou mo gëna yaatu sax lu metti am natou lañuy muñ ndax am natou nak dana neex dana naqari waye muñ dal moy dekkou am natou sa bu yalla wacce ci sa kaw am natou nga dekk ko lamu laaj lepp nga def ko te baña salit baña jambat baña taxaw taxaway buy wone ne bego ci natou bi wala neexula baat bi borom xam wax nañ ci lu bari imam junaydi mi nga xamne moy cheikhou soufia daf daan wax ne muñ mooy tajarru'ul marara min ghayri ta'abbus daf ko daan misale daal ñu jox la naan gu wexat nga naan ko mu jàll te feeñut ci saxar kanam kenn xamul ne li ngay naan neexul moom noonu la doon misale muñ ne mooy tajarru'u al marara min ghayri ta'abbus xam nañ ni nit boo jàkkaarloog nit léeg-léeg suy naan lu wex mbaa lu naqari ci ras naxar kanam bay def rek ci nga xamné limi nan neexul imam junayd né nak muñ nak moy nga nan lu wex té du feñ ci sa kanam kenn du xamné li nga nan lu wex la waxin la ci né lepp lu wacc ci sa bop ci lu naqari bu mu feñ ci yow bu nit ñi xamné autisme dal na la lolu genn anamu leral la ci imam jurjani dan wax mom né muñ moy bayyi jambat metitu musiba jambat lo xamne dang koy jëm ci kudul yalla tarku shakwa min alamil balwa ila ghayri llahi almawla nat bu ak ci sa bop do ko jambat kudul sa borom imam jurjani nen lolu moy mu wa ibn qayyim teunk yoy wax ne mom muñ moy nit ki teye bakkanam ba bu autis amé du tit
0: yéen a ngi déglu Tiennière FM 90.6.
1: téye ay cëram ba duñu jaxasoo fu moomu tënk na ne muñ faw yaram jëmmi nit ki am xelam ak xolam da ci jeexital am na ci wàll aw làmmiñam am na ci wàll waaye cëram yi ci des am na ci wàll bu la aw tiis dalee sa xol bum jàq bum jaxasoo bum tax nga fàtte yàlla waaye saw làmmiñ bum wax lu waxul waaye say cërit buñ daf luy firndeel ne yow mii dangaa jaxasoo ñu bari ci nit ñi bu leen aw tiis dalee njëkk seen làmmiñ di ko wax soo jàkkaarloo ñoom rek xam ne dara dal na le loolu jàmbat la yoggooral ku la seen yërëm la léeg-léeg sax nga yokk ko ba mu ëpp ay loxo loolu xeetu jàmbat la imam xëy imul xëy nee na bokk na ci muñ say cër bu la aw tiis dalee bu cër yëg ne tiis dal na la bu nit dajee yow njëkk nga koy wax dara mun la xanaa dara daa dal xam na ci nit ñi noonu lañu jàmbate duñu wax ci seen làmmiñ waaye seen i cëray wax nañuy doxeeg nañ ko yëngale boo jàkkaarloo ñoom rek jàpp ne am na leen dal loolu ci xeeti jàmbat dañuy tere ci la bokk ab julit bu ko aw tiis dalee lu mu man war naa fexe ba ay cëram du tee nam waroon a doxee noonu lay doxe aw làmmiñ ñi mit bu mu jàmbat jëme ji guddul yàlla suñuy seetlu nag ñun ci sunu dundin bokk na ci li ci gën a fees jàmbat daa bokk ci sunu dundin jàmbat léeg-léeg sax ñu di ko def duñ ko yëg ci ay barab misaal bi ma ci joxe mooy ñun bokk na ci aada yu rafet yi am fokk jàmmante waaye sunu jàmmante yëpp njàmbat la sunu jàmmante yëpp njàmbat la fi mu ne nii nit ñi buy jàmmante bu ñu dajee li lay wax naka def naka tàngoor wi naka tàngoor wi bu seddee nga jàmbat sedd bi bu mbooyee moom ngay jàmmante maanaam nu jamono indi rek noonu nga jàmmante nit ñi loolu mooy yaa ngi wane ne anduma ci neexuma boo dajee ko xam nag boo ko jàmbatee naka tàngoor wi dalay wax ne la alhamdulilahi ala kulli xaal bu seddee noonu ndax ab julit loolu la war a wax alhamdulilahi ala kulli xaal ak lu mën a xew ak lu mën a ñëw maa ngi sant yàlla ba ci ay barab yoo xam ne sax ñun dañuy jëfandikoo njàmbat te yëguñ ko te bàyyiwuñ ko xel masalan ay xew-xew ñaare bu amee nii ba jàll bokk na ci li nit ñi di jàmmante buñ dikkee di wax ak yow mooy ana gan ñi mbaa ñi ngi wàññiko loolu jàmbat la léeg-léeg gan dékku sax rus moom itam jàpp ne kon dafay ndekete yi yàkkamte nañ mu dem gan lis da ko dafa rëy ci lislaam loo def ci moom yiw la léegi nga di ko jàmbate ne mbaa gan ñi wàññiko ñi ngi wàññiko yooyu yëpp nit ñi dañ ko wax seen làmmiñ di ko duñ ko yëg sax waaye ci luñ tàmm la ba noppi kon mel na ne ñun bari nañ loolu lu ñu jàmbat donte dañuy foog ne kenn
2: jàmbat
1: koo laaj ci ñun day wax ne mi ngi muñ fekk ay cëram mujut aw làmmiñ muñut ndax waxtu wu ne mi ngi yëkkati kaddu yoo xam ne bu muñ meloon ni mu war a mel kaddu yooyu du jot kon jar nañ bàyyi xel waxi Ibnul Qayyim jooju mu ne mooy sa bakkan bu mu tiit saw làmmiñ bu mu jàmbat waaye say cër buñ jaxasoo di wane ne am na aw naqare wala tiis wu nañ ci si yow muñ mooy xol bu sax tartar bu ñëwit sab xol sax dëgër mel na mu war a mel nangu koo dékku jéem ko attan xam ne borom bi lu mu tëj nit ku ne attan na ko ndax wax yàlla du duxu te nee na laa yukallifullahu nafsan illa wusaaha
3: saaf
1: xam nañ attan nga nattuyu kon léegi nag gore ak muñ ko moo fa des wala nga ñàkk gore di ko jàmbat te jàmbat yi amul solo ndax du soppi dara ci doogal waaye nag li ëpp solo foofu ñu war ko bàyyi xel mbokk yi mooy muñ di yàlla soxla ci jàmm ñi mooy bu tiis wi wàccee ci sa kaw ca saasa nga jëfandikoo muñ gi lislaam du rafetlu yàlla bëggut jàmm boo xam ne day jàmbat ba jaaxle dema dem ba amatul fu mu jëm mu door a wax ni maa ngi muñ moo tax yonent alayhi salaam daa waxoon soxna soosu nga xam ne da koo fekkoon ci armel muy sëgg di jooy yonent alayhi salaam ne ko muñal soxna sigg ne ko toppal fële li la dal daluma bu la daloon doomu muñ loo jàmbat ñaxtu yonent bi bàcc ko fa am genn ku ñëw ne ko ndax xam nga ki fa ñëwoon loo ko wax mu daal koy nett lim wax mu ne ko naa xamoon ne yonent bi salaam soxna sa tit neena ñew fekk yonent di kërëm dan na ko xaw mo ne won yawade waye muñ na legi ci la ko waxe won ne ko innamas sabru 'inda as-sadmati al-ula ne ko buñu wax muñ nak moy tiswi ci xuyu ji ñëk ja ba tiswi ne xuyu ci sa bop ci sa sare ngay xamne ci yalla la joge yalla la ko mëna teggi nga daldi dalo ko ci yalla waye waxuñ nga jambat salit daf lu ne ba ñepp yëngni yaang ci jafé jafé nga door ne ma ngi muñ baba da nga ñak taxé waye muñuto kon bax nañu baye xel mbokk yi ne muñ gi l'islam bi soxla ci non bu ko ay jambat jitu bu ko ak jaxaso jitu waye su tesi wacce rek ci saasa nga daal di yegne yalla mo la ko tek mom rek moko na safara lolou la borom bi soxla ci jami muñ nak mbokk yi lu am solo la lu am solo la ci dund do madam ndax yu bare bare bokku na ci yimi bëgg wax ba ci jitu moy ndigalu yalla yalla ko digal ay jamm mom mi leni tagi natu di len muñlo te wax ne ku muñ dana ko bëggal kon mo diglé te lepp lu yalla diglé na yiw la buñ gisuton wenn yiw wenen wu ci nek luddul ni yalla ko ñuko digal rek kon ñun jaami yalla yi ñu wara fonku muñ ndax xamne suñu borom mo bëgg koy muñ te bu dalla ci alquran kadim ak sunna sirri sallallahu alaihi wasallam dara fekk fu bare bare yalla di diglo di digel di digel muñ waxna batay yonenti bi wasbir wasbir hatta yahkum allah wa huwa khayrul hakimin wasbir fa inna allah la yudhi'u ajra al muhsinin wa in aaqabtum fa aaqibu bi mithli ma aaqabtum bih wa in wala in sawtum la huwa khayrul lis sabirin wasbir wa sabruka illa billah ay bare bare ci alquran yo xamne yalla da ci wax yonent bi te lu mu digal yonent bi dafa jaar ci mom waye ci xet bi ñepp la jëm ci moy muñal li lay dal ci autis ak naqar muñ ko kon digal yalla julit bu ne da wara boole ci ak dundam xamne dama wara muñ nima julli ak wor waré su waxtu julli joté luma jappon ma bayyi ko nonu lama wara yit su autis wacce muñ ko su ab natou dikke mo man ko de ko mo kon bokku na ci ay ndarajam digal yalla da te lu yalla digle lu neew la waye bokku na ci ndariñ yi wone ne muñ amna solo mbokk yi ngannaay la ku gem yalla deug deug ngannaay am moy don muñ lepp lu muy sotal ci muñ la koy sotal ndax ñun ñepp xam nañ ne ci aduna amul kenn ku fi sotal dara te ak muñ jitu lepp lu ngeen fi gis muy lu jatt amal njariñ nit ni kako sotal muñ gu metté la ko bolé xolal ab baykat buy jël
3: ñeñ
1: go xamné légui légui man nako jaay am ci xaliss lek mané muñu tax mu jël gerte gogu dool ko ci suuf di xaar ñetti wër ba lu ko upp dool ko mëna jariño waye muñ gogu lu mi jur su ci su jëlon ben bu ko solé dugulé ci souf muñ ko muñ jarign lu tewli bu déya ba ca kanam dana ci jarignu lu ful lolu ay yoni yon lolu misal la ci né li wolof di wax ku muñ muñ deug la wayé su yakamti won né gerté gi légui légui man na ko day am ci nangam su boba do am alal li baykat bi am lu ko am kon baykat muñu tax muy pécé ay bërego yu bari diko jarignu yi ci sepp ci dundu gi lolu misal la ci lu ngeen gis rek nit sotal ko muñ na ab digeunte ay njariñ yu tew ba tax man ko jar kon ku mën ta muñ du sotal dara ci aduna kon muñ am na ñeen ndax ngannaay la lo xamne bo ci sukkandi ko inshallah taala buntu bo ba feug rek mo lay mo taxon borom wax ne ya ayyuhal ladina amanu ista'inu bis sabri was salaam ndax inna allaha ma'a sabirin lepp lu ngeen di soobu te bëgg ci am ndam na ngeen dimbandiko ñaar muñ ak julli ndax soy julli fonku julli di rafetal sa deugentek sa borom dana tax mbir yi japp ci yow waye soy muñ dana tax mbir yi woyof ci yow borom bi kon na ngeen dimbandiko ñaar yoyu te xamne kep kuy muñ yalla mi ngi and ak mom te andu yalla moy andu ndimbal andu wattu andu sammu yeru alayhi salam masna wax hadith ne yeen nit ñi bu len di mebet dajek seni non manam bu kenn ci yeen bëgg xexi bëgg xare ji waye sa bu lu yalla natto ba xare dik nak bo ak sen nga mun
3: la tatamannu liqa al adu was'alu Allah al afiya waye nak fa idha laqaytum
1: laqaytumuhum
3: fasbiru
1: la la ci tegon kon yunus bayy salam fedlina li al qur'an don wote di wo nit ni ci muñ ay nattu yu wacc ci sen kaw di muñ ay nattu yu wacc ci sen kaw
3: kenn ci sahaba yi ku ñu wax Khabbab ibn al Arq radiyallahu anhu neena masna dem ci yunus bayy salam fekk mu ne ci kaaba ga tedd fa neena ma ñew diko jambat ne ko xana do sakku yalla dimbulé ñu xana do ñu ñaanal yalla
2: jantiba fm ci ñare fm
1: jamono ji nakarina suñu non ñi ñuy sonal nax do ñu ñaanal yalla neena yaronte bari sallam ne ko yeen dey
3: ñeneen fi jittu won da nañ ci jël kenn ci ñom gas am pax duggal ko ci jël am si xar bob bi ñaari xaj di daggate yaram wi jël ay paaka aki di daggate digënt yap wek yaxam
1: te du tax mu delu ginaaw du tax mu daw ci diinem du tax muñ sali ne ko waye yeen de gene yakam waye lima la mëna waxal bay bo ngir mu te xamne mbir mi may wote yalla dana ko motali dana ag fu mu wara ag non yi de galankor seen pexe yep dana na sax
3: nit dana joge sanaa di dox ba hadra maut
1: te du ragal ci yoonu kudul yalla len lu koy kar do day ak mom te digënde bi mi wax ci jamono yoyo ab al bu sorele won bo xane ba fimne ni sax dañuy wax ne sanaa hadra maut sen digënte jégena juroom ñent téméri kilomètre ci jamono yo xamne luñuy war way amuton all bepp la ndam kriss loolu man na la fekk yunus bayy salam ca loolu ci ay xar ba xam la bok ndax boba la waxon ne nit dana dox digënte bu sore nonu te du ragal dara ci yoon
4: cieñex fm
1: waye da ngeena yakamti kon ñu bayyi xel bax ne yunus bayy salam ak gañu bax ñepp yag na ñew muñ lo jang serigne touba mi nga xamne ci képparam lañu nek radiyallahu anhu warda anna ñepp xam nañ liggey bu reey bi mu reggel yalla liggeel ko l'islam waye lepp ci kaw ak muñ la ko liggey ay noni yalla noni l'islam noni diine and ak mom diko galankor ci lu ne fere ñu yob ko fa lu lañu def ko ko te kenn mësa deg mu salit ba mu jambat demelen ñom borom rek lay ñaan di del ci mom ba sul borom xey may ko ndab kon xam lañ ci ne lu way bëgg sotal bay bo ngi sukkandiku ci muñ waye leneen lo def da ngay feñal sa bop nit ñi xamé la ci té du té li yalla bëgg rek ay am
3: kon amna solo nit ñi bayyi ko xel ci seen dundu
1: waye muñ moy xamé julit ak kudul julit dama damay mëna wax ni gëm yalla julit la man gëm na yalla ni ku ne man nako wax waye bu aw tiss feñé rek ñi gëm yalla deug deug ak ñi seen gëm yalla koj dañu daal di feñ waye bu jamm rek di am xewul rek di am ku ne man na wax ne man julit la kenn gëruma gëm yalla waye tay wëri di kep bu dalon nit legi nga daal di xamé ki gëm yalla ki gëmul yalla amna ko xamné luñ ko ne boko dafa wër donte lu l'islam téré la nopi na ngir daf ko waye ki gëm yalla mom day xamné yalla ko tegg wër gi wëré di moko mëna tegg dara du ko jaral jëfëndi xëtt ndigal yalla ngir bëgg tegg dogalu yalla té ñu bari ci ñun nak da nañu xëtt ab ndigal ngir bëgg tegg dogal ñak xam mo koy waral kon bokku na ci li liñ xamne muñ amna solo da fay wané né nit ki gëm yalla mat na ku la gëm na gëm yalla mo la xamuñ ma kana Allahu liyadhara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib yalla neena du baye nit ñi ni rek ñu ne gëm na faaw mu tegg leni nattu ngir mu leer ci nit ñi ñi ne gëm nañ deug deug ak ñi nga xamne dañuy wote gëm waye gëm yalla deug deug ne ko ci ñoo yalla neena faaw ma xam xat leen kon bokku na ci ti si wacc ak nattu yi suñu borom da jublu ñu xamé gëm ñi gëm yalla deug ak ñu gëm bu ñak ñewé wala wéredi wala tumu ranké nga gis ko xamné lepp lu mu bañon da koy nom tambulé salé tambulé yuxu
3: gis ko xamne nak daan deg rek bu tiss wacce ak bu wacce gu ñoyam ci mom do ko xamé foko fekk ma nga nan alhamdullilah kon amna solo mu muñ ndax dana tax ñu xamé ki gëm yalla deug deug deug gëm yalla ak ki nga xamné gëm na yalla ci kaw waye bu ngelawul
0: yeen gi deglu Tenier FM 88.6
3: yu balé gëm yalla ñoo ni ngay deug bu ñu wéré dé mbañu jaxaso di dem ci jabar di def lu né ngir bëgg mucc ci yoyé te xamul né lepp ci loxo yalla nek solo yalla tagem natou nga dem diko jema safara lo xamné yalla dako téré yalla dalay gëna jëppi nga yor bakkar té du tax la ngay safara safaro bo nop muñon nak dello lepp ci sa borom sa yu waré téggiku dana téggiku té buy téggiku ay xéew la yandal ndax yalla li wax du joom du du dañ té néna yalla ma ngi muñ ke di ñoo and kon ku muñ sa mujju muñ xéewal lay doon yiw lay doon waye so jambaté nak ci xéeti jambat yi am sun borom dalay sétan boole la la nga yaakar dem ci mom mu boole den sétan nga ami bakkar té sa soxlu du faju lolou mu soor té im ibn al-islam neena lu mata dalal xelé man yuridillahu bihi khayran yusib minhu ibn al-islam neena ku yalla nam ci mom aw yiw dana ko tegi nat kon dafa melni jambi sa bu aw tiss wacce ci bopam sax da wara beug xamne yalla boole nako ci ay xejjal lolu la serigne touba raw de la amu jangale bi mu tanne bis bi nga xamne ci lañ ko tek nattu bi boole ko ki nonam ne mom bis bobu lay wote di ci sante yalla modi ne ndekete buñ lay nattu dañ la bëgg yalla du nattu kum bëggul yalla du nattu kum bëggul ida arada bi abdihi khayran ibtala wa mathalan inna 'izama al-jazaa maha 'izami al-balaa neena ak fay nu aw tiss gene metti gene tar nonu la yol ba yappe ku la gene metti ay nattu fi ci aduna bu yowmal qiyamah dang ko ñey lolu ku ko xam bu aw tiss dikke do sali do jam serigne bi wax na ci masalib ne ñi amone ay nattu fi ci aduna yalla di len nattu ñu muñ muñ gu rafet bu yowmal qiyamah ñi amutoon nattu dañ dund ci xewal musuñu am yenn jafé jafé buñu gisé ñoñe dañ ñéelen ñé ba buñu sañoon seenu yaram dagguto gi rawtis ndax tuyaaba ji bari ak xewal yu bari ñoñe di am te yow mi amutoon nattu ci aduna do ko kon melna ne ku yalla di tek autis daf la bëgg bëgg la yew mom lo wax ne inna 'izamal balaa ma 'azam inna 'izamal jazaa ma 'izamal balaa wax ne wa inna allaha ta'ala إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط يالا ني يونس عليه السلام ني سونو بروم سو بغي او نيت دا داي واتي سي سين بير اب نات كو گرم ناتو با يالا تان لا بول لا سي خديام وايي كو مير جامبات ناتو بي
4: تيني اف اف
3: ديكو خولتو nga ñaxtu سونو بروم مريل
2: جنت بي اف ام
3: كون ديكي او ديس واتي جاي جام ñaar ñi ci genn ku yalla gërem sant ko bekki mom ak ku yalla méré ki yalla lay méré moy ki nungu tamuñ jambat di salit waye ki yalla lay bekki mom moy ki jëfëniko mom kon amna solo lol ñu xamné bu tiss waccé buntu bu ñuy yéggé ci yalla la waye lu ñuy jaaré di am ay ngeenel ak daraja kon kuko muñ bu jéxé nga bekk bokku na ci li wane ne muñ amna solo lepp lu baax lu amal ndariñ nit ci aduna ak alakhira muñ man na ko jural lepp lu nit di wut la wax ci yiwu aduna ak alakhira muñ gu rafet man na ko jox te gaaji baax nepp fofu lañ jaar ya ayyuhal ladina amanu ista'inu bis sabri was salat innal ma'a sabirin wala yajzinallahu wala yajzin alladina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun kon muñ dana tax nga am ma'iyatullah yalla and ak yow dila sam dila argu deg bu ci doto ragal dara doto falé kenn lepp sa lepp ci loxo yalla lay nek mané muñ dana jural jambi lol mané muñ dana tax jambi yalla fay ko fay ga gëna rafet bu ëllëgé mu am ci tiyaba lo xamné kudd mom dang ko ñëw muñ dana tax bu ëllëgé yalla tabal ko aljanna dafal ko fa ay bernde wajazaahum bima sabaru jannatan wa harira abo hurera nena ki am solo muñ gis nga jambi ay nattu di dal ay natou dana top jam diko top diko fot bam set wicc ba ben bakkar do ko dese buy faatu tabbi aljanna day set wicc dara du ko yobale
4: te yin ay salam wax ne
3: ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'mina
4: fi nafsihi wa waladihi wa mali hatta yalqa Allah ta'ala wa ma 'alayhi khati'a
3: neena ay natou
4: du dañ di dal jam bi ci bopam ci domam ci alalam
3: ludul ne da dajé yalla fekk setna ci ay bakkar mana yalla dana tek ab jam ay natou ndekete da ko bëgg foot am nay bakkar yu def te xeyna yalla dimbali woko bam tuub ko te bakkar mo boko tuubut faaw ñu set yalla ci mbaxam tek lay natou ak ci ci aduna ndekete mang lay foot soy faatu tabi aljanna ndax do déssé ben ñawte kon lolu day wone
5: ñeñ FM
3: solo lu mata baye xel
4: sohna Aisha radiyallahu anha neena mastama la jinnu sallallahu alayhi wasallam ne ko waw
3: mbass liñuy wax mbass moy xéti musiba yi jek jekki di dugg ci ab dekk wala mu dugg ci barab
4: lan ko dal bu amé lo wara am lu wara def neena yaron tay salam ne ko mbass de foko fi degg mbugal la mu yalla di yonni ci ay jamam am mbugal la mu xamne yalla ko yonni
3: ñuko neex nak la way mbugale
4: waye nak dana doon yermande ñeel julit ñi mom nako nak amul benn jam bo xamne dana ne ci barab mbass du ko fa mu sax ci dekk ba baña genn muñ te lepp mu dalal ko ci yalla borom mom xamne lepp lu ko dal ci yalla lay bayiko
3: ludul ne yalla dana ko bindal yolo ku shahid neena bu aw tiss wacce ci barab bo xamne ni ñepp dañuy ragal yeu ay salam ne da bëgg julit bi mom bu mu genn barab bobu dafa tok ndax lan sam pas pasam ndax daw bare leg leg luy xew ñu ne barab sangam nangam dafa xew nit ñi daw bëgg genn fofu mbokk yi nañu xamne la yughni hadarun min qadar moytu man te musal kenn ci dogalu yalla mo taxone yeen fi ne bu aw tiss wacce ci aw nit ño nya fa nek buñu genn waye ku fa demul bu fa dem mo tax leg leg tiss dam ñu tej ay frontière lolu sharia la l'islam mo santane ne yeen sa mako wax bu mbass nekke ci barab kum fa fek bul genn waye kum fa fekul bu fa dem mo xam ngeen lu tax mu diko santane beug sam pass passi nit ni ndax ku joge fen dem fa bu la dara dalé nga ni mako tek sama bop suma demutu duma dal te wallahi bo togon sa keur mu dal waye day beug kenn ku ne tok fa nga tok ba bu tissu ku meuna fek fen dal la nga xamne ci yalla bayiko motax mune nak bu aw tiss amé nit ki yek ko tok baña genn baram xamne tissu lu mu bari bari lu mu reey reey la ko cey dal moy la yalla nam musiba mu ne wacc na ci barab waye bayyi fa ay nit te ñoñe defuñ dara lutax balen fa bu ngeen amé serlu mbokk yi xew xew yu bari yi am ñaari ñi gëna neew doole nga xamne dañuy bayé seen bop rek ak yalla
5: du ñu
3: gëna mucc xol leen lu gëna bari accident avion yi am ñi ci gëna bari ñi tay mucc ay leer lañu doon ñi nga xamne mom dañuy bayé amul sax lañu jéma moytu waye ñaara ñi jéma jaar ci ay volontaire kërëj li ci ëpp musiba am ñoy lool
4: kon ñu xamne
3: bu autis amé né ñepp xamne kum dal yalla la nek ci barab bi tiss wi nek du tax mu dal la daw barab bi genn du tax mu nga mucc ndax lan qul la yusibana illa ma kataballahu lana julit loolu lay tek ci kanam yeral ay salam wax son aisha ne ko nak su mbass wacce ci barab ku tok mu ngir gem yalla gogu bo faato atep shahid te shahid moy ko xamne amu fu jaar aljana lay jëm jërul sang jërul ñaanal jërul julé ndax mom aljana lay jëm li ñi defal nit ngir bëgg yalla yërem ko sax solo ndax mom
4: garantir nañ ko aljana yeral ay salam neena nak ki nga xamne
3: bu aw tiss wacce ci barab da fay nek muñ du daw du salit ndax day xamne lu tiss wi reey reey
4: yalla ay nam mu dal ko suko nam do dal
3: yunus alayhi salam wax fene ne sama jam bo xamne dafa gem yalla awma lenn lu makoy fayé su fekke ne dama fekk kiko gëna jagge ci xolam ma faat ray domam wala soxnam wala kum fonk lol ci xolam ma xey ray ko neena muñ ko rafet xamna yalla ko bu tek borom bi neena koku duma ko fayé bu ëllëgé lenn luddul aljann moy ne kep kuma tek ab nattu ci sa njabot wala lo fonk ñu muñ ko muñ ko rafet bo faato duma la ci fayé lu tabal aljann kon day melni muñ mom am muñ kat bu deggo mu leer ko ni muñ kat la baye bo xelam dal xamne faatu moko tabe aljann kep ko xamne muñ kan nga te mi deug ci yow lu xew xew bu meuna ñew nga and ak muñ baye bo sa xel dal xamne faatu mo la ci tabal jann waye muñ amna solo mbokk yi ndax dana tax yalla tanal
2: jamna ci ñare
3: fe minhum ayyimata yahduna bi amrina lamma sabaru amna ño xamne borom bi neena bañ muñe muñ gu rafet jaar fu ñu wara jaar ci la len tanne def len ay njiet ñu ci karam ni suñu kilifa yu tedd yi misal lañ ci ku ngeen fi deg tay mo am ab keer ci yoon wi wala ci diina ji ñepp tek ko ci kanam bayiko xel bayi len xel ne muñ na lu yag yag lol do rax ci mom ne ci lam wara nek yam ci lam wara yam ba suñu borom andi atem tay lepp na ci loxom khalif bi ñu nek hafizallahu ta'ala wa ra'a sayyidul muhtaram misal la ci ay att ginaaw nit ñu bari xamuñ ko
5: cieñe fm
3: lolu ak mané muñ la ne ci la nga wara nek ne ci la la war xamne lepp lu ak ci ciow yalla da ko dogal jema woné sa bop jema fañal sa bop jema def lenn xara ne ci li nga wara ne te xamne borom bi dar ra umput ko lo war ak ci ciow faaw ma ak lolu moy ñe boktu muñ ñoñu la yalla wax ne da la def ay iliman ndax seen muñ gogu waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru kon amna solo ku muñ mu won yu wala fi wax serigne bi teunk ndare yi nek ci muñ ci ay bay di newo wax ne suma alamanna an li sabril jamil fawaidan adidatan 'inda al jalil muñ bu rafete ndare yi bari man na ci jidu bokku na ci dana musal jambi dana ko fajal ay ajo fi ci aduna ko alakhirah dana ko may ay daraja dana tax mu nopp ay nonam dana tax mu jitu ay moromam dana tax yalla tagugo dara tax yalla bëgg ko dara tax yalla bindal ko tuyaaba dara tax yalla bëggal ko dara tax yalla daf koy xéewal dara tax yalla yërem ko dara tax bu tagu dem bu faato tabel jaar yoyu sëriñ bi tank na ko ci ay bayit min han najatu wa qada'u al-haji huna wa hunna duna al-istidraji wa naylu miknatin ghadan wa ghalaba 'ala al-'ida fal tasbiru ya talaba ba bay di jaar lol day wone xéewal yu reuy am solo yi nek ci muñ yo xamne mbokk yi kenn ku ne ci noon kon warna jël muñ def ko muy ngannaay jamono du dëkk ci neex faw muy neex ko naqay kon su boba ngannaay li mëna jamar lo metti di moy muñ bu ko defé nak ay xéet la am mom muñ yi ñi muñ man nañ ko teunk ci ñett mbir ci ñett mbir nonu ko sëriñ bi waxé won né baatu muñ ci arab ñetti xaraf lay andal fi an ak ala yoyu bi ci ndek moy muñ top yalla as-sabru ala ta'a moy sunu borom mo di bind digal ñu diko top ku mënte muñ duma top yalla ku ngeen gis mu nek ab top katu yalla gor gor lu ci jamu yalla xam le ne ku meena muñ la ndax da nga muñ banex yu bari misal ma ci joxe tay fajar julli fajar
5: cieñex fm
3: man na la fekk ci nelaw fekk la ci nof lay mu seddu guyu metti lol waye bo mene muñ yoyep dang koy xamne way ji ndigal yalla muñ yep ba def ndigal yalla ci waxto waye bu amutu muñ dang fay nek di layto da sedda da nangam ak da nang ba waxtu waraw la yiwu bari raw la nga gaddu bakkar kon top yalla muñ ci kaw top yalla amna solo te top yalla nak buñ ko waxe mbokk yi lu yatula xeyti jamu yalla dugna ci julleb wor ak asaka asaka lu melni alal tay jam bi meuna muñ mo meuna genné asaka ndax ya mom sa alal son lol xeyna bang koy wut ñu ne la way li nak mom ak jambour la jël ko joxe so mën tamun doko man naka nonu dimbal yi war ci asaka gi nga wara dimbulé ñu neewu ñu doolé war ci dimbulé say mbokk war ci saraxé war ci liggéeyal yalla ku mënte muñ mënul lool amna ko xamne likoy neex moy lal alal gi na ne ci kanamam mu di ko xol mbam mu denti ko ci kontam waye so mene muñ bu yalla soxla nga genné bu mbokk soxla nga genné bu diiné soxla nga genné bu rew soxla nga genné lool ak mané muñ la kon top yalla mané muñ sox muñ soxla na muñ top yalla soxla na muñ naka nonu buñu woté won jihad tay nga xane bakkan man na ca dess loolu ku mën ta muy mënu ko del kon xéti ndigal yépp yépp fofu lay dugg waye jëflanté sa digënté ak nit ñi su muñu rafetul do ko man jambi su muñu su mën ta muñ gu rafet rafet du mëna jëflanté ak nit ñi ndax sa jëflanté ak digënté sa moromi jam laaj na ay haqu yu bare bare yo xamné faaw nga mëna muñ ngir nga mëna toggo yoy naka nonu wote jëm ci yalla ab jam limu xam ci lu bax dañ koy sante mu diko jallale dañ ci deglu lu ne dañ lay dekkal fu ne waye mana muñ moy tax do fay lañuy wax watawaso bil haqq wax watawaso bis sabr lolu melokan jinil la wa amuru halaka bis salati wastabir alayha lolu la borom bi santone yunus alayhi salam sante ko jinil ñep dañuy wax sax ne borom bi li jëf ju bax di am solo muñu ko jitu dafa wax ne illa alladhina sabaru wa amilu salihat fofu da jital muñ do wax jëf ju bax nga xam day melne bala nit ke mana jëf genn jëf yu bax yi day fekk mu meuna muñ bonam waye ku mën ta muñ yenn mbax yi mom mëno ko mëno
0: den ñu ngi déglu Tienière FM 90.6

0: du yor keur bis bi yalla sax muy deg lu ko nakari diko gis ñu diko def waye bu muñ muñ nga ci ko jallale soxna ci bir keur yi su muñte muñ du fa yat kon mu melna yu bax yeb soxla nit ki diko muñ kenn ku la meena wax ne la ma ngi dundu aduna aw mo nakar aw mo metit aw mo jambat am nit ni fiñu rawante moy ci dakk muñante da ngay gis ko xamne waxtu woko gis ma ngay re ma ngay bekk nga dafa ne amuti jafé jafé fekk moko upp la ñepp waye da xam bopam gëm yalla am rafet lu mëna dik muñ so xasse jël muñ daf ko muy sanganaay aw tis dotu metti ci sa bop kon lolu day jaar ñu baye ko xel baaxa baax ñaarelu xéeti muñ moy yalla muñ moy yalla lolé lu jafé ndax moy yalla fa yom yi jëpp dañuy neex dañuy depp bakkan seytane da ci xeer nit ki day yomb day japp ni légui nak faaw nga mëna muñ ba moy yalla ko nga sori waye li gëna bari ci xéeti moy lu yomb lay doon ñaaré moy kadi sax labir gi ñi labir ci moy duñ ko labir bu ne ci lu baax su ko dafa nek ki mëna muñ mom moy muñ ba lu moy yalla ya jëne ki yépp mu jëm ko tay lool nak day ëmb lepp lu haram ëmb lepp luñu téré donte luñu sib rek la waye ak gi sax ci ay xalaat da ngay muñ ba ay xalaat du ñaaw sax do ko xalaat naka nonu xéeti jikko yu soofé looli mbokk yi luma ta bayyi xel la ku mënta muñ moy yalla dana jafé nga
1: jëm
0: kon faaw ñu gor gorlu xamne lu yalla téré lu né njër nekkutu ci lu yalla téré lu né njër nekkutu ci lolu suko jam ñu xamé dana len dimbulé ci ñu mëna gor gorlu ba lu yalla téré lu né buñ ko rombay sori melna yëntu yalla yusuf alayhi salam aduna deggal ko soxnas bour wo ko ci kërëm tej ay buntam diko wo ci bopom day melne sabab yépp dajé won na ngir mëna moy waye mëna muñ mëna dekk motax mu gantu lo lepp ba yalla tan nako fayé ko nubu waga yok ko ci daf ko mu nek bour yok ko ci tek mu nek bour lolu mëna muñ mako tek muñ moy yalla ñu xamné kon ak njambar fofu la rek ni ben hakim dañ wax né bul yem ki ay musiba dal jërta yem waye ki mata yem moy ko xamne da fexé ba muccu masalan tay natu aduna yi bakkar nim yombe am fimu ne neena bu lu gis koy da bakkar nga diko yadda kana waye ki jeer yem jaaxal yem moy ko xamne fexé ba muccu bakkar yi la ta'jaban min halikin kayfa hawa bal fa'jaban min salimin kayfa naja lolou day firni ne ki fexé ba te moy yalla te bakkar te téré yalla yi koku moy ki jaranaw ndax dafa na jambar gu reuy muñ na ay tisu metti beure nak seytane ba tay beurek bakkanam beurek aduna kon fofu yit nañu xamne soxla nañ fa meuna muñ ab jam bo xamne tay da wéet borom mi nako wor tay ji nako wor mu wéet ne ci neek ndox ne fa kenn neeku fa kul yalla ak mom mu meuna nan ba mandi genn ciel kenn du xamal dara koku meuna muñ moy tax meuna wor su mën doona muñ faaw moy yalla lek mbagu na te su bo man na baña feñ ci biti yoy yep day firi ne kon muñ ba duñ moy yalla lu am solo waye yi ëpp solo yoy yep nak moy muñ fi sarra'i wa dharra bu xewal ñewé nga muñ bu aw tis waté nga muñ
1: ñeñe
0: gëna jafé moy yi gëna am ñariñit nak muñ mbekté aku nakar lay lek sax xeyna mu jaaxal nit nan lañuy muñ mbekté waye mbekté lu jar muñ la bari na ño xamné lu leen dal ne ci jamm mu leen ko tek da ñu ne ci jamm fatte yalla fatte lepp fatte warte ci leen war muñ ci jamm nak moy jamm ji nga nek lepp lum laaj sa digënté ak sa borom wala sa digënté ak sa morom jamm nga bayyi ko xel bo amé alal say soxla di fadi nga muñ ba xamné alal ji ak yalla nga ci ak fuqara yeñ ci ak mbokk yañ ci ak diiné nga ci nga génné yépp

0: sa waxto ju tay nga genné ko ak xol bu sedd ñeuk kenn di la ko laaj baña ñaxtu baña xultu su boba yaangi muñ ci mbekté ndax yaangi ci mbekté waye li mbekté mi laaj ci ak yalla ak ak mbokk yaang koy sam bari na ko xamné bu amé wër gi yaram dara manki wuko dara du ko def bis bu xeyé teud bis bu yalla sak day gidendi koka min ci xéewal waye muñut xéewal gi ndax su muñon xéewal gi su nondu kat nodde ne ko hayya ala salati hayya ala al fala dana break bakanam ba djub jamu yalla kon muñ mbekté lu jafé jafé waye luñu soxla la bokk yi lepp lu yalla wërsegal nit ni ci alal jox ko ci njabot warna mëna muñ ak njabotit yalla dalay denk lu neena ci seen biir waye nga dekkou choona yi lu njabot gi soxla ga taxaw ca waye do ñaxtu do xultu do jambat liñ lay laaj muy metti bisu set ñu dala ko laaj bisu set ñu dul tek ay nattu sa xol di sedd ngay dekk xamne amna ku bëgg ak njaboti mënu ko am yaangi muñ su boba waye fekke bisu yalla sak ngay jambat liñ may laaj mu awmako dimbul leen ma noppal leen ma su boba santu yalla gëremo yalla waye santu yalla ñi la jox njabot te amna ñuko bëgg mu xañ leen ko kon bëgg nañ ko am njabot ngay muñ njabot gi seeni bang bang sëriñ bi waxon na né yoon yu bare bare yu mëna yobbu nit ci yalla mi ngi njabot yoon wu ci gëna soufé gëna jégé moy njabot gi ñor la su la ñoré rek nga bayi leen xel waxtu wu né ngay xol ak yawar ak sëdigal ñom nga diko taxawé ubbi nga yoonu aljanna bokku waccu da nga dem inshallah kon ku yalla denk njabot warna bayi xel njabot gogou ci muñ yami andal nga gallo naka nonu bu la yalla maye jamm ñi ngi ne fi jamm luñ bëgg taxaw nañ ko taxawal bu julli jotey mëna dugg jakk julli genn tok di waxtane suñu diine du jokk suñu mbokk amna suñu mbokk julli yo
1: xamne
0: so genné ci mbedd mi tay bal fetal dal sa kaw xol leen mbokk yi Centre Afrique gi fane yi ñu tollu la fa ay julli di daj nit mënu ko netal nit kon yaang ci jamm yow santal yalla te muñ ñaanal ñoña lu yeem mo fa xew donte julit ñi duñ ko bayyi xel bokku na ci leen yalla natto li xew ci seen biir duñ ko jëm yek duñ ko bayyi xel centre afrique jamono yi ñu tollu bokk yi la fay julit di daj mburu daj ko ci taal ay nit ñuy genn yor seen ngannaay di wax ne dañu xif nit dañu xif julit man sétana ben image bo xamne ay dañ leen laaj ben chaîne bu nek France mo ñew ñu ne ñom nit dañu nam yapu nit yapu julit dañ koy ray lek ko waji don neena dem na ba tim len ñu lek aw yap yo xamne neenañ ko yap nit la waye neena lolu mënu ko genn ci télévision nit diko gis mom ño xamne dañuy bakko ci mbedd mi ne dañu xif nit ndax neenañ yap julit da dañ ko xif ndax neena mo dakay ci dess xol goku mbon mbok yi sa mbok yi julit ñu koy dund yow ya nga ci jamm sa fo bëgg xey fa la bëgg doxiko ña nga mujj ak ñom di len genné capital ba dëgg yobu ci all bi ci defuñ dara loolu ne ay julit lañ loolu mi ngi xew kon ñu xamné ku ne ci jamm war nga sant yalla jamm jojal
2: ci FM lergue FM
0: ndax day and ak bang bang lamu laacc ci sant yalla ci taxaw ci ndigal yalla yi ndax jamm ji mëna sax bayi len xel li waxon wa makka falyabudu rabb hadha al bayt الذي أطعمهم من جوع وآيوا آمنهم من خوف بو خيوال امي جامو ام لا وار جامبي تي موñ موي مو سانت يالا خيوال اك جامو باญ كو فويي باญ كو دوندي اي تياخان واي جامو امنا رك غوديك بوتيب ياغي تيغ كو فاج ياغي تيغي لامبو ياغي ووتاي ميوزيك نتي تياخان رك فات يالا سا بوروم بي لا بيندون تا خامني بو كو نيهون تي وقت وو مو خاج لا جامو دوتو تال دارا ليك ساخ دوكو تال بووتو نداخ امنا ني ملنا ياو ño xamne yalla xagn natto na len ñak jamm ba teulun dara kon yow mi am jamm won nga muñ li yalla laaj ci jamm joju nga def ko waye so am wergu yaram ñu dal sa bo xone ñaar yi bokku na ci wergu yaram xewal lagu na ci nit ki nit ko xam kiko ñak rek koy xam kon yow jamm bi so wéré yalla xey yewu ci nelaw sa ci rep nongu fenn metti wut fenn lim wut war nga sant sa borom muñ ba do daf lumi téré waye do wuté ndigalam ndax sant ko yalla wé géram gogu waye do ko foyé diko dund ci ay tiaxan do ci def len lo am jereñ lolu yi ñak sant yalla la ñak muñ la ba ci sax karama nit ñu bax ni dañuy wax ne bokku na ci melokani gañu bax ni dañuy muñ ay karama bu yalla defé ngay nit ku bax lay lek muy feñal ay karama ci sa loxo gañu bax ñepp dañ koy neub dañuy def karama gu reuy ba nopi di laq fu ngeen gis ko xamne day wote lu mbari lu man mana jommal nit ni waxane day def karama da man lu ne baye bo seen xel tay ci mom karama ñiko man deug dañuy laqtu buñ ko def te gañu bax ni serigne bi lolou wax ci masalik neena bokku na ci meena muñ karama yalla fayal ci yow nga diko laq bu ken gis nit yalla dañuy wax ne mbeureug karama muy mbeureugum gor yalla yi ni mbeureug mel ci jigen nga xane bu ko dikele da koy neub ba ken du ko yeg danaka neena nonu la karama wara mel ci gor yalla
1: yene gi deglu tenier fm 88.6
0: soxla ko ngir xettali nit wala xettali dara waye duñ djublu rek tok di wone ne kay len mo len karam kon am ciir ci yalla waye bagn ko feñal lolou bokku na ci meuna muñ waye bari na ño xamne len yalla na to lepp luñ man suñ toge yow bala ño am jamm dañ la ko wax lepp luñ xam buñ toge bala ño jëk dañ fexé ba nga xamne xam nañ xamne aduna faw ku fi tekki dara wala nga bëgg fe soxal dara da nga mëna muñ ku mënta muñ du mënta sotal dara kon yalla nako yalla dafal waye ndaw ñi lay baye lo xel ne ñepp wara muñ waye ñom rawati na ku deggmal aduna xamal ne ngannaay li jitu muy muñ yu bari yi xew ci bir ndaw ñi yakamti mo leen ko tek te wax nañ yakamti day galankor mëna muñ dal leen te jaar fi ñeen wara jaar sakku li ngeen wara sakku ci leen ko ra sakko inshallah lu tax day jot yalla nako yalla dimbalé ma nga djeglu tay balu hakko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: ñi ngi sant ci defin wi amna solo lol xamna li ñaan rek moy suñu borom defal nu nop yu ko deg ak xol yu ko tatal defal nu katan buñ ko mëna jëfé ndax jamono ju ñu tollu ñambar yi bari na lol comme niñ ko waxon ci njelbeen bi ba taxna dal ñi ngi sant bu baaxa baaxa baax ci waxtaan wi defin wi rafet na lol teyit leral nga ñu ne kum mëna doon la di ak mujjëm ëlëk rek moy am tawfiq suñu borom te ñun ñëpp xam nañ ne lol rek moy jublu way bi ab julit bëgg moy am tawfiq suñu borom am ngeerum ëlëk serigne cheikhna bussu waye ñu bëggoon rek mu sann ci ñaari kaddu lum neew
3: tayit kaddu yi nga xamne serigne bakke abdourahman fekke nañ mu jallale ko muy bindu yu leer yo xamne tollu way bu nit meuna tollu ci digeunte jang ak jangale lute soko fekke ta tewlu ko dang ci jele ay bindu yu am solo ngir leer na leerin wo xamne amul benn digeunte bu ñuy laaj ab jublu wayam ci wax ji joxe na ay bind ci muñ bind yu am solo yu jot seuk yo xamne sun jël benu kaddu moy ñaan sunu borom mu defal ñu tawfiq yi ñu man ko jëfé ta mu nongul ñu ndax mi ngi doon wax ci tombe bo xamne tombe bu am solo la ci l'islam kon tombe bu am solo la ci ab julit ndax rot na ci hadith yonnate bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni as-sabru nisful iman moy genn walu gem yalla ta buñ jangate wax joju gis na kérok ca ghaswatu badrin yonnate bi alayhi salatu wa salam mok